executive, legislative, and judiciary. And these three branches of the government are independent in their own spheres, mga katropa. Ija-ija ni sila sa tagabuhol pa, aho-aho. Okay? O na, ugari kas executive, ipaguluhan kinis presidente, ug ang presidente, executive department, or executive branch of the government katropang rap-rap, doon na siya ay mga departamento. Bona, doon ay Department of Justice, doon ay Department of Social Welfare and Development. Obos mga igala sa Department of Justice na diya ang usaman. Na diya mga igala ang National Bureau of Investigation. Nasakop na mga katrupa sa Department of Justice, ubos ka na sa Department of Justice ang National Bureau of Investigation. It's a mere bureau, mga katropa. Ubos, kumbaga, ubos siya sa departamento kining bureau. Pariharagod, mga igala, sa kwan, kining Department of Budget and Management, mga kaigsonan, ha? So, doon na po sa mga bureaus. Anyway, di lang tamo antos, alayo-layo, ari latas dool-dool. So, Department of Justice. Doon na siya ay bureau, may gala, ubos niya ang Department of, or ang National Bureau of Investigation. Ang ato ang Executive Department, doon na siya ay police. Philippine National Police, mga katrupa. Oh. Bani siya ang sakop sa sanga ehekutibo. Ugari ka sa Legislative Department, mga katrupa, or Legislative Branch of the Government, kumbaga ang Kongreso, mga igsoon, gilangkuban kini og duha ka houses. House of the Senate and the House of Representatives. Doon na po siya dito'y ilang kaugalingong pulis. Muna nga doon na sila'y gitawag og Sergeant at Arms. Okay. Ang executive or ang Senado, doon ay Sergeant at Arms. Gipaguluhan mga katropa ni Retired Major General Mau Aplasca. Ang House of Representatives, doon na po sa iyang kaugalingong Sergeant at Arms, mga kaigsunan. Inumdum ko itong impeachment ni Irap. Mga katropa, ang Sergeant at Arms, gitawag mga igala ni kinsa itong kongresman na nagtawag. Ni duol sa taong Sergeant at Arms, katropa ang rap-rap. Pag duol pa niya, gisumbag. So, kay doon ay Sergeant at Arms, ang Senado, doon na po siya iya mga sakop. No? Doon na siya iya mga sakop dito, mga katropa. Naka-detail dito, ubos sa jurisdiction. Doon ay Marines dito, mga katropa. Doon na siya pulis. Nga ubos sa jurisdiction sa kining Sergeant at Arms kinsa may gitahasan sa paghatag siguridad sa mga senador dias ilahang premises, mga katropa. Naun sa may nahita mo, mga igala? No? Ano hita mo mga kaigsunan na kadawat na mga katropa o taho ipatawag ni si Mau Aplasca nga to mga igalas mga senador nga to ni Senate President kining Alan Peter Cayetano tungod kay nakadawat na sila o taho mga kaigsunan nga pabakitun sila mga katropa kay doon na daw kuno'y mahita mo. No? Kay doon na daw mahitabo mga kaigsunan, so pabakiton sila. Mao na mga katropa nga nagpurma giya activate or dili ingon nato gi-activate. Yang gihimo ang measures mga kaigsunan maprotektahan ang mga senador gumikan kay doon na nay. Ah, kumbaga, hulga baka nila mga katropa na balaka na sila dito? Oh. So, gapo.

0: ang mga katrupa ang director sa National Bureau of Investigation nga wala na daw kuno sila yung mga tao dito? Presidente Bongbong Marcos miingon, mga katrupa, nga iyang gibanduha rin yung BI sa pag-withdraw sila puwersa dito? Mga kaigsunan kay dito gino yung sila yung puwersa?
1: Bullseye!
0: Yung dakupon mga igala doon ay mando gikang Bumidyano ba to? Mga katrupa, attorney Bumidyano ba to sa National Bureau of Investigation Transnational Crime mga kaigsunan nga departamento or kinining opisina mga igala nagmando nga dakupon yun mga katrupa ha? Way, bisan si Kinsay bubabag si Bato de la Rosa.
1: Bullseye!
0: Bato sila dito. Igot Presidente Bongbong Marcos, withdraw mo! Igot po ba Igalas Melvin Matibag, waman may diri, President! Waman may mga tao dito! Karon mga katropa, kay doon na may nakita dito, sa pultahan, paingon, dirindapitas GSIS, padulong at tumayigala sa Senate premises, nga nagbarina!
1: Bullseye!
0: Bullseye! Ito mga nagbarina dito, mga inkanto!
1: Kawa
0: man ka sila dito, hindi ay mga katropa, inkanto di ay ito!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga inkanto to! Now, kung doon na may suspensuhon mga kaigsunan, maray giingong Senate President Alan Peter Cayetano mga katropa. Kung doon na mga nisuspensuhon, o gisuspenso man ninyo diha, si Mau Aplaska, ang Sergeant at Arms sa Senado, kinahanglang apilon po sa pagsuspenso ang NBI Director nga si Melvin Matibag mga katrupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kinay mong Director, may pagkatibagbag po ni siya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga kaigsunan, sukuro ba na isang komentaryo, ha? So doon na may suspensuhon di, ha? Adisan siguro maayo. Mga kaigsunan, sa sitwasyon yung nakita, di ba kubutuwa mo makakita? Di sa kubutuwa mo nagsubay ni ini mong balita, mga katrupa. Updated man ta. Ni ini mga igala, updated man mo ni sitwasyon dito. Di kubutuwa mo makasubay. Kinsa may ningad to mga katropa sa Senado, ang Sergeant at Arms o ang mga NBI agents mga katropa. Pag kinsa may nadakpan dito, sayunan mo niya na, gisulong na sila dito mga kaigsunan, usas mga sakop, mga igala sa kining usaa, ha? Gikulata mga igala mga NBI agents.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kay dadun nila mga kaigsunan, bunog in town mga katropa. So, doon na may investigahon or doon na may suspensuhon ni Boying Remolia mga katropa, Ombudsman Boying Remolia, dili siguro maayo. Nga si Mau Aplaska lay suspensuhon. Apilon siguro, unahon gani, uga ko lang mga katropa, may unahon na kung suspensos, kinis matibang.
1: Bullseye!
0: E kinsa may napasiugdas kaguliyang dito mga kaigsunan hinoon as a good kumbaga employee baka mga igala as a good soldier mga katrupa bisag dili ni sundaos matibag. Musunod na yun siyang sugoon kinsay naan sa taas nagsugo niya mga igala no? So ug duma na yung suspensyon, apilon sa siguro nagsuguanin niya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa sugo na niyong matibag mga katropa mo, tibagbag siya sa kamando Presidente Bongbong Marcos.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So kung suspensyon man may gala si Mau Aplaska, dili po siguro maayo. Nga dili apilon sa pagsuspenso mga kaigsunan si Melvin Matibag ang director sa National Bureau of Investigation mga igsoon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 12 minutos na kalabay sa last 8. Bubalik na umanlang ng pipila ka importante ng mga mensahes.

0: Standby!
1: XFM.
2: Daghana ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marino, kari sa kong atlido. Hindi ko na sakit. Dayong muto ni inagpoog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Hindi na masakit akong puson. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
4: Mabili-bili nga ba? So masakit yung puson ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape na may Santone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
6: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
7: Oh, sakit kaya kong tiyan mula.
6: Nga naman.
7: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Ang sumading kape ang dapat imnon.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na. May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Paminaw mong tanan sa akong mga sakop, kinhanglan walay usak ka ninyo nga mawakak, ha? Kay muukan ang kontra sa akong buot din eh. Kaya ang pagkumakak, nagkukin ang saas Ginoo. Timan ina ninyo.
10: Ay, sir.
9: Unsa man?
10: Ay, sir, ay nagita ano mo, sir. Naningil ko na si mong utang.
9: Ingnang uwa ko din eh.
10: Ay, namakak lang ito, sir.
11: Ay,
12: Exciting!
5: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magkaan. Santone Plus Herbal Oil. Sista Pain.
15: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kit ko gabalon o Sista Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
14: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
19: Abli na.
18: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 8:18 at ang oras sa Dorigillo sa Santhon Vitamin C. D-alkaline-based non-acidic vitamin C, Santhon Vitamin C, mga katrupa, no? So, mag-vitamin C na managanita, arita sa Santhon Vitamin C. Muna itong imnon kay non-acidic inisya mga kaigsunan. Alkaline base sa vitamin C ni mga katrupa, no? So dili maghapdos imutian ug buinom kanini bisan pag wala kay kaon kay non-acidic man kini mga katrupa, no? Santhon Vitamin C, the alkaline base vitamin C mga katrupa.
2: Bullseye.
1: Ay buntag katrupa Jerry. Dali ara nakasuspenso sa ombudsman sa Sergeant at Arms sa Senado. Pero ang nalambigit sa Minilyon ng anomalia. Excuse me po. Sa flood control project ug ang nakadawat nga minalita nga kwarta nga gikan buhis sa mga tao. Hagtod karon wala pa ay nangasuspenso. Wala ay nangapriso. Tugod baka ha. Yang dalam bigit sa mong anomalia o ang nagkadawat sa minalitang kwarta kaalyado sa politika gikan ni Boy Tagsip mga katrupa. Mauna mga kaigsunan. Unya, my good morning po gato ni Lista P. Adinog ni Mario Nino Ramirez Nakwa na ay ikaupat niya branch ng ato gobyerno. Ang ICC kay mag-apil-apil na mas Pilipinas. Good morning, Sir Jer. Watching and listening to your program. Diri sa may kasuntingan Mandawi City. Gikan ni Rafael Nakimien da Makasilhig. Good morning. Gikan ni Lloyd Ivan Arujado. Happy Sunday, Sir Jer. Great lang ko sa mga Arujado o Kahipi family. Diri sa Ogkatres, Barangay Kiyot. Amping mo niya. Gikang Lloyd Ivan da Arujado. So, ingon man, mayong good morning ato ni Nikay Ditsuso. Arita mga katrupa sa kiniang... Uy, sa dipatag ato sa ito mga hisgutanan mga katrupa ato sa gawanan, no? Mabatiyon sa nato, duga pa mga balita gikan sa ito mga kaubanan para ditso-ditso lang tayo. Wow! Sa ito hisgutanan mga katrupa. Kung sa nato ni duga pa mga balita kada tighulma, tighulma og haloblak, gidunggab mga katropa, hinoon di ta mabalaka nga makapanunggab og balik ang suspek nga dadakpan raman siya. Detalye sa report dito ni naitabo sa naga. Sayro nato pinagi sa pagpamati ni katropa June 14.
3: Live report.
4: Yes, nasikop sa kapulisan sa Dakbayan, so nagkakiling ko sa kapay disensya niyo sa kaulitao, humaniya matunpadong kapa, kininga naghimoy daw ni Haloblaks dito ni Nadakpan sa Purok Sentro 1, Barangay Tagagimi, Dakbayan sa Naga ang kininga Nadakpan, kila kininga si Marlon Jerry Quinto Manubag, Bainchay sa niyos, ulitao residente ni sa Mauga, lugar sa mga kining biktima, kila usab ka siya Solficio Oman Hintapa, 50 anos, minyo residente ni Purok Sentro 2, sa Mauga Barangay, sa report sa kapulisan, nasairan nga mga alas 2 sa hapon, yan tuga Mayo 9, diyan nakarawat og tawagikan kag Barangay official ang kapulisan nga kapahin ining hitabo ug trouble alarm sa mga lugar. Pag-responde pa sa kapulisan ilang nasairan nga samtang nga kining biktima naghimo matud pa kining halo blocks kalit lang nga mitunga kining nga biktima siyang kilid nga misuway kuno og dunggab nga gamit ang kininiang kutsilyo apan nakamatikon kining biktima ay nakabantay ni sa presensya nining suspitsado na nakalikay nining nga pagpangatake nining suspek. Human sa mga insidente gilusa dayon sa kapulisan kining hot pursuit operation nga mi resulta gyud sa pagkadakop nining suspek do all rounds up sa ilang barangay gitanggong na suspek sa silda o gikaya na ginikaso nga attempted homicide. Mga katropa, yung kalimut magdumarok sa Santhon Vitamin C ang alkaline ka vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, yung katropa, June 14, XFM News.
3: XFM Report.
2: Bullseye!
1: Salamat katropa, June 14, mga report. Ito sa itong tag na 22 minutos na nakalamay sa las 8. Mga pa mga balita ay magtutudlo patay yun mga katrupa sa disgrasya na hitabo diri sa may lungsod sa Minglanelia. Sa may istorya ni ini nga ano man ligsan man imong magtutudlo mga kaigsunan. Detalye niya sa report sa Ronato pinagi sa pagpamati ni katrupang Benji Talisik.
3: Live report. Live report.
0: Dagang sila magkinabag na sila kinabag na Rafael na galas yun o kini ko sa ka magigugo ng Gwanda News ang inanda. Akin naman nga magigang kung ma labig sa sadya sa akin nga may nasunundaan sa barangay Pagigni sa mong lungsod alas 3 ang tag nasa down na to ga Mayo 15. Akin nga maong matagila nga si Joy Adams Abatay Patinas 40 anyos o sa ka magigugo sa Tumbol Ilumina School o ganapuyo sa akin ka proper barangay tungaan sa mga lungsod o nabaliho kini sa iyang Honda Click ng motor. Sa gihimang investigasyon sa Mayor PNP Katuban Zero na sila yung maong nga Toyota Fortuner ang dimanhiyo sa Osaka alias kaning Miko Berdiosa News nagpuyo sa 3 de Abril barangay punta presensya ng atog Subo ang ginumula sa biktima. Yunan nga nalambag kini sa oga na sirasay paingon sa ang adobangan sa kiniga o sa gawing van nga gibanhiyo ni aganing alias sa aganing boy sa Rios Anos nagpuyo sa barangay Barrera siyudad sa Negros Osagay Negros Occidental gi-respondent kini dayon sa ato magasakop sa Media Disaster Restoration Management Office o professional ang kini mabiktima o gidali pagdala sa tabalan na pan pag-abot ini pati na kinigrika na sa kasamtangan ang kinimaog driver sa wing van gitanggong karoon niya sa Manila PNP o posibleng magandumag ini kasong kalabasan sa reckless report na sisulting to ang kinig home side kaya naman Jerry kito pagrapayal siya rin ang sinabon ni na ang kinimaong wing van mo na last touch sa kinig motosiklo nga ni Dumbol sa Osaka sa kinan o niya antoy nga ang kinimaong wing van kito mong Jerry mo ay dito ang last touch ang motor nga dito na one na mo ay nakaligis sa mong maestro ang motor dito nga hinun daw siya kumatayon kito pang Jerry kito pang Rafael
1: sa ito pag kinimaong magtutudo nagsakay na siya motorsiklo?
0: Yes, nag-drive ni kito pang Jerry dito mga tungura o niya wada mga banga at kayo ni bangga ang mong motor o kini kiyang gi drive ang motor sa kuan kini Osaka Toyota Fortuner andon nga pagkabanga kito pang Jerry dito ni nalabay o kini na akuan na pasurasyon siya natapos ang nagsunod nga big ban mo ay nakaigo sa ang ender ba siya o kini magdudulog ng Jerry nga mahilin na siya nga matayag ko naman Jerry
1: o sa muna ni ikuan na kadot sa naguna ang katong kuan kining SUV
0: magkusin din na ha? Magkusin din na naguna ang kining katong Toyota Fortuner o niya nagsunod din motor yung posibleng yung brake ni mong Toyota Fortuner ko naman Jerry more alangan ni pag nagka-break ang motor ganito ni Dumbol sa iha. Tapos pagkadumbol, nalabay ang doon nga nagsunod yung wing bus motor. Huwag mo'y last touch mo'y nakaligis sa kanyang magtutudo katuman Jerry, katuman Rafael.
1: So sa mga na napitan, doon ay traffic light? Nga nikalit man o hunong ang katutuan niya, kwan, SUV?
0: Di kita ka basado sa traffic katuman Jerry, no? But for sure, nagayang mga traffic light, yes, minanin niya. Labi na sa may National Highway katuman Jerry. But di ko sure huwag na kinimong tipit daw na may traffic light. But sa situation nga mulgi na ang nga kalaghan na o ganun mulgi pinaka labing abiso sa tugagamanan o yung masa mga tigmatuman o ganun balaon sa kadalanan nga keep distance o yung maghinag yun tungkol kay watak yabaw sa kanyang disgrasya ba kaya matagalugon niya katuman Jerry ito naman ito mong disgrasya so sa money nga kaning bigay og break ang kinimong posibleng mikilit og break ang kinimong Toyota Fortuner ang tugay itong bulim og motor ang kita pas mas sa magtutudlo o kini maestro o niya pagkalabay ang brito sa siya ang hindi kuhang kaning ang katong yang nagsulod kanya mo ay nag-ego katong Jerry o na alatayan mo ito ang resulta sa iyang kamatay ang katong Jerry kita Rafael
1: aha sa ito pa kining gamotorsiklo gagimaniho sa magtutudlo dikit ni siya gatos Fortuner.
0: Labutang tunga-tunga siya.
1: Tunga-tunga siya. Pero yeah, di pa sanay siya, dikit lagi, di pa kinida, na, ni distance siya pala unta ni siya, o di kalit magganig hunong ni Fortuner, unta, naka-break siya daan. O naka, yeah, naka-break siya katrupang rapra, ang katrupang binci.
0: Yeah, posibleng naka-break, pero alangan nila mo yung karuan siya, labunggo naman, oni ang kini mo na sunod gawing ban nga posibleng nga upod ni bato masakit distance o kini nga distance sa gamay bato nga na although kanang maging pagka igo sa akin yung mong magtutulo human malabay o dito na igo sa wing van kito man Jerry.
1: O sa may karga ng wing van?
0: So far, why si buti ko kung sige karga pero posible kito man Jerry nga why shoot ang kini mong wing van kito man Jerry.
1: I see. So,
0: yeah, mga na itong pag hatag ko ka report kina mga update kini mong magtutulo ang imbes nga kining batalo pa ko Jerry. Kuwatan Dios. Apa na mangyunta nga gigo kining Ginoo kun kining malambigit sa diskusya.
1: Hatagi sa kong card si JB kining ta update ta tug sunog diri sa may tihiro.
0: Yes, kada Jerry. Sa tong update sa sunog nga tong girespondian, sunog gid kay mga sunog ang miulbo sa kining kining weekday og weekdays og weekend. Una, niyatong adlaw Biyernes kada man Jerry samtang ang XFM nga kanang mo naman ang kanang oras ipapahulay pasado alas 9 tag na sige dito adlaw Biyernes girespondian sa mga sakop sa bombero ang kanang mga usunog niya sa mga SQ Sadpa barangay kanang Sambagdos nga itong director mo o sa kakwarto sa Igruanda na sa kanang pagamayin nga made of blood material nga kibaragyan sa Osaka kanang Melinda McCoy ang nasunog kwarto ni Kerbal Jerry kay gituhan sa kaning lolo o kaning apuhan sa kaning mga 10 anos na bata o kaning mga apo nga nagluto kaning pagkaon sa iring kaning iring nila nga si Mingo o si Minga mauto nga magmamal nga yung wala na magdodua ba mauto nga nito mga tuhura posibleng nga napasadani nagluto mauto nga mabantay ni sila o banto niya nagkabantay lang kaning si Juan kaning Oscar Gito Villas nga akining nag-aso na sa akiyang ang iyang kilit ito pa naman bay mato nga nilagay na nawag o grabo pero na nagay na tabang so mato nga tungkol sa akin na masilaan nga
1: so dilig yun ay katropang Binzi dilig yun ay ang iring may hinungdan
0: dilig yun ay hinungdan mas yun pero ang iring may ginutuan mato nga na mga kung ang kining mabito ng advice sa BFT nga o CCFO nga dili kay pagkumpisa bantay mga bata kay ilabi mga bata wa mga mga hanaw pa just anyo so man nga posible nga kanang na what mo bantay labian moto nga ang pagkaon ang inay nga pagluto og pagkaon sa ring mo hinundan niya hindi sa laog gani mo ibaba sa kwarto kar bajari o nya kagabi ato gi-respond nga ni sunog ya sa may sitio silangan dos barangay Ate Heroni atong pagsubo din maabot sa 2.5 million pesos ang kandidat sa mga sunog nga miulbo sa akining ang danyo sa miulbo sa sunog sa sitio silangan dos barangay Tihero niya tulang mayan buwabot isab kaya tumadyari sa city resident ko mga balimay ang naugdaw na pulo nini ang napagan sa akining mga sunog kasi rin nga suway sa investigasyon sa Cebu City Fire office next ang kini mo sunog dito sa Panimay sa Osaka akin din ang Panimay kita pagsinilo sa dito nga napilo sa napit ato gi at sa turistahan akin din maong kuhan akin din maong Panimalay nila Edwin Gumela nga gipoy ano sa akin siya ang sinilo ni Edwin Alice Ruloy o bagay mga din o kung sinilundan sa kini mo sunog Bye-bye, sabi ng mga panimang ina ang naugdaw. Mauna ka niya, ginawa ang sunog, gamihol mo. Diyan, nabitag ko ito pa sila kahit ko ato mo naman. Diyan itong tuwag 2019 na sunog na pala ka na maung nabit. Diyan sa may silangan dos, parang itihero. Kasi, maung nabit, nakuha niya ito mga gamihin, nga bago pala sila kaparin nabit si Balay, maubot na sa 1 million yan dan yung na gasto sa parin nabit. 3 months ago, kung niya karoon, nasunog mo na bill. Ang iya panimay ko ito mag-sirin po na sayang lagi niyang pagpaninggamos sa pag-renovate sa iyang balag tindahan kay 1 million yun. O niya daw, nabil pagkasunog kagabi. Delusive nga may respondent ng mga firefighters o mga mga fire truck. Niya gisang ka sa ikatulong alarma. Konsentirin nga ang tapit ko naman siya. Hawan ka ng kanyang luwag randaan nga magkapunduhan o magkapalabay o pasirin ng tubig sa mga bombero apang tungkol sa kanyang sa kasunod ang tapit ang kanyang lugar kay dilit pa na may mga interior portion ng mga balay. Nga dito na subot ang ganyan mga kalayo mga ito na 10% ang ito mga firefighters dugang ang pasangin ang katuban siya rin nga ni Akuan ka ng natagandong magabi. O niya, human siya mausunog siya ang kining barangay Tihero ni Ulbos yung kining surog niya sa Maikuan, barangay Banilad. May langgan ikan sa pagkatuban siya rin, awar kay kakanap ang kining mong kalayo nga ni Ulbos nga gitigiras mo niyan. O sabi sa mga sa kaos bombero, Cebu City Fire Office o mga fire brigade niya sa barangay Banilad, natabang na ang kining surog niya sa barangay Banilad ni nga tong dagbayan sa surog o katuban siya rin.
1: Okay.
0: Mokin na ang itong mga report. Discuss sa milya o ang itong pag-update sa sunog nga tulog ka sunog nga gibaras mo niyan sa itong mga bumbero sa Dakbayan sa Sugbo. Kato ba magaling mo diyan po si Magablas ganyan sa itong level oil. Magandabang yun eh. Labi na katulog ng mga akining mabdus. Mabdus baga, misis, mas mayo nga iya po Magablas ang sa itong level oil. Aron mas dilik ang malusong pagpanganak o sinundan na magdusig pagpanganak kaya ng panahon ng buhay ng kahit tibukos sa malawas. Madam, katabang sa Trevor Well, niya mawa ang panahon o dilik ka pulisyon pagpanganak. Mga kapatid, hindi mo ang yas ang sa Trevor Well sa Yes to Hold Incorporated. Babalik pa sa kini. Sa tanang butika o parbasya sa inyong lugar. Alas ng Gasol Filipino para sa Pilipinas. Inyong katropa, Benji Talisig, XFM News.
3: XFM Report. Bullseye!
1: Salamat katrupang Binji Talisik sa mga report. Ngayon sa itong tag na 34 minutos na nakalabay sa las 8 sa padayon ninyo ang pagpagiguban ng atong tulumanon.
3: Bullseye!
1: Sunday edition. Narita sa atong hisgutanan mga kaigsunan, inyong nabati kaganiha si Senate President Alan Peter Cayetano nga iyang ipahibalo nga ugmang adlawa mag-convena isip impeachment court ang Senado mga kaigsuonan.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Okay. Lunes, pizza ni si Otso o mga dalawa. Mag-convena Senado isip impeachment court mga katrupa. So, taliwas kini mga kaigsunan sa pagtuo sa uban nga gikudita ang liderato ni Tito Soto mga katropa tungod sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte mga higala. Aron langayon kini mga katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
1: So, wala man lagi paglangay-langay nini kay mag-convi naman og mga adlawa ang Senado isip impeachment court mga igsoon. Ang problema kay dunay hulga karon sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano mga kaigsoonan. Kay siya giingon dunay attempt nga bawion gikan kaniya ang Senate Presidency mga katrupa. Doon na'y tawag, doon na'y mga pagpanghulga, aron mo bali, biyaan si Peter Cayetano, Alan Peter Cayetano, o mausab na po ang liderato na Senado mga kaigsunan. Og mao nang kalakiha maigala makaingon ta nga unsa man ni atong mga senador way mga barugana.
3: Bullseye!
1: Kuno galing dunay change of leadership og mga adlawa pananglitan dunay mubarog na pod mga katrupa og muingon ipadeklarar ang tanang posisyon sa Senado nga bakante. Aw maingon nato mga katropa nga nakuha na pud sa pikas ang mayuriya mga higala.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Ay, may mubarog diya ang ipadeklarar nga bakante ang tanang posisyon sa Senado kung wa kay numero. Otherwise, ha? Maghimog kasi mong kaugalingong katawan.
3: Bullseye! Bullseye!
1: So ato ni paboton, duha ang atong paboton o mga adlawa Lunes katropang rap-rap. Ang pag-convene sa Senado isip impeachment court o baka ang laing change of leadership niya sa Senado, mga kaigsunan. Nga no magyod, nga kuhaon man, ha? Gika ni Senate President Alan Peter Cayetano ang liderato niya sa Senado, mga higala.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Tungod ba kini mga kaigsunan sa impeachment? Di Vice Presidente Sara Duterte, mga higala? Kay sila nagtuo nga sa liderato ni Alan Peter Cayetano, isip presidente sa Senado, mga katrupa, di nila makuhang numero aron ikonbikto si Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment complaint batok niini, mga katrupa.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Para nako, mga kaigsunan, kanang impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte sa limbong lang kana niining tanan.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Sa limbong lamang kini, mga katropa, sa tinuod nga rason kun nga nung dili nila tugutan nga magpabilin, mapadayon ang liderato nining Alan Peter Cayetano isip presidente da Senado, mga kaigsunan. Ya magpabilin ang mayorya, mga igala, ubos sa liderato nining Alan Peter Cayetano. It's not about impeachment of Vice President Sara Duterte, mga igala, kundili about the Blue Ribbon Committee's function, mga igsoon.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Kundili mahitugod sa investigasyon sa flood control. Manay atong gituuhan, given naman ang Vice President Sara Duterte's impeachment, no? Kay magpahigayon maniana or naanamang article of impeachment, mag-confine na gani ug mga adlaw. So magpadayo na ang trial sa Senado, mga higala, sa impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Wana, mga katropa, sa limbong rana, sa tinuod nga hinungdan kun nga nung ilugon pagbalik. Ilugon gikang Senate President Alan Peter Cayetano ang presidency sa Senado.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Para tungod sa flood control. Kaysa tinuod ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee niya o si Kinsay Mublingkod, si Kinsay Mahimong Chairman sa committee, sa Blue Ribbon Committee, mga katropa, expected nga kadtong mga testigo ang ayang ipatawag nga wa ipatawag ni Senador Ping Lacson, mga igsoon, mutunga o peligro matutyo sila dito.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Ano na, mga kaigsoon? Ipatawag na to 18 ka mga sagom sa Philippine Marines. Balikon pagpatawag si Gutisa. Ipatawag to, mga higala, kadtotoang mga dunay direktang kasayuran sa flood control nga wa gipatawag ni Ping Lacson, mga igsoon. Muluta na di ang kamatuoran, mga higala, dili kay matabunan.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Gusto, mga katropang himuon niining mga tao or sa gahom, mga katropa, nga bawion gika ni Alan Peter Cayetano ang Senate Presidency kana tungod kay mulutaw naman unya, ipatawag naman unya kanto mga testigo, mga katropa, nga dunay direktang kasayuran mahitugod sa pagpangawkaw sa budget sa flood control project.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Kay kining tanan mga higala mo, paingo mga nas balakan niya!
3: Bullseye! Bullseye!
1: Labi na mga higala, ilatong ipatawag si Saldi ko! Labi na buto nga Saldi ko mga katropa, murang bato de la Rosa!
3: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya siya mahadlog, may igala pa tayo ni Uli niya. Kaya nga masiya layas ko, kaya pa tayo ko Martin Romualdo.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Ubuto nga ito, may igala. Ha? Si kininiang Saldi ko, mga katropa. Although, dili kayo na tumatuhan, doon ay magduda siguro mga kaigsunan. Ububalik si Saldi ko, muto nga din sa Pilipinas, butistigo siya. Diha, mga igala sa Blue Ribbon Committee, dili na kayo siguro uban mo tuo, kayo sab-usa ba niya pabahay?
3: Bullseye! Bullseye!
1: Iba na mag-ingon, ya kung usa kay gayo na magkakabaka, kung lagyong kasta ng higayon.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Dili na lang ta. Natulatong itsapwira ka trupang rap-rap. Si Saldi ko. Ari na lang ta 18 ka mga sagom sa Philippine Marines o Philippine Army. Ari na lang ta mga kaigsunan nila ni Bersamin, mga katrupag, uban pa nga ni dawat mismo sa kwarta mga igala. Kaya makita mo niya na ditong ipatawag silang namakag ba sila or wala mga katrupa? Huwag namakag magali, ano na nasa unya magkuntim pa ni Sinado?
3: Bullseye! Bullseye!
1: Ano mga kaigsunan? Diloy? Impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang rason kung nga no mga igsoon nga kuhaon ang liderato gika ni Alan Peter Cayetano mga katropa dili. Ako gituuhan mga kaigsoonan ibutan na tong apila siya. Pero mga igala ang pinakadugukan nining tanan mga katropa ang imbestigasyon sa Blue Ribbon Committee nga maingo nato tarong na mga katrupa dili parehas committee nga gipanguluhan a Blue Ribbon Committee gipanguluhan Ping Lacson nga way klaro mga igso.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Una siya mga katrupa suog mga adlaw tanaw nato do na by change of leadership o makontrolar bagihapon naa bagihapon ni Senador Alan Peter Cayetano ang liderato diha, ang mayuriya diha sa Senado mga katropa. Kung makuha manggaling gikan kaniya, mga kaigsoonan ang Senate Presidency, makaingon ta nga kining ubang mga senador mga katropa, ambut lang!
3: Bullseye! Bullseye!
1: Doon na di sila mga kaigsunay mga konsiderasyon. Oh, kaya nga no magbali-bali mga igsoon, tagpila kay prisyuan nila.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Gihaylo mga kaigsoonan. Ha? O sa gihaylo mga katrupas Malacanang, diini mga senadora kung ugaling mubali ni sila ubang adlawa o doon na sa lying change of leadership sa Senado, mga katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Ngayon ta mga kaigsunan nga ang ato mga senador, wala na sila'y kalainas mga kongresista. Wala na'y mahitabuong mga adlawa, nga doon na sa'y bagong minority o bagong majority o bagong minority mga kaigsunan. Move on na mo eh. Sa ato mga senador, tawag man ni sila mga statesman, mga kaigsunan. Dili man ni sila parehas mga kongresista, mga katropang uban nila bayaran. Bato-bato sa langit, matamaan mo rin mabuko.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Tinga to mga senador, mga katropa, doon na ni sila yung mga prinsipyo. Kaya ilang itanaw na ng Tibuok, Pilipinas, o dili lang ilang distrito. Ang halapan lang panglantaw mga kaigsunas mga problema sa Pilipinas. Sakto man to giingong Alan Peter Cayetano mga igala. Tanawa ninyo ang precious mga palaliton doon na may trabaho o ang korupsyon. Ha? Mao na may tanahon unta mga kaigsunan. Arita sa isyus korupsyon. O sabi na ita mo karoon mga kaigsunan. Di ba? Aka mo magkaibaw na mo, di na mo mistin pang sultian.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Doon na mo'y kamu pagkaha nga updated kayo mo social media? Updated kayo mo mga igalas mga balita? Pero alam mo tuutan ang social media ha? Kaya doon na rin may uba na propaganda.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Talaga arita sa mga lihiti mo nga mga balita nga dili maingo na to nga kuan. Kaya doon na gani pag-check sa facts mga katrupa. Anyway, sa ato nagikaingon, huwag mga adlawa, tanaw duha aga tua mga higalang pabuton. Duha aga tua ang expected nga balita o mga adlawa. Ang pag-convince sa impeachment court, pag-convince sa Senado isip ang impeachment court, klaro na na siya. Kamo na gisulting Senate President Alan Peter Cayetano o ang kadudahan mga kaigsunan ang change of leadership sa Senado mga katrupa. Kadunay attempt nga bawion gikan ni Alan Peter Cayetano ang Senate presidency mga kaigsunan. Ug kun nga no, ang rason ato nagisulti ninyo dili tungod sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte o kun maapil magaling kini kabahin lamang mga kaigsunan, pero ang pinaka numero unong rason kung nga nung bawion gikang Alan Peter Cayetano ang Senate Presidency mga katropa kana gumikan kay nahadlok mga kaigsunan ang gamhanan nagtungkaw karon Dias Malacanya. O si kinsaman mga katropag uban nga mahibaw-an na mga katropag mulutaw na ang tinuod nga istorya o si kinsa to mga responsable sa pagkaukaw sa budget sa flood control mga kaigsunan nga ina kay makontrol ang baha mao man hinoy ni baha ang kwarta paingon ngadtos bulsa sa mga bag-angang mga buaya naglingkod agtungkaw sa bugnaw nila mga opisina mga katrupa.
3: Bullseye!

good morning, Daigatosa! Ani Vita Kanyeti Antikamar, Nisli Mari Velialias, ni Junior Antikamara, ni Pabing Kanyeti Ogni Laila. Giga di Katrupag Janri Antikamara, Redoblado mga Katrupag. Good morning po, ito ni Kay di Chuso. Ang wala gisuspinso si Matibag kay iyang asawa nga congresswoman sa Laguna, apil man sa nalang biggest flood control. Ikatibirin, Cristel Lagumbay. Kato mag-uli o kwarta nga minilyon, matik na unta to nga mapriso. Kan man tos corruption na unsa no maning ato gobyerno Sir Jer. Nagyo to sila mapriso kay ilang paguli sa kwarta ti mailhan nga sila nanguha gyud mga katropa. Anya mayo gibalik si Tito Soto pagka Senate President. Kani John Paul Landiro. Ayaw ko nung ibalik may gala si Tito Soto pag Senate President. Ay, para Kuan Paldo. Wala tayo kong oras at pag-iguba ni nga tugtulumanon. Kauban ako din sa Master Control si Katropag Rafael Rabrabarin. Kauban nato ni Buntaga sila si Katropag Crystal Joy Felarca. Katropag Jun Cator, Katropag Benji Talisig o si Katropag Eric Panono Taman. News Director Katropag Philip Sirujano, Station Manager si Katropag Jollibin Chavez Baiki. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropag katropa mo Jerry Kemser Auxelio Jr. Manamilit sa Mayingon. Balik kong mapuhon, alas 4:30 gato lasay sa buntag sa exciting Pilipinas. Mayong buntag kaninyong tanan, katropa mo, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Joel, di liko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, tingnan ko sa akong silingan, nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una.

0: ting herbal ug akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Akong gisulayan ang Samton Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pa ganito karangahong acid karon. Tuig na ug enjoy sa pag-inom sa Samton Plus Coffee Mix.
1: Samton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients: mangosteen, malunggay ug soya. Samton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Samton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Samton Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pag-ibig man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Samton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Samton Vitamin C.
3: Ama, tinuod ba naman nga ang first love never die?
4: Oh, tinuod na. Kalabi to imong amahan. Ako ang first love. Pero karon, buhay pang kinahan.
5: Ayaw!
6: Exciting!
1: Balanced diet?
7: Check.
1: Regular exercise?
7: Check.
1: Vision X Plus?
7: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Samsung Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Darlene, Ochia, nasiyok ako bumong piling nasiyok. Nang buwa ko babungog, binom ako Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
0: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Makina at Playa. 75, pero bastog pa. Kay, wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw. Mura mag ni bastog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sauna? Siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasi, magina kong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, inay na gagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga binuang ko, basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ma, aligre mo din yung gay bar man, no? Kaya nagsayaw sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
6: O nga, kinsa mang bayotang at tumakusukin mo syagit.
5: O, oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man ni ay si Papa! Ayaw!
7: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
9: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: System pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
15: Abli na!
16: Abli na!
14: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
16: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may

0: FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yun kog dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko natiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyon ang gyud nako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, mafeel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. Ug ang soya.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santol Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, working again ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo-try sa Santol Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
0: Santol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C.
2: Botch, unsa kini toy apelyido nimo?
3: Kada bang pirmi nimo kapitan mga basis tier ba o nya gamito nimo igdayon nimo katog.
2: Sabi pa imong apelyido, ang palaya.
3: Ay dili sister Roy, Rosario ba, Rosario.
2: Ay!

0: kay di natakaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3, ang bago.
2: Di ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pero magig kong natumar o premium D3. Di na ko ginasipon o ginasubawan.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si John Mare, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag ka po, always agya po na ito para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
9: Mga katupa, excited!

0: FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko hanggang sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Lina Casimilio, maayo ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na din ito makatulog dahil yung daw niya. Maayo na kong tulog, magdanggo na good ko. Kanya ito, bilik man, masama, ginag ko Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3.

0: na may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ma, ma, nagkuma din nagbuhi nga bitin si Papa. No, nasiyang katubangan niyang gidaladala.
2: Unaka, mabita ng akong lingkuran kay para mamatay.
1: Lopig de ka ni Yaya, ma. Kay iso kayo. Iyag yung gikaon ang bitin ni Papa.
2: Ay,
3: exciting!
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Dainey, taga Cebu.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Pili sa mga butika. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
4: Abli na.
3: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
2: Yes to Health Clinic.
3: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may

0: The flowers are the witnesses in Kuratong Massacre.
1: Ay, sa Kuratong Massacre. Ang akong gihong saksi ni Kabulakan. Kuratong? Ang sa Kuratong, anak.
0: Saksi, witness.
1: Witness? Sige, sige.
2: Saksi nining kalanggaman.
0: And the birds are also the witnesses in Viscondi Massacre.
1: Hoy! Isa na lang. Viscondi na masalabi yan. Ang akong yung kalanggaman. Dili Viscondi. Sa mga...
0: Saksing kalanggaman. The witness.
1: Basta witness. Witness na.

0: FM.
1: Dahil ito ay gawa sa Sun Zone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag Sun Zone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
2: Noon, hindi uso sa akin ang kape. Nang masubukan ko ang Sun Zone Gold Coffee Mix, napakape na ako. Dahil sa sangkap nito ng mangustin, turmeric at moringa para protektahan ang mga selula ng ating katawan. Dinagdagan pa ng glutathione at collagen na para pagandahin ng ating mga balat. Kaya ano pa ang inintay mo, kaibigan? Subukan na para mapatunayan. Ako nga pala si Robin, Sun Zone Gold Coffee Mix user.
1: Sun Zone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw ng Linggo sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga secret at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede nyo pong mapuntahan at mapagpakonsultahan. Kaya bisitahan po, mga katropa, mga kaibigan, ha? Ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic na malapit po sa inyong mga lugar. Sa ngalan po ni Doc Remili Tuoy, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasami po ngayong umaga. Ayan, welcome na welcome po lahat ng mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, ha. Ang inyong mga inquiries, no, kung meron kayo nais ikonsulta on air dito sa atin pong programa, ating palatuntunan, i-text nyo lang yan sa atin pong numero, ha. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan niyo po, mga katanungan, lagi po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa atin pong programa. Ayan. Para malaman din natin kung hanggang saan nakakaabot ito ang atin pong mga palatuntunan, ha. At huwag pong kalimutan, ha, i-like and follow ang atin pong Facebook page. I-search na lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin. Nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page, mga kaibigan, ha. At syempre, ngayong umaga ay atin din po, mga kapareham, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor. Isa rin pong PTAC, DOH Certified Naturopathic Practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Malusog na araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, mga kaibigan, taga-subaybay, Luzon, Visayas, at Mindanao. Welcome to The Secret of Health.
0: Yan, ha. Sa mga kababayan natin, samahan po kami dito sa atin pong palatuntunan. And sa inyo pong mga katanungan, mga text messages po ninyo na nais yung ipaabot dito sa atin pong programa, huwag pong mag-atubili na ipadalayan sa atin pong numero, ha. Ulitin ko po ang ating text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nagbabala pong bumisita sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara, Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. maaaring tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Maaaring tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Plus Gold.
4: Mga katropa, bakit gusto ko ang Santon Plus Gold? Dahil kampante ako na protektado ang aking immune system araw-araw. Ito ang food supplement na partner ko sa araw-araw na pagtatrabaho. Huwag hayaang humina ang iyong depensa. Piliin ang natural na food supplement. Piliin mo ang Santon Plus Gold. Moises Acosta po. Ako at ang aking pamilya ay user ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: The secret of health.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang number one supplement ngayon na pwede

0: Siyempre yung mga sangkap, yung mga content na nandyan ay piling-pili, ha? At of course, ito po ay talagang patok na patok sa mga kababayan natin dahil na-address niya, Doc, ang karamihan na problema ng atin pong mga kababayan. E ano ba yung kadalasan na problema ngayon ng atin pong mga katropa dyan? Diba hindi nawawala, Doc, itong high blood, pagkakaroon ng mataas na blood sugar, pagkakaroon ng mga pamamaga sa iba't ibang parte ng ating pangangatawan. Yan. Yung iba nakakaranas ng mga bukol, pagtubo ng bukol sa katawan po nila, ano? E na-address po lahat yun. At lalo tigit, Doc, yung pinaka-common na problema ngayon ng sosyalidad natin, yung nutritional deficiency, kakulangan ng nutrisyon.
1: So itong mga sustansya, kilala naman yan sa pag-aaral na talagang isa sa malaki na tutulong sa kalusugan.
0: Tama
1: natin.
0: Daw.
1: Kung wala yung mga sustansya na yan, talagang alanganin. Mm-hmm. Alanganin tayo sa ating kalusugan.
0: Yun, no? Kaya sa mga kababayan natin dyan, ha? Huwag na huwag po kayong magkapawala na mga produkto ng Yes to Health, especially yung Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, ha? Na pwede nyo mabili dyan sa mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. Ay, mag-avail kayo na to, mga kaibigan, para meron po tayong pangdagdag na nutrisyon sa atin pong pangangatawan na kadalasan na hindi natin nakukuha sa mga pagkain na atin pong madalas na kinakain, ha? Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C at Premium D3. Yan po yung ultimate na nutrisyon, pandagdag nutrisyon sa atin pong pangangatawan, ha? Tanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para po makasigurado na inyong pong inumin at gagamitin ng mga produkto na yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Pag-usapan po natin ngayong umaga, itong isa sa mahalaga, Doc, ano, na aspeto ng atin pong kalusugan. Napakahalaga siya at talagang kinakailangan ng katawan natin para makabawi tayo, ha, mula sa mga posibleng pinsala o injury na maaaring maidulot nito sa atin pong pangangatawan o sa sistema ng katawan natin. Ito pong tamang pagpapahinga. O, kasama na yung sapat na tulog. Ayan. Doc, bakit ba itinuturing ito na isa sa mga pundasyon ng malusog na pangangatawan? Itong pagkakaroon ng sapat na pamamahinga.
1: Ayan. So, actually, ito yung isa sa pinakang, aside from hangin, ha? Kasi ito sa pinakang madaling ma-access na healing method o healing modalities, ang pahinga.
0: Mm-hmm.
1: Eh, ngayon na, pag nakita mo yung pagtulog, naka-associate sa katamaran, eh.
0: Tama, Doc.
1: Diba? Pero ang pagpapahinga ay hindi katamaran.
0: Mm-hmm.
1: Oo, diba? Ang pagpapahinga ay isang biological necessity. Ibig sabihin, lahat ng tao nangangailangan dito, maging sino ka man. Ano? Bawat organ ng sistema sa katawan natin, dumedepende sa isang panahon na kung saan doon siya magkakaroon ng restoration process. Ano?
0: Mm-hmm.
1: At yan ay mangyayari kapag nagpapahinga. Okay? Ang katawan natin, nagre-repair ng ating mga sirang o na-injury na mga parte ng tissues and cells.
0: Mm-hmm.
1: Binabalansi din yung mga hormones at pinalalakas yung ating immune system. And during the time of rest, kinoconsolidate yung memory, nare-regulate yung ating emotion, at nare-restore yung energy. Ganun ka-importante, ano? Ayon nga sa mga pag-aaral ng mga siyentipiko, napakita doon na yung sapat, kasi hindi basta pahinga lang, eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga yung title natin is yung tama, okay? Na pagpapahinga, no? Yung sapat na pagpapahinga at ay associated yan sa mas magandang kalusugan ng puso natin, mas malakas na immune system, mas improved brain function, mas maganda yung metabolismo, saka nare-reduce yung mga inflammatory conditions sa katawan natin. At ayon sa kanina pag-aaral, kabaliktaran doon sa naririnig natin na yung pag natutulog ka daw ng mahaba para nagpa-practice ka daw ng kamatayan. Diba?
0: Oo nga.
1: Diba, napakinggan mo na yun?
0: Tama daw.
1: Hindi ho totoo yun. Kapag mahaba yung pahinga natin, mas pinahahaba natin yung ating lifespan.
0: Yung iba kasi, Doc, iniisip nila, pagka hindi na natutulog, eh napakasipag mong tao.
1: Eh yun nga, masipag kang ano, sirain ang katawan mo.
0: Nako.
1: Actually marami at tatama kahit tayo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi tayo ligtas sa guilt about this, ano. Tapos yung pag lagi ka nagpapahinga ng sapat, ano, mas maganda yung emotional resilience mo, mababa yung panganib ng depression and anxiety. Yun yung pag-aaral, no, ng mga latest discovery ngayon. Eh, alam nyo, mahiwaga ito, ano, eh, itong pagtulog. Hindi ba natin naiisip na sa pagtulog natin baka hindi na tayo magising?
0: Tama, Doc.
1: Di ba? Kasi ang katawan natin, yung function niya, may tinatawag na rhythm.
0: Mm-hmm.
1: Pag tinawag na rhythm, parang kumbaga, parang kumpas. Mm-hmm. Tamang beat, ano? Parang hawak mo yung beat.
0: Mm-hmm.
1: At ito ay tinatawag

0: na circadian rhythm. Na ito yung 24-hour biological cycle na kinokontrol yung ating internal clock sa katawan, na yung internal clock na yun located sa ating utak, sa ating brain's hypothalamus, na yung structure tinatawag na suprachiasmatic nucleus, na kung saan ito yung nagko-coordinate ng pagtulog mo at ng tamang pagising. Kung ito hindi normal, malamang di ka makakatulog.
1: Mm-hmm.
0: Okay? At worse, hindi ka na magigising. Kaya di ba may mga tao na nasa coma?
1: Tama daw.
0: State of coma na hindi nila alam ng mga doktor kung kailan gigising.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yun ang may problema din sa kanila. Okay? So, yun po mga kaibigan. So, ibig sabihin kapag in-ignore natin yung pahinga, nadi-disrupt natin yung rhythm na to.
1: Mm-hmm.
0: At ito ay pwedeng maging dahilan sa development ng isang sakit.
1: Mm-hmm. Ibig sabihin, Doc, itong sapat, yung tamang pahinga, mga katropa, ha? Hindi yan katamaran o hindi associated sa idleness, mga kaibigan. Ha? Basta sakto, basta nasa wasto yung pamamahinga po natin, mga kaibigan. At ito ay nakakatulong pa sa self-healing and preservation ng katawan po natin. Doc, meron bang iba't ibang klase ng pamamahinga maliban dun sa usually na pagtulog na ating alam? Meron bang ibang dapat tayong isaalang-alang na rest?
0: Kung i-differentiate natin yung mga rest ng katawan, namumunan dyan, meron talaga iba't ibang klase yan.
1: Mm-hmm.
0: At may mga tao na they are rested in some aspect, pero dun sa iba, sablay.
1: Mm-hmm. No? Tama, oo.
0: Una, physical rest.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin lang nito, yung magpapahinga ka, hihinto ka sa any physical exertion, allowing your body to recover. Yan yung isa sa pinakang pangunahing pahinga. Ano? Oh, yung simpleng pag-recline, simpleng pag-idlip, at simpleng paghinto sa iyong trabaho ay physical rest yun.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So, mapapansin natin, diba, pag tayo pagod na pagod, we are walking for long, nag-hike tayo. Pag nagpahinga ka tayo at 15 minutes lang, parang refresh tayo. So, yun yung una, yung physical rest. Pangalawa, yung mental rest.
1: Mm-hmm.
0: Mental rest is ibig sabihin magbibigay ka ng break sa continuous cognitive activity.
1: Mm-hmm.
0: For example, ang trabaho mo, ikaw ay guro. May ang profession mo talagang, kumbaga, talagang gumagamit ng utak.
1: Oo.
0: So, do something na hindi mo gagamitin yung utak mo ng ganun ka-complicated.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga yung mga ano, di ba, mga CEO ng mga lalaking kumpanya, simpleng-simple yung pupunta sila sa beach, pupunta sila sa isang lugar kung saan sila hindi talaga mag-iisip. Di ba? Sabi, walang tawag, walang anything, walang business.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang purpose nila noon is to give a break to their
1: mental
0: physical
1: health.
0: Kasi kahit hindi ka nagtatrabaho physically, kung utak mo talagang pagod na pagod, matindi yun.
1: Minsan nga, mas matindi impact nun sa kalusugan natin.
0: Oo. Actually, nagiging dahilan yun ng pagkakaroon ng decline sa ating cognitive capacity.
1: Mm-hmm.
0: Kaya akala natin, meron kakilalang talaga napakagaling, napakatalino. Siya isang Filipino scientist.
1: Mm-hmm.
0: Naging mentor ko before.
1: Mm-hmm.
0: Napakagaling talaga, napakatalino. Kaya lang alam mo naging problema niya.
1: Mm-hmm.
0: Nagkaroon siya ng Alzheimer's na napunta sa dementia later on. Sobrang talino.
1: Mm-hmm.
0: Ganun siya katindi. Kaya, ibig sabihin lang, sobrang na yung kanyang mental load. You know?
1: Mm-hmm.
0: Next is yung emotional rest. So, ang ibig sabihin lang nito is taking a break from emotional stressors.
1: Mm-hmm.
0: At wag na nagbibigay siya yung sarili na parang nadidrain ka na totally. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Kasi alam mo, mas mabilis makadrain ng emotional burden and load compare mo sa physical.
1: Physical, oo.
0: Diba? Eh, sumamala ang loob mo ng isang araw, maghapon, magmukmukay eh.
1: Para sama ng pakiramdam mo yan.
0: So, ang gagawin mo lang doon is to take a break from any emotional. Ano. So, ganun din, just like mental health, mental rest, hanap ka ng way to engage in something. Yung iba dyan, ginagawa nila, naghahanap sila na makapagpapasaya sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, kahit yung simpleng paglalaro ng mga board games or pagpunta sa mga lugar na hindi mo pinupuntahan dati, just change your routine. Diba yung daily routine mo? Change mo yan. Nagkakaroon ka ng ano. Iba yung kasama mo. Mm-hmm. Iba yung kausap mo. Hindi mo nakikita yung nagbibigay ng sama ng loob sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Emotional rest yun, ka-tropa. Yung sensory rest naman to, maraming tatamaan ito.
1: Mm-hmm.
0: Yung sensory rest, involve yun yung pag-reduce natin sa mga excessive sensory input.
1: Mm-hmm.
0: At alam mo, yung constant noise, bright light, digital screen.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang nakapag-burn out sa ating sensory system. So, ang advice nila, mga at least 1 hour, 2 hours before going to bed, wala na talaga tayong cellphone.
1: Mm-hmm.
0: O kaya, have a break na may pupuntahan lugar na walang signal, tapos wala kang gadget for a day or half at reserve lang for emergency. Yan yung sinasabing mga sensory rest.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Para ka nag-rehab sa mga gadgets nun.
0: Oh, ay, naku, yung mga kabataan ngayon, baka hindi pa natatapos ang ilang oras eh. Nagwawala na.
1: Buti kung mapalagay sila sa loob ng isang oras na walang cellphone.
0: Alam mo kasi yung mga Pilipino ang number one daw sa social media capital of the world ang Philippines. At ang average Filipino spent 4 hours minimum sa
1: mga gadgets na yan.
0: Oh, kaya nakakalungkot. So we need sensory rest kasi kahit matulog tayo, pagising natin, automatic ang hanap natin cellphone.
1: Minsan nga kung sarap-sarap matulog, tapos may tutunog yung ringtone mo. No, gising ka.
0: Parang automatic yung utak mo. Nakaset.
1: Nakaset na. Meron mga ganun tao talaga.
0: Ayun. Social rest naman, simple lang. Mm-hmm. Have a break with your, sa work. May mga ganun tao ko eh. May kilala ako na na gusto niya na i-spend yung kanyang day off na hindi, iba naman nakasama niya.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kung tayo masyadong natotoxic sa mga tao, hindi naman maiwasan yun eh.
1: Tama.
0: You need to, temporarily away from those people. Kasi, yung pinag-usapan natin yung oxytocin dati.
1: Mm-hmm. Tama daw ko.
0: So, paano ma-enhance ang oxytocin mo? Ini-enhance yan by touch, by something that stimulate, yung affection. Pero, nadidrain yan once na ang kasama mo eh, puro na, kinaiinisan mo lang.
1: Nako.
0: Oo. Labawa, galit na galit ka sa boss mo kasi lagi kang ginigipit.
1: Oo.
0: O supervisor mo.
1: Live muna.
0: Oo. Pwede. Pwedeng basta, hindi ko maipaliwanag. How you will, yung kumbaga, social rest.
1: Give the distance muna dun sa mga yun. No?
0: Oo. And last but not the least, the most important of all is spiritual rest.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kasi 'di ba sabi nga sa Bible is pumunta kayo dito mga napapagal at kayo aking papagpapahingahin. So spiritual rest involve yung inner peace because of your faith and connection with something greater than ourselves, and that's God.
1: Mm-hmm.
0: Whatever your belief, is it Allah or is it Buddha, is it God?
1: Mm-hmm.
0: So di natin masisisi iman na based on their religious belief. Basta you believe in the higher power, and that's your spirituality, connect to the greater power. Yun ang ibig sabihin ng spiritual rest.
1: Mm-hmm.
0: So kumbaga, kahit gaano karaming problema, through prayer, meditation, ibibigay mo sa higher power yung buhay. Ano mo yun yung faith. So maraming mga, sa pag-aaral kasi sinasabi na yung mga tao daw na merong pinaniniwala ang higher power or naniniwala sa Diyos, they have much better resilience at they are much healthier than those who do not believe God, those who do not believe in faith.
1: Anything.
0: Kaya yun yung natin mga katropa. So yun yung iba't ibang uri ng pahinga na, depende sa inyo saan ba kayo masyadong napapagod. Kasi kinakailangan mabigyan solusyon ninyo yun. Dahil kung hindi nyo mapapahingahan yan, kahit nga makina, nadidrain eh.
1: Tama
0: sisira
1: daw,
0: eh.
1: Eh, napakarami pa na itong Dok. Dapat isalang-alang ng mga katropa natin, Ang rest na ito is, dapat holistic yung approach natin.
0: Tama.
1: Not only physical rest. Yung iba kasi, Dok, nakakatulog naman.
0: Oh.
1: Ang problema, pagising, andun pa rin. Napakaraming
0: Pagod ka pa rin.
1: Napakaraming load ng emotion at saka ng mental condition.
0: Tama ka dyan. Yung wala ka namang trabaho, physical, office worker ka, day off mo naman, pero parang hindi ka nakakapahinga.
1: Tama daw, oo. So, kinakailangan, dapat holistic yung approach natin. Dapat maipapahinga talaga natin yung physical natin, yung ating emotional, yung mental natin, and also our spiritual condition.
0: Mm-hmm.
1: Eh, dapat, kumbaga nag-associate yun to each other, Doc, para makuha natin yung tinatawag na itong optimum health, kasi pag isang parte lang yung ating laging ipinapahinga at yung iba ay napapabayaan na natin, kumbaga hindi na natin ipapahinga, mas lalong titindi yung problema ng pangangato natin at later on babagsak talaga siya kasi sa isang body lang naman yan, Dok, kumbaga nasa isang vessel yan, na kung ano yun ang lahat na nandun, kinakailangan bigyan natin ng pansin, hindi lang yung isang aspeto, marami-rami ang ito, Dok, tatamaan itong rest na ito,
0: umaray na lang.
1: Actually, sa panahon natin ngayon na very busy at talagang occupied lahat ng tao, kumbaga busy world, marami ang that's taken for granted itong rest na ito, Dok. Kaya, ito Dok, bigatin ng pansin naman, yung tungkol sa pagtulog.
2: Mm-hmm.
1: Kasi, syempre, ito naman yung pinaka-ano natin, pahinga sa atin pong physical na pangangatawan.
2: Uh-huh.
1: Gaano naman ito kahalaga, Dok?
0: Ay, alam mo ba na ang average person, 1/3 of their life, mm-hmm, lifetime, ay we spend in sleeping?
1: Mm-hmm.
0: So, yun yung datos ano, na naitala, ano? At ang pagtulog hindi lang essential para sa utak, mm-hmm, nakaka-apekto rin ito sa bawat bahagi ng ating katawan. Mm-hmm. Just imagine, mapuyat ka nga lang, pakiramdam mo sa sakit ng kalamtan.
1: Tama Dok, oo.
0: Yan ay ayon sa pag-aaral ni Dr. Michael Cherry ng National Institute of Health. Sinabi niya na nakasalalay sa pagtulog,
1: mm-hmm,
0: yung kalusugan ng bawat bahagi like yung stress hormone, yung immune system, pati yung blood pressure natin,
1: mm-hmm,
0: even yung kalusugan ng puso. Sa madaling salita, ito ay based sa kanilang study na ang pagtulog ay hindi lamang ito mababaw yung magiging benepisyo, mm-hmm, sa atin. Just imagine, kahit kumakain ka pala ng healthy, kahit na humihingi ka ng healthy, kung hindi ka natutulog, magbe-breakdown yung katawan natin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya napakarami mga scientific research na sinasabi na kapag ikaw ay puyat, lagi, makakaramdam ka na as if you are having a kind of condition like diabetes and hypertension, mm-hmm, and heart disease. Yun yung pakiramdam mo. Kahit bata ka pa. Kaya marami tayong mga nakikita, yung mga bata pa dyan, pero parang ang dami nilang nararamdaman, mm-hmm, sa katawan. Because hindi sila nakakapag-repair at hindi nila napufulfill yung tinatawag na sleep cycle, mm-hmm, na pinaka-importante sa kanilang kalusugan. Kasi yung sleep cycle, hindi lang yan basta pagtulog eh.
1: Tama Dok. Oh.
0: You need to complete the cycle and you need to have not just sleep but a quality, healthy sleep.
1: Mm-hmm.
0: Oh, sinasabi ng iba, ilang oras po ba ang pagtulog?
1: Mm-hmm.
0: Actually, 7 to 9 hours talaga.
1: Mm-hmm.
0: And that's non-negotiable. Sinasabi nila na kapag ikaw ay matanda na, normal lang daw na bababa na yung, oh, ano mo, yung need for sleep. Actually, mm-hmm, it's not true. Sabi nga ng mga scientific view,
1: mm-hmm,
0: myth yun. Hindi totoo yun.
1: Mm-hmm.
0: Kasi habang as we age, we need more repair in the body.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang siguro umiikli ang tulog dahil maraming dahilan.
1: Mm-hmm. Pero marami yung na nakakadistorbo sa tulog.
0: Oo, oh. Yun yung ano po, yun yung as a human being, we need to sleep at least 7 minimum to 9 hours,
1: mm-hmm,
0: of a day.
1: And that is dapat yung quality sleep. Kasi meron na nakakatulog, kaso pagising-gising naman. Kumbaga parang hindi tuloy-tuloy yung tulog nila. Kaya nga pagising nila Dok, parang hindi naman nakatulog, parang hindi na refresh.
0: So kasi
1: yung katawan.
0: Kasi alam mo, ang pagtulog merong dalawang major categories.
1: Mm-hmm.
0: Para maintindihan nyo, bakit tayo kahit matulog tayo kung, mm-hmm, pagising-gising eh, hindi maganda 'yung pakiramdam. May dalawang kategory kasi ng tulog eh.
1: Mm-hmm.
0: Which is also covering 4 stages of sleep.
1: Mm-hmm.
0: Yung una, yung tinatawag na non-rapid eye movement o non-REM.
1: Mm-hmm.
0: Paliwanag ko lang ng konti. Itong non-REM, kasama dito yung light sleep, moderate sleep, saka deep sleep.
1: Mm-hmm.
0: So may kanya-kanya silang ginagawa sa katawan, mga katropa. Hindi yan basta tulog lang. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Yung ikalawa naman, yung tinatawag nating REM sleep. Meaning rapid eye movement. Kasi tinawag nilang rapid eye movement. Kasi during this phase, ang mata ng tao na nasa REM, mm-hmm, talagang mabilis yung galaw. Ito naman yung panahon na, kumbaga, i-explain natin, ano, yung non-REM, yung first 3 stages ng pagtulog, mm-hmm, natin. Light sleep na kung saan, mabilis lang yan, mga 7 to 10 minutes.
1: Mm-hmm.
0: Makakatulog ka na at papasok na doon sa tinatawag na light sleep. Ano. Then, eventually, moderate sleep.
1: Mm-hmm.
0: Then, pagpasok mo sa deep sleep, talagang relax ang katawan mo nun.
1: Mm-hmm.
0: Doon ang nangyayari sa deep sleep, yung repair mechanism, yung tissue repair, mm-hmm, yung mga injury, yung immune system, yung hormone,
1: mm-hmm,
0: growth hormone release, anything that the body needs for recalibration ng ating katawan, yung mga injury, nangyayari yan doon sa deep sleep.
1: Mm-hmm.
0: So, ang deep sleep ay kadalasang napakataas ng rate sa percentage sa pagtulog natin during the first phase of the night, mm-hmm, yung 2 hours before midnight. So ngayon, ang tanong, ano nangyayari pag nagkakaroon ng deep sleep aside, mm-hmm, from repair of the body? Dito nangyayari yung mga sleepwalk.
1: Mm-hmm.
0: Nakakita mga hinataon ng lumalakad. doon yan sa phase ng ano ng deep sleep.
1: Mm-hmm.
0: Kasi dito sa deep sleep, ang wave ng utak, kasi alam mo kung bakit nila natuklasan to, mm-hmm, gumamit sila ng EEG,
1: mm-hmm,
0: yung electroencephalogram. So, nakakonek yun doon sa utak, tapos minomonitor ng mga scientist yung brainwaves. Mm-hmm. Kaya nila na-identify na ang tao pala mayroong tinatawag na stages of sleep.
1: Mm-hmm.
0: At nangyayari ang stages na yan, yung to complete that stage, one stage is 90 minutes.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, ang pinaka-exciting part pagdating dun sa last stage, yung mm-hmm. fourth stage, mm-hmm. ang tawag dun ay REM sleep. Alam mo, sa REM sleep, ang ating mata gumagalaw ng mabilis at ang utak natin, yung wave na binibigay ng utak, eh parang wave na binibigay ng utak natin kapag gising tayo.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, ibig sabihin, ang brain ang pinaka-active during that period, yung tinatawag na REM sleep.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Pero ang difference, kasi dyan din ang nangyayari yung panaginip eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga panaginip na papanaginipan mo, nangyayari yan sa REM sleep, yung mm-hmm. rapid eye movement. At ang REM sleep, kadalasang pinakamarami, nangyayari bago pag-umaga.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga madaling araw. Kaya pag ang panaginip mo, nangyayari between pagising mo, waking up in the morning, malinaw yung ano mo, panaginip.
1: Uh-oh.
0: Malinaw sa recollection
1: naalala
0: mo.
1: Naalala mo.
0: Di ba? So, anong ano noon? So, pag ikaw ay nasa REM sleep, active yung brain mo. Kasi ang ginagawa pala ng katawan sa REM sleep,
1: mm-hmm.
0: yun ay nakafocus sa mental calibration.
1: Mm-hmm.
0: So, yung ating memory consolidation, emotional processing.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, pag nakarating ka sa REM sleep, mm-hmm. malamang na marirelax yung utak mo.
1: Mm-hmm.
0: Marirewire yung brain mo, kumbaga parang reset mm-hmm. na ating brain. Pero during that period, ito ang kamangha-mangha
1: mm-hmm.
0: sa system, sabi ng pag-aaral. Ang mga muscle natin ay nakalock,
1: mm-hmm.
0: partially paralyzed. So, ibig sabihin, ang reason daw nun ng utak natin, while the brain is active like as if we are awake,
1: mm-hmm.
0: pero nakalock ang muscle natin kasi baka i-mobilize natin yung panaginip
1: natin.
0: So, sa panaginip mo, umiihi ka.
1: Mm-hmm.
0: Eh, ginawa mo talaga. Mm-hmm. Kaya ang ginawa ng katawan is binak yung muscles mm-hmm. and movement.
1: Oo.
0: Kaya yung mga yung sleep paralyzed na mm-hmm. para hindi makagalaw.
1: Mm-hmm.
0: During that time, nagising ka bigla na during nasa REM sleep ka.
1: Mm-hmm.
0: So, ang palatandaan niyan, panaginip.
1: Oo.
0: Okay? Kung hindi ka na nanaginip, mahirap.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yung panaginip is something that is very ordinary and essential.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Kasi kaya ka pala nanaginip, ang brain mo, kinukonsolidate lahat ng mga mm-hmm. memories mo. Ino-organize niya. Kaya pag ikaw ay malilimutan niya, dahil yan sa pagpupuyat na hindi mo na-achieve yung tinatawag na rapid mm-hmm. eye movement, yung mm-hmm. REM sleep. Ano. So, pag ikaw ay magagalitin, ganun din yun.
1: Mm-hmm.
0: So, ilang beses ba nangyayari yung cycle na yan? Yung sleep cycle?
1: Uh-huh.
0: It happened at least mga 4, 5, or 6 times every night.
1: Every night.
0: So, you need to complete 90 minutes per mm-hmm. cycle.
1: Mm-hmm.
0: Kaya pag gising ka ng gising, hindi mo talaga makukuha yun.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Kaya, may mga taong ginigising. Pag ginising mo, groging-grogi sila. Mm-hmm. Sila yung mga taong nasa deep sleep
1: mm-hmm.
0: nang sila ay gisingin mo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang katawan nun is in so relaxed
1: mm-hmm.
0: State. Even the muscle is relaxed. Tapos nire-repair lahat ng damage ng katawan. Parang nasa hangar ng ano eh. Ng ano tawag dito? Ng isang talyer.
1: Oh, talyer.
0: During that deep sleep mm-hmm. na talagang yun ang pinakang highlight ng ano ng repairing mechanism.
1: Mm-hmm.
0: Pero take note na yung isa sa pinaka-importante for brain reset
1: mm-hmm.
0: and health is yung REM.
1: Mm-hmm.
0: So napakarami pag-aaral niya. Kaya hindi talaga maganda sa kalulu. Now I realize personally na pag natulog ka, minsan natutulog ka ng ano, ng alam ba, sa umaga natulog ka ng diretso.
1: Mm-hmm.
0: 90 minutes. Nagkakaroon ka ng ano, ng nare-refresh ka.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga maikling tulog lang.
1: Because yung power nap,
0: yung tinatawag na power nap. Kasi you can complete
1: mm-hmm.
0: the cycle. Pero ang tanong ganito, paano ba nangyayari yung tulog at bakit sa gabi talaga dapat nangyayari yung tulog, hindi mm-hmm. sa umaga?
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang tulog,

0: mental stimuli. For example, wala nang liwanag, wala nang araw, bumaba na yung araw, nag-sunset na. Ang utak automatic, madidetect niyan. Uy, bumaba na yung araw, para mga ano, mga hayop, kasi lahat ng nilalang may circadian rhythm. Even us. Iba-iba nga lang ng pace. Pag dumilim na at na-detect na ng ating pineal gland sa utak natin na madilim na, o dahan-dahan na siya nagre-release ng melatonin.
1: Melatonin.
0: Melatonin ang tawag doon, hormone of darkness. So, ang mangyayari, pag nagre-release na ng melatonin ng ano mo, ang katawan mo, makakaramdam ka ng parang sedation, parang
1: naantok ka na.
0: So, it happens, pero kung ikaw ay exposed sa napakaliwanag na paligid, for example, ang ilaw sa bahay niyo, sa kwarto mo, eh, napakaliwanag. Eh, malaking hadlang yun sa ating melatonin production. Kaya nga, ang suggestion, dapat ay sarado yung ilaw, dapat madilim yung kwarto mo. Ngayon, paano ka naman nagigising? Pag sumikat na yung araw, automatic na si-sense ng ano mo yung, ano, yung liwanag. And mag-ship na from melatonin, the body will release serotonin that will give you energy and boost. Kaya tinatawag ang serotonin na hormone of light. Ganun po yun, ha. Simplihan lang natin yung paliwanag. Kaya nangyayari sa atin yung hindi magandang pakiramdam kapag tayo hindi nakatulog. Kasi alam mo, pag hindi ka pala nakaproduce ng sapat na ng melatonin, the body is slowing down din sa production of serotonin. So kinakailangan mo magpainit. So serotonin can be released as many as possible as you need. Kasi solar din ang katawan natin.
1: Tama doon.
0: Kapatid eh.
1: Kaya kailangan talaga mapainit ka.
0: Pag nainitan ka, the body will release serotonin that will make us, ano yun eh, ang tawag nila sa serotonin, yan eh. Booster eh. Energy booster. Kabalik tala nung melatonin na
1: feel
0: pag kinain mo naman noon. Feel good hormone kasi para kang awake na awake. Kabalik tara na ng melatonin, mababangingi ka doon. Di ba pag hindi makatulog, pinapainom ng melatonin?
1: Oo, tama doon.
0: So nagkakaroon ka ng sense na euphoria, para kang naantok. So yung ganun po kasimple, pero ganun po kahalaga ang pagtulog. Kaya kapag kulang po tayo sa tulog, marami po tayo mararamdaman at maraming panganib sa ating kalusugan.
1: Yan. Maraming salamat doon sa pag-impart na itong info about this. Kasi karamihan talaga, Dok, na taken for granted yung pagtulog. Minsan naman, binabaliktad nila sa umaga tulog, sa gabi gising.
0: Hindi siya healthy actually.
1: Kasi nababago, Dok, yung ano eh, yun nga, yung nabanggit mo kanina, production ng mga brain chemicals natin, yung mga hormones na kinakailangan para dun sa normal functions ng ating pangangatawan. Imagine pagka sa araw tulog ka, ibig sabihin yung production ng serotonin mo napakababa. Then sa gabi, eh gising na gising ka, yung melatonin mo naman sobrang baba.
0: Yes.
1: Eh yung dalawa na yan, pagka yan ay bumagsak, nako, ang laki po mga kaibigan ng epekto sa
0: kalusugan. At alam mo tumataas natin kapag ang serotonin, ay ang melatonin ay mababa. Ibig sabihin ang stress hormone mo mataas.
1: Yun, oo.
0: Kasi they reduce each other. Kapag masyadong mataas ang stress hormone mo, ang pineal gland hindi magre-release ng enough melatonin.
1: Melatonin, oo.
0: Kaya ang dadami sa iyo stress hormone. Kaya 'di ba, yung mga puyat lagi ang mga trabaho, ilang linggo lang mukha nang matanda.
1: Tama daw.
0: Kasi nga grabe yung stress hormone na tumadaloy sa kanilang dugo.
1: Tapos ang daming yung mga nararamdaman, ano?
0: Totoo 'yan.
1: Mga kaya, illnesses sa pangangatawan.
0: Kaya nga anong tawag doon sa shift na nag-start from 6 p.m. to 6 a.m.?
1: Graveyard shift.
0: Oh, so pangalan pala nakakatakot na eh. Para malapit sa kamatayan, graveyard shift. Pero hindi ko naman inaano yung mga ang trabaho sa gabi, ano. Especially mga pulis, sundalo, yung mga talagang gabi. Mga vigilant na mga workers, ano. Wala kasi tayong choice. Kaya kumbaga dito, ang gagawin natin is to do something that will help to the body na magkaroon din talaga na ano. May paraan naman eh. Kung talagang halimbawa, kaya nga hindi pwede yung mga security guard. Diba? So sobra sa 15 days yung kanilang night shift.
1: Tama. May shifting talaga.
0: May shifting yan sila kasi nga nakita na sa pag-aaral ng sleep deprivation can lead to so many health risks. Hindi lang sa sarili mo, pati sa ibang tao. Kasi pag masyado kang puyat, daig mo pang lasing.
1: Tama.
0: Yun ang ayon sa pag-aaral.
1: Kaya nga, di ba, marami yung mga insidente na nangyayari. Na yung mga security guard, kumbaga, na out of, ano sila, out of, tawag yun, yung parang hindi na nila alam yung nagagawa nila.
0: Emotionally.
1: O yung decision.
0: Oh, emotionally, nagagawa nila. Ano sila, impaired, saka mentally, sometimes, padalos-dalos.
1: Oo. Ay, sabayan pa ng stress na ako. Eh,

0: Yun ang hindi maganda ang nagiging resulta, ano? Kaya yan sa mga kabanatan, ganyan po kahalaga, ha? Ang sapat na pamahinga, especially yung pagtulog po natin, ha? At mamaya po, dadagdagan pa natin yan ng mga info about this, mga katropa, ha? Kung kayo may mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, dito sa atin pong palatuntunan, i-text nyo lang yan, ha? Sa atin pong numero. Atin pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Doc, bago tayong break, sagutin lang natin itong isang katanungan atin pong mga kababayan, no? Doc, ask ko lang po, if pwede ba mag-inom ng Santong Plus Gold ang nagpapabreastfeed? Christina po ito from Nara, Palawan. Salamat.
1: Yes po. Mas maganda nga kasi kapag ikaw nagbe-breastfeeding, mas nagiging productive yung yung paggata. Kaya nga 'di ba nung panahon kapag hindi ka nagkaroon sapat na gata, sasabihin ni lola, maglaga ka na malunggay, kain ka na malunggay. O kasi may galactagog property, ibig sabihin nagpapaganda ng gatas. At saka hindi lang ikaw ang mabe-benefit, pati yung baby.
0: Tama. Oo.
1: Kasi yung sangkap naman Santon Plus Gold, hindi siya restricted yung Santon Plus Gold sa mga buntis, sa mga nagpapasuso. Hindi po siya bawal. Actually kasi food supplement siya, hindi naman siya isang uri ng gamot na kadalasan ay kailangan mo munang i-consult yung doktor mo kung pwede kang uminom.
0: Oo.
1: So, kasi may mga hindi pwedeng mga substance doon sa bata. Kaya ang sagot ko, yes, makakatulong sa inyong kalusugan maging sa kalusugan ng mga bata.
0: Yan.
1: Kasi kung ano yung kinakain ng ina, yun yung nagiging quality din ng kumbaga, gatas niya. Kumbaga
0: nakakuha din yung yung infant doon.
1: Ang meron sa sa ating Santon Plus Gold, meron siyang moringa bukod diyan. Meron pa siyang spirulina which is napakaraming nutrient like yung mga amino acids na kailangan din. Commonly, minsan may mga gatas ng bata ka makikita na merong alam mo yung chlorella. Ang chlorella at spirulina hindi naglalayo yan. Pareho yan na uri ng lumot na highly nutritious.
0: Mahalaga yun sa doc, di ba? Growth factor ng mga bata.
1: Tama. Kaya nga, maganda rin talaga kung meron kayong ganyan na mag-take din kayo na Santon Plus Gold everyday. Kasi malaking bagay ho ito. Kasi minsan yung ina, hindi naman niya nakukumpleto yung kailangan niyang kainin na sustansya. Kaya nga, ang tawag sa Santon Plus Gold is supplement. Kasi parang ito yung magdadagdag sa mga kulang na hindi natin nakuha sa ating regular food.
0: Yan ha. Sa mga breastfeeding mothers natin dyan, take care ng Santon Gold Herbal Capsule. Ilan ba, Doc, ang preferable na dosage para sa kanila?
1: 2 to 3 capsules ang pinaka-the best. Especially kung halimbawa recovering, kakapanganak pa lang, paano. Mga at least 3 capsules per day.
0: Per day.
1: Isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa hapon bago kumain.
0: Yun, no? At sabay mo talaga, pag-inom ng Santon Vitamin C po natin, ha? Para merong catalyst yung mga supplementation na inyo pong iniinom, mga katropa, mga kaibigan. Okay? Sa mga katanungan, huwag kong mahiyang magtanong. Text lang yan sa ating po numero. At yung po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, ating tutugunan ang inyo pong mga katanungan. Pabalik po ang programang The Secret of Health.
2: Gusto ko sa kape with mangosteen, moringa, and soya. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may plus. Santon Plus Coffee Mix. Now available sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drug stores nationwide. At mabibili na rin sa kanilang store sa Yes to Health, Unit 7, Droughtland Building, 851, EDSA, Corner Mother Ignacia Street, Quezon City. O tumawag sa 0969-6711-262. Santon Plus Coffee Mix.
3: Sir, kumusta po? Sabi niyo po kanina, yan po yung kape na binibili niyo. Bakit po yan ang kape na yung bibilhin?
4: Ah, ito po ang binibili ko na kape kay mura na kape, tapos herbal. Subok ko na po ito, ginagamit na kape na to. Matagal na ako nagamit. Kaysa magamit ka ng kape na may magic sugar, ito na lang gamitin nyo na herbal. Simula nang nagamit akong kape nito, meron akong naramdaman sa katawan ko na parang nagbawas na ng uric acid saka yung sugar. Parang nagganggan yung katawan ko dito sa herbal na ito.
3: Sir, ano pong pala natin?
4: Eric po.
3: Sir, maraming salamat sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Hello po ma'am, ano po yung name natin?
6: Christina Salen, 51 years old.
5: Taga saan po kayo ma'am?
6: Asuncion, Davao del Norte.
5: Ano nga po yung product ng Yes to Health yung nasubukan at ginagamit nyo po ngayon ma'am?
6: Santon Gold Capsule.
5: Wow, bakit nyo po naisipan na subukan po yung Santon Gold?
6: Gumamit na po ako ng herbal, madami na akong na-try ngayon. Mm-hmm. Ginamit ko ay Santon Capsule, yung bago, yung gold.
5: Kamusta po? Ano masabi nyo after masubukan po yung capsule natin?
6: Maganda ang Santon Gold. Yung problema na po sa tiyan, nawala at pati pagtulog ko naging maganda.
5: Wow! Ano po yung masasabi nyo ngayon ma'am sa mga hindi pa po nakatry ng ating Santon Gold Capsule?
6: Sa mga may karamdaman dyan, magaling ang Santon Gold Capsule, kaya gumamit na kayo.
5: Ano nga po ulit yung name natin ma'am?
6: Christina Salem, Asuncion, Davao del Norte.
5: Maraming salamat po ma'am and I got this po.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang. Inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin? Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Bibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
8: Opo, Nay. Ano pong pangalan niyo, Nay?
9: Juliana de la Peña Matias.
8: Taga saan po kayo?
9: Yes, ma'am. Sa Lugod, San Isidro.
8: Ano po ang naramdaman niyo noon nung hindi pa kayo umiinom ng Santon Plus
9: Kasi
8: Gold, Nay?
9: Kasi mga namin nang tumutumo sa tiyak kung gano'n ako. Parang al-alunit, egali lang. May nana. Pero sumasakit sa itin. Saka dito sa batok ko, pag nasusuklay kong gano'ng kasakit, pagka akong mawawala, pagka akong meron na lang. Hindi narinig namin ni lakay ko sa radyo.
10: Ngayon,
9: ay, sabi ko,
10: yung
9: pag-inom ko, maganda sa mga bukol-bukol. I-try ko ng Tokyo, bumili ko ng isang baring. Nuka isang baring. Ang dalawang baring ako, parang lumili. Kuminis na ako, itiyak ko, ang dahil gano'n. Malilit na. Saka sa bato.
10: Abo.
9: Kainan pa lang ako ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika. The secret of health.

0: Welcome mga katropa, mga kaibigan, sa ating programang The Secret of Health. Kasama niyo po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Magandang hapon pong muli, morning pala, mga katropa. Sa mga kababayan natin na nakikinig sa Metro and Mega Manila, ganun din sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
0: Mm-hmm. Doc, yung in accordance dun sa topic natin, yung Santone Gold Herbal Capsule ba, ano yung benefits niya na makakatulong para ma-improve yung sleeping pattern ng mga kababayan natin?
1: Unang-una sa lahat, ang Santone Plus Gold, meron siyang, actually, ang pinaka-highlight na unang-una nating binibida dyan, napakatataas ng antioxidant capacity ng Santone Plus Gold. Kung sa ORAC value lang naman ang pag-uusapan, napakataas ng ORAC value, especially ng mangustin.
0: Mm-hmm.
1: So, anong nagagawa ng antioxidant para sa, anong connection nito sa pagtulog? Unang-una, kapag mataas ang antioxidant ng katawan natin, mas nalilesen yung mga inflammatory condition.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag masyado mataas ang mga tinatawag na free radical, tinitrigger nito yung stress and stress inflammation.
0: Mm-hmm.
1: Which is yun yung number one na nakakahad lang sa pagtulog. Kaya pag may insomnia ka na, na kahit anong gawin mo, hindi ka makatulog. Mm-hmm. Kahit nandiyan ka na, pumipikit. Mm-hmm. Sinusunod mo naman yung timing. Pero parang hindi ka pa rin nakakatulog. Meaning that your body is so disturbed with inflammation. Kaya hindi ka nakaka-create ng magandang momentum ng pagtulog. So if you have high antioxidants in your food, napakaganda ng magiging reaksyon ng katawan nito. So nababawasan yung chances na ma-disturb yung pagtulog mo. Pangalawa, may mga sustansya siya na directly nag-workout doon sa ating brain. Okay? Para mas ma-facilitate nito yung normal na circadian rhythm ng katawan. Kasi ang ating utak, every part and every process of the body natin is nakasalalay din sa mga sustansyang kanyang tinatanggap.
0: Mm-hmm.
1: Kaya if we eat foods that are rich in amino acid, which is meron talaga doon sa Santone Plus Gold, kasi meron siyang spirulina, meron siyang sangkap na mayroong mga essential amino acid, mas nagiging maganda yung condition, favorable doon sa mas malalim na pagtulog. Kaya sa totoo lang, ang dami nating mga katropa, mga kababayan, na ang problema talaga nila, commonly naman yun hindi sila talaga makatulog na masarap.
0: Mm-hmm.
1: Nung nag-take sila ng Santone Plus Gold, parang naging package na Gumanda na yung pakiramdam nila ng kanilang mga hypertension, na lessen, which is hindi naman gamot yung sa hypertension. Mm-hmm. Kumbaga, ang tinatarget ng Santone Plus Gold na nutrients, yung mga causes. So, sarap yung tulog nila. Sabi nila, Dok, ang sarap ng tulog ko dun sa 3 days pa lang umiinom, pero parang naiba na yung pagtulog. Lagi akong inaantok na agad. So, ang simpleng paliwanag dyan kasi loaded na mga antioxidant, phytochemicals na nag-workout sa ating system of sleep, yung ating Santone Plus Gold. Kasi sustansya siya So, hindi yan yung katulad ng mga sleeping pills. Ang target ng sleeping pills ma-reach natin yung tinatawag na light sleep, moderate sleep, and deep sleep. Ang ginagawa nito, normal, natural. Na yung katawan mismo natin na magko-correct dun sa rhythm na yun.
0: Oo.
1: Kasi hindi rin man maganda na nag-sleeping pills ka para makatulog ka.
0: Habitual kasi.
1: Kung pangmatagalan. Oo. Kaya hindi ka pwedeng bumili niyan kung walang reseta.
0: Tama, Dok.
1: Diba? Kasi it influences the brain. It influences the nerves. Oo. Kaya Santone Plus Gold is really malaking tulong sa mga tao may problema sa pagtulog. Because malawak yung kanyang nutritional profile na masasabi nating malaki yung benepisyo sa kalusugan ng isang tao. Oo.
0: Kumbaga yung saklaw niya, sa kalusugan natin, plus yung mga benefits na maibibigay niya sa ating pangangatawan to correct the normal functions ng bawat sistema ng pangangatawan natin. Yun yung isusupply ngayon ng mga suplemento na yun, especially ng ating pong Santone Gold Herbal Capsule. No? Kaya pwedeng isabay yan sa mga medications ninyo or kung meron kayong other supplementation na tinitake, subukan nyo po ang Santone Gold Herbal Capsule po natin, mga katropa.
1: May mga nagsasabi nga, Dok, mula nung ako yung naging senior citizen, hindi na ako nakakatulog ng mahaba, 4 na oras na lang. Alam mo, hindi nga normal po yun. I-correct natin yung concept nyo.
0: Yes, oo.
1: Hindi normal na ang tao ay umiikli ang tulog habang sila'y tumatanda.
0: Habang umiikli.
1: Ang tanong, bakit umiikli ang tulog ng isang tumatanda? Kasi marami na siyang problema sa kalusugan.
0: Tapos marami pang kulang.
1: Aha. So, affected yung sleep. Alam mo, sa isang pag-aaral ng National Institute of Health, yung mga sleep specialists, mga doctor of sleep medicine, sinasabi nila na non-negotiable yung haba ng tulog.
0: Mm-hmm.
1: Na sinasabi nila, oh, sige, matulog. Basta makatulog ka, okay na yan. Mm-hmm. Eh, buti kung ang pagtulog ay plain lang na pagtulog. Mm-hmm. Eh, merong ang phases eh. Merong tinatawag na stages. Merong types of sleep na dapat ma-achieve mo in a cycle. Kaya, ang suggestion ko doon sa mga lolo, lola, yung mga umiedad na natin, mga senior citizen, na as much as possible, i-achieve yung pinakamahabang kaya yung tulog.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Ang pinag-uusapan natin dito sa gabi, ha?
0: Oo.
1: Kasi sabihin na iba, sige, gising ako ng, ano, tulog ako ng alas 12, gising ng alas 4, bawi na lang ulit ako sa umaga, tulog ako ng hindi ho mababawi yun.
0: Mm-hmm.
1: Kaya alisin natin sa isip natin na normal lang sa matatanda yung mga maikling tulog.
0: Mm-hmm.
1: Lalo po tayong tatanda na mabilis.
0: So, lalong manghihina yung pangangatawan. Yan, sa mga elderly person, ano, ito yung mas kinakailangan po natin to supply the needs of our body. Ano. Kaya nandyan yung ating Santon Gold Herbal Capsule. Iba pa mga produkto ng Yestro Health na pwede po ninyong subukan, mga kaibigan, mga katropa. Okay? Sa mga katanungan na, huwag kumahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live Advice po muna tayo. Doc, meron po nagtanong dito. Doc, magandang tanghali po dyan. Nagkasakit, Doc, yung aking batok. Kasama po yung ulo. Ano po ang dapat kong inumin na gamot from Renaline Buhoy?
1: Kung wala kang maintenance medicine, kasi ang usually naman na dahilan ng pananakit ng batok hanggang sa ulo, una hypertension. Kung normal naman yung blood pressure mo, ay baka naman mababa yung BP mo. Kung normal naman ang dugo mo talaga as in normal, something ang problema ay sa cervical vertebrae. Yung neck bone natin. Okay? Kasi kaya nga diba, may mga tao na, lalo na yung bata-bata ka pa, nagtatrabaho ko tapos nakasunong yung mga bigat sa ulo mo nilalagay. Diba, nakikita ko sa probinsya, sinusunong yung isang buong sako sa ulo nilalagay. Nakakasira yun ng cervical vertebrae. Itong neck bone natin sa yung buto na nagko-connect sa atin pong ulo, pababa. Okay? So, pag yan po ay nagkaroon ng problema, lagi mo mararamdaman talaga yung ano, yung neck pain hanggang sa ulo. So, ang pinaka-the best na i-take natin kung sabihin ng hypertension, yung mga nagre-relax ang daloy ng dugo.
0: Yeah, no.
1: Oo. Kung wala ka maintenance, tanong mo sa doktor mo, baka kailangan mo na mag-maintenance. Kung meron kang Santon Plus Gold, pinaka-the best yung tatlo eh. Santon Plus Gold, Vitamin C, at saka yung Premium D3.
0: Mm-hmm.
1: Yung tatlo na yon, ang purpose nun is gawing relax yung daloy ng ating dugo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag na-relax yung daloy ng dugo natin, hindi mag-create ng tension yon sa mga daloy ng dugo natin. So hindi mo mararamdaman yung ganyan na parang batok. Kasi pag high blood ka talaga, isa yung sa classic signs eh, symptom. Dito sa batok, namimigat, hindi naman literal na sakit yan eh. Yung nararamdaman ng mga na-high blood. Parang pamimigat that causes headache na parang may pulse na nararamdaman. Oo, pero common neck pain kasi, talagang related sa bone structure natin. So, kain ka ng mga pagkain mayaman sa collagen. Yung mga, ang collagen kasi ang purpose niyan, puntahan yung, mag-produce yan ng integrity ng mga kasukasuan natin. Para makagalaw, ma-articulate ng tama at hindi, alam mo, pag kulang ka sa collagen, magkikis-kisan talaga yung mga buto-buto mo. Apektado yung mga nerve. Okay? Ng katawan natin. So, marami naman pagkain na mayaman sa mga collagen, di ba? In fact, sa Yes to Earth, hindi nga pagkain yung source eh. Coffee.
0: Kape.
1: Oo, di ba?
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Oh, may collagen na siya. Na equivalent sa isang pag-inom ng collagen sa mga regular na nabibiling suplemento. Yun po yun. Tapos, pwede mo siyang ipa-therapy. May mga stretching therapy na ginagawa. No? Na kung saan yung galaw ng ating buto sa neck naayos at nagiging mas magaan at nawawala yung mga pananakit.
0: Usually kasi, Doc, diba yung iba, pagka sobrang stress din, especially mentally or emotionally stress, madalas yan matigas yun dito sa may trapoids area, sa may traps area.
1: Oh.
0: Pag pinint mo na ganoon, sobrang sakit nun.
1: Alam mo kung bakit? Ako, isa'y licensed therapist din ako. Eh, ang ating mga muscle na yan ang siyang pinakang stress absorber ng katawan. Mm-hmm. Pag na-stress ka, yan ang warning ng katawan mo. Mm-hmm. Sumasakit na yung batok mo, mm-hmm. sumasakit na yung balikat mo.
0: Balikat yan, oo.
1: Kasi kung yung stress dire-diretso doon sa utak mo,
0: nako.
1: Baka nabaliw ka na ng maaga. Kaya ngayon yung mechanism, ibig sabihin, pag nagtatrabaho ka, tapos nananakit na yung mga balikat, mm-hmm. batok mo, magpahinga ka na.
0: Mm-hmm.
1: Okay, ibig sabihin, yung threshold ng stress ng katawan is nakarating na doon sa
0: peak niya.
1: Peak time, peak talaga niya. Kaya nararamdaman mo dito sa mga muscles, kinikerry niya yung stress. Okay, kaya ang magagawa mo noon is to stretch. Mm-hmm. Pwede mong iparelax yung mga balikat mo.
0: Haplasan na nga yung Santo Plus Herbal Oil natin.
1: Pag na-relax na yung muscle mo ngayon, mapapansin mo, away ka na ulit, mm-hmm. para kang condition ka na ulit.
0: Oo, yan.
1: Oo, pero kung hindi mo yan papansinin, yan yung pinanggagalingan ng malalang problema. Mm-hmm. Yung stroke, kung bakit ang stroke nangyayari. Kasi pag masyado ang stress, pwedeng sisikip yung dalo yan ng dugo mo papunta sa brain area. Mm-hmm. So, pwedeng malapot na yung dugo mo, nagsisrink pa yung mga blood vessel mo. Mm-hmm. Pwedeng pagmulan niya ng bara at saka ng pagputok, yung hemorrhagic stroke na tinatawag. Oo, kaya, yung pananakit ng batok, buti na sabi mo yan.
0: Tama
1: sign din na posibleng ikaw ay kulang sa pahinga.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga puyat, isa sa nangangala, yung kadalasang di natutulog ng normal.
0: Tapos lagi nakayuko, nakahawak ang cellphone.
1: Buti na sabi mo rin yan. Kasi alam mo, sa pag-aaral, marami daw ngayon ang may cervical problem, yung problem sa neck. Kasi yung hindi ergonomics yung paggamit ng cellphone. Lagi ka nakayuko.
0: Nakayuko. Nakatungo lagi.
1: Wala naman yata nag-cellphone straight.
0: Minsan, pag nakahiga, Dok. Minsan nalalaglaga pa ng cellphone. Sobrang antok.
1: Actually, marami din talagang dahilan. Kaya, suggestion ko sa inyo, kung malapit ka sa Yes to Health Clinic, punta ka sa Yes to Health Clinic. Kasi may mga consultant tayo na they know how to assess.
3: Mga katrupa, exciting!
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Eric Loren.
1: Mm-hmm. Makakapag-suggest sila ng mga modality na pwede sa iyo.
0: Yun, ha? Sa mga kababayan, laging sumasakit ang ulo. Mm-hmm. Alam niyo yung headache, hindi talaga siya disease in itself. But warning sign ng katawan natin.
1: Parang ano yan Parang warning shot.
0: Oo.
1: Na pag sumakit na ulo mo.
0: Merong ibig sabihin yun.
1: Unang-una dyan pansin. Unang-una, dehydration.
0: Mm-hmm. Lalo na ngayon, mainit ang panahon, ha? Mm-hmm. Keep hydrated, mga katropa, mga kaibigan. Hydration, pahinga, at sapat na nutrisyon ang kinakailangan po natin, ha? And if there's an underlying causes niyan, mas maganda makapagpakonsulta. Pa-check up po kayo, ha? Okay, paano, Dok? Napakabilis ang oras natin. Baka may pahabol ka pa, Dok.
1: Time na ba?
0: Ang bilis
1: naman. Siyempre, maraming salamat, mga kaibigan, mga katropa. At sana ay... may natutunan kayo sa ating episode ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, maraming tinamaan . Oo. Maraming tinamaan talaga yan. At lahat tayo guilty dyan. Kaya we need to learn paano natin talaga ma-achieve yung goal natin ng pagpapahinga. Kasi una, ang pagpapahinga, hindi mo binabayaran .
0: Mm-hmm.
1: Libre lang yan. Kaya lang, dahil nga sa atin pong sobrang pagiging busy sa buhay na to, ayaw nating magutom, tayo yung breadwinner, sometimes we sacrifice health to gain wealth.
0: Mm-hmm.
1: But, sad to say, time will come, we will sacrifice wealth to gain
0: to
1: wealth.
0: Gain health.
1: To gain health, sorry. Yeah. So, maraming salamat. See you again tomorrow sa ating pong programa. Sa mga himpilan na ating kasama ngayon, salamat po sa ating mga taga-subaybay. Dok, Aljo po ito mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Dok. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin dyan na lagi nakantabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin po sa lahat ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Sa ngalan po ni Dok Remili Tuoy, ito po yung likod, Dok Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Tapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: XFM.
6: XFM.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon ay sama na ko og nga ibate. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po ang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang coffee dyan, isa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili mo kainom o Santon Plus Coffee Mix. Gabalo ni ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto na mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pait.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Tay, o dyan in English, unggoy tay.
2: Ay, kasayo na nana.
1: Amo, patak ka, malaga tay. O, ingon na mong maestra tay, kay mangki.
2: Kung laki.
1: Ngay.
2: Ayaw.

0: and mata hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para palatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime o sa retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot mo to, pusil. Karon kay gulang na, kurong-kurong.

0: Nasakpo kay murag ibalik akong pagkaagisibo sa bata. Exciting Youth, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
5: Abli na.
4: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
6: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: TMR-FM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darling Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Morning, Achia. Nasiyot ako yung bumulang piling nasiyot. Nang ako babunod. Binog ako Santon Plus lang. Marte akong bumintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday sinil kanyero, tagasit yung pagakpa, barangay bungabong, antuka, nabaw di oro. Sa akong test atong niagin, wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang ako pag-inom sa pinga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ako diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Hoy, buwang, kanong kalangoy lang huwag kamal ni Karsada?
8: Ay, kibaw mo, buwang, kung di ko malumusan niya kay Karsada, niwa ni tubig.
7: Barong niya, nag-trappy ni Karsada, oh. Noon sa baga, daya kong matuta. Gamitong doon ni Himoy, kunig buksay. Maapsan na ganyan ka karun, lumusan na ganyan ka.
8: Eh!
7: Ay,
9: exciting!
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kaselskir ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Pintibo kayo ang Sister Pain.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
19: Abli na.
18: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
19: Yes to Health Clinic.
18: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
20: Mga katupa, excited!

0: Mix FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para maligayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higa.

0: Inom nimo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika, o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:07 in the afternoon. Mga katropang oras, hatod sa inyo ng Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mga katropa, sa mga katropa nato din ang medyo kulang na sa isgutan ng pampaligon sa lawas. Labi na karong katropa ng init kayong panahon. Sa kainit sa panahon, katropa, mas kaya mo daghan o mas kaya mo palambo ang bacteria or viruses nga nasa palibot. Mga nakapiliag yun, mga katropa. Ang inyong partner sa inyong matag-adlaw, ang Santhone Vitamin C, usaka alkaline base, mga katropa. Ooh! You heard it right. Ooh! Usaka alkaline base o non-acidic nga ascorbic acid. Sa mga katropa nato din ha, nga medyo hesitant sila when it comes to choosing the vitamins. Kaya of course, some of you would complain nga, basig, muna hinungdan nga mag-atake sa ginatawag na itong acid reflux kahit tungod sa acid. Pero no, katropa, dili sama di asang ito ang produkto nga Santhone Vitamin C. Kining problema ninyo, ginaproblema ninyo nga kanaganing base niya, ginani-inana. No! We could vouch to you sa inyong mga katropa o ga-assure you nga dili sama niya ng inyong ma-experience once ganyang piliyon na ito ang produkto. Wala man ko nagpugos-pugos din, pero ako personally as a hyper-acidity person, experience ng hyperacidity, I always make sure to choose the right partner sa ko ang daily routine mo. Na ang Santhone Vitamin C o sa gamagikan dili lang sa oranges, gamagikan po sa mangustin, mga katropa. Source of antioxidant, makaboost sa immunity, makatabang sa menstrual problems, regulate blood pressure, makaboost po sa heart health, adunay properties nga anti-inflammatory, boost skin care, solution for tummy problems, and weight loss, mga katropa. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, available ni sa mga butika nationwide, ilabi na sa atong physical store nga nadiri ubos sa istasyon sa Z Plaza building nga open karong adlaw, mga katropa, from 9 to 5 p.m. which is also nagapaghigayon pod sa atong free consultation.

Yon! Welcome sa programang Tatak Lukan! Ayan, that was Dia Masalala Mo. It was a Indonesian song nga gihatagan og Visaya version. Diba? Masakit na siya paminawon. I mean, sakit naman ito paminawon tong una, pero mas gipasakit pagyud og maayo. O, nung tanay diri. Kinsa din nagkanta ito, DJ? Ato nangita na on di kinsa may nagkanta, diri B? Actually, nakalimot ko kinsa ni si Kabigas. Yes, oo. Pataka na pa si DJ. Yes, actually si Kabigas ata to. Correct me if I'm wrong. Mag-uban-uban ta hangtod alas 5 sa hapon. Excited kay ko karong adlaw ay. Okay, aduna tay guest for today nga surprise guest gid siya. I'm so happy. Okay, wapang sa niabot kay surprise guest gani. So therefore, medyo madelay sila gamay kay kalit-kalit naman ko ding ako ang pag-invite sa ina. And I'm so happy! Sa mga taga-Buhol din ha, be. Mga comment daw taga-Buhol din ha. Kinsa man ang inyong mga artist nga pang-bato din ha. Kay, siya akong pang-bato. Oo. From all the way from Buhol. Ang Buholano singer and songwriter ang ato ang guest karo nga hapuna, which is di man ni siya ingong kuan. Kay ilado naman kay ni siya yun. Muna atingin yung mga katropa ha. Ug adu na may mga favorite Bisaya song. Ay, panagkaing Bisaya kay nga nagkaraan ha. Mapit kang kita mo rin. Ay, out of touch po tas atong programa. Ingong kong Bisaya song, dili po tong grabe po kadugay ng kanta. Namimang hapon din sa mga viewers and listeners nga naakaroon na minaw, pinagi sa ato ang Facebook Live. Hello po sa inyo, namimang hapon. Thank you so much for tuning in. Ako'y bahala sa inyo hang sunata karong hapuna ha. Tanang klaseng genre, ako na'y bahala. Plastaron ko ni dinhi. Siyempre, ato ang sugdan sa pinaka mga slow mo kayo nga mga kanta. Love song. Love song kita dinhi ha. Tangi po na nga to ang topic for today. Para tayo hisbutan on air o ganahan ko na ikachika. Ay kung ako na sige, adlib nung sakit niya sa panga. Ay, na ako'y kauban din manakit sa dang panga. Muna, stay tuned in mga katropa ha. Madahil lang giyapunta sa pagpaminaw. Sa pa may mga kanta niyo yung gusto madungog niya on air. Pero gay ka po. Ako rin bahala din hi. Ako rin bahala og patugtog niya. Lingkod naman, sit back and relax. Ragid mo din hi. Oh, mora gid ang inyuhang kuan din ha. Anyway, mga katropa, alauna, 26 naman sa kahaponon. Here's another song from one of our Tatak Lokal guest artists. I forgot kung pila na kamulan sukat nga na-guest na ko sa dinhi, but he was one of the person nga atong na-invite. Ug na-ila-ila sa kahanginan, si Jet Terol, all the way from Cordova. Kung sa mga kaparentihan ni Terol din ha, no? Ako yung parenti ni Terol, ma-proud yun ko. Under na siya karon sa MYSNHP, eh? MYSNPH? Yeah. Uy, tama, pindot naman nun ang dapat pindot. Yes, I think under siya sa MYNSPH and I forgot kung sa tama ba to siya. Kay under kay paring ko, paring, kisa to siya? Paring JR. Oo, paring JR lagi to, akong pagkahibaw. So, isa sa ako mga ingon sa inyo nga I'm so proud to introduce sa inyo ha. Oo, eh. Ayan! Ayan, ito na hapon na bayaron ha. Init ka iron, dapat mag-inom og daghang tubig. Ayaw jud og pauga. Ayaw sunsuon sa DJ ha. Dapat ano lang yun, stay hydrated yun ta mga katropa. Kay ang init sa panahon karon grabe, sobrang init. Grabe! Shout out kay Boss D Vlogs, kay katong ni aging Biyernes, I think, yeah, it was Friday nga siya among nasakyan padug talisay and then luckily kuni bayo ni pliti sa iya ha bisag kaila siya sa amua. good citizens but siguro ta. shout out sa imong Boss D Vlogs. So, bayaran jud imong TF to ako ang vlog sa imong phone kay 19 minutes gitaon to. All right, here's Jet with his new release songs. Palayain ka. And you're still listening to 88.3 XFM Cebu. Sa programang Tatak Lukan.

0: Mix FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pina la gas. Mas pina di bay.
2: Extel by 33 anyos taga Marco di ay. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang

0: nagamay na jud ang akong hawa. Nindot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients: mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Next, daghan ang natubangan.
4: Permigyod gamuta mo ta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta mo ta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura.
9: Murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero. Taga Butiki. Itong balasakang panit sa sarunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanami gin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:40 in the afternoon. Mga katropa, init ang panahon. Make sure nga aduna mo'y partner sa matag-adlaw ha. One thing I know, one thing I could really assure nga pwede niyong gamiton, especially sa mga katropa na itong hina ang immune system. And of course, ha, mga katropa, do not forget, always drink your water. Kaya bisa pa man nag-vitamins mo din ha. Ooh! Bisa mo nag-vitamins mo rin ha, basta you're not protected by water. Water is very important. Kaya itong lawas composed of water. So, wak kabaw rin ha. Anong, sigira mo online, wag mo ga-study. Studyhin na inyong kaugaling yung lawas. Arong kabaw mo personally, unsay kinahanglan sa inyong lawas. Pinakauna, water. Water yung dapat ha. Drink water, especially now, nga ang panahon, init na kay summer naman. Officially, isugod na magiging summer days. So, dapat yung sugdan o ginom ang ato ang mga produkto sa Yes to Health. Ang Santhone, Vitamin C, the alkaline Vitamin C, mga katropa. Yes, correct. You heard it right. Available na sa mga butika nationwide. And of course, available na siya. Dili lang sa butika, but of course, sa ato ang physical store of Boss Dere sa itong istasyon sa Z Plus building. Open siya daily from 9 to 5. Especially Sunday, nagapaygayon tag free consultation and general check-up. At the moment, nagsugod ka na itong general check-up and free consultation. Yes, that is all free. Ang inyong atuan dito, i-present inyong kaugalingon o gusto mo magkabawag, okay pa ba mo? Ako, I am isa ko sa mga nahimong client na din ha. Nahimong nilang pasyente. Yes, I have to make sure that I'm doing okay physically. I have to make sure na I am a healthy person kay Lawas Capital. Uban din ha, patik-atik ra dahil pabagtik-bagtik, nang guba na din atay o kidney.
9: Ay!
13: dati mo to, manjugo mo yung, ay, naman dito ka ng sa una, magumana, magkupa, ah, mamatay ko, mamatay, anak. Pero actually, no, daily, ta, immediately mamatay. Mahimo pa tang problema sa tong pamilya.
6: Ay,
13: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, isa raman ko mabuhi, mamatay ko, mamatay, may lantag, dito ka, iurok.
6: Ay,
13: ay, ay, magsakit pa ka, pa-ospital pa ka. Na may ngunang uwan niya, nga no, ingong balik ko, ipa-ospital ko. Nagtuosag ka nga, kanang pasagdara kasi yung pamilya niya, nga mura na kagmat, na.
6: Ay,
13: selfish thinking, mga nang sayo palang daan, ayaw pag inaan na, uy, reverse psychology ni ako, adin, hindi tamo alam-alamon.
6: Ay,
13: tingin yung lawas, kay kumayayay mo, dako mo yung problema. Anak lang, nangasaba ko hapit. Santona, vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Up until 5 ta sa kahaponon sa programang Tatak Lokal. At ang iniyon niya, ha? Ang ato ang surprise guest sa Tatak Lokal. I'm so excited. At ang iniyon taod-taod. Actually, pinakalit lang yun ni ako rin yung gihangyo. Diba? Gihangyo lagi na ako rin. May tag ni sugot lagi, madayon lagi. Uy! Paliksyon ta. Mga mga katropa, here's another song, a Bisaya rendition from the original song na Palagi by TJ Monterde. Here's another song, Palagi Bisaya, wedding version. Mga nang, di, paminaw na ito, di, kaya murag, bagay man sa mga nasakitan. Ayun, isuwaan yung mga radyo nga, pabilin sa pagpaminaw mga katropa. Para sa mga tao nga, mga taong nga wapili ah. Pero kanunay nilang gipili kung kinsay naa sa ila karon. It's all about the person you wanted to be with. More than love, it's not just a feeling. It's a decision. It's a commitment. Naigo ka no? Sige lang, paminawa

0: Tina, I love you. Hindi talaga, oh, di ba? Ay,
1: yeah. Ayan! Ayan!
0: Ayan! Today. Ang dami nag-aabang kailan ako papangit.
1: Ay, yeah.
0: At hindi ko kahayaan na mangyayari yun. Napaka-pale look ko naman sa camera ng Facebook namin, but it's fine. That's a look for today. Putla-putlaan.
1: Ay,
0: yeah.
1: Ay,
0: yeah. Ano yung mga katapang sa pagkabilan ako ng intro, ganyan, but I know for sure some of you gonna hug chika-chika. But yes, the chika for today. Effects. Yeah, hello po sa inyo. Hamay pagpiminaw sa mga katropa nato sa toang comment section. Grabe naman ni si Alex Comendador, oy. Isa na siya sa to mga anniversary followers. Yeah. Yeah. Kitang-kita ko dito si Ferret Perry.
1: Oh, yeah.
0: Greetings from Team HMM Aligri Algeciras. Approaching na kami sa Busan, South Korea. Barko ba yan? Hindi ako familiar with it.
1: Oh, yeah.
0: Next time, sabihin nyo anong ganap nyo dyan sa Busan. Hello po kay Ferret Perry. Sabi niya dito, hello, you're doing great job. Of course, Ferret. Katubot ba to? Nasa milestone follower na siya eh. Ronnie Ponsica Generalao. Good morning, Generalao. Tama ba ni Uy? Nagpaminaw daw sila kami sa City Puso, Buhisan, Cebu. Hello sa inyo nga din ha. Johnny Nemel Soringa. Pa-shout at din sa Tapon Dumanhog, Cebu. Chinita ni Inteng. Inteng who? Inteng what? Montesa Rudy Reyes, Nestor Mojado, Lawrence Dingkong, Grodel Ism, especially ni Boss Camps nga taga Indian. Boss Camps nga Indian. Shout out from Gawi, Cebu City. Mami Lorna all the way from Australia. Good afternoon, Jovet Arisgado. Nandang sa inyo may pagpaminaw. And balik ko na akong katropa at tangin ninyo nga to ang tatak local guest artist today. All the way from Bohol. Yes, all the way from Bohol. Dili ni kuan ha. Dili ni chika-chika ni ako. Adini mo nang atangin dyan din niyo. Sayang kay dili niyo maatangan kay isa na dyan ni talagsaon ra kay ni nga higayon. Talagsaon nga higayon. Talagsaon ang tanang mahal. Lahay din nga banda di ay. Sumuon ang mga katropa at tangin niyo niya ha. I-post na ako sa page sa XFL. Kung kinsa nga to ang guest karong anlawa. Pasarat Davao del Norte, Tagon City, gikan kay Boss Rob. Hello sa inyo ha din ha sa Tagum City. Charlene, may hapon din mo ma'am. Top fun. Sine-sine sa aking pagtulog. May hapon DJ. Way kausaban, gwapa gyapon ka da DJ Ari. Kabalo ka DJ, gimingaw ko ni mo. Way malis siya DJ. Nam, hatag mo jikog malis siya. Auntie Chi, baho daw ko ang PM. Sabah niya ni Carlo. Sugra ka kay nagtago-tago kag dami account. Igawas imong tinuod nga na mo. Kani mga nagdami-dami account no, isog kaayo ay. Patilap na ako ng tiil ni mo. Sige, yung bahog tiil niya. Ang yung naong murag tiil. Kanigi, baliktad na po niya ang pangalan. Joel Besa, Judney, for sure. May hapon, DJ RC. Always good amino ni mo sa Tatak Local. Salamat, DJ RC. God bless all the way from Bohol. Pwede ko pa-request. Okay, hello, Charlene. Pa-request daw siya. Okay. Ito na liliyon niya ang mga katropa inyong mga song requests. Kay... Unyan na lang, kay... Mung advertise ako kadali. Kaya mo gani-advertise din eh. At shout out ko kay Sander nga gwapo. DJ, babae na lagi kay karon. Yes, parang kailan hindi. Container or cargo vessel among sampahan sa HMM. HMM, what is that? Or Hyundai Merchant Marine. Okay, gikan kay Eman. Okay, taas ka ayaw ang number.
1: Ayaw!
0: Kasi Eman, oh, padong approaching Busan daw sila. kisa kay asawa ani nga dili man sa ko nang update. Regards daw ko akong lolo ni mo DJ, ina imong lolo nga isa-isa lang kay napay na una nga isa ka lolo diri. Una mga katropa, thank you. Oh, sa pag-share o pag-comment sa ato ang

Facebook Live. O sa itong mga viewers sa TikTok, hello sa inyo ha din ha. Hiroshima, Japan. Gikan daw diha siya nagpaminaw. Amot, saan na pagwasa yung pangalan? Here's another song from... This song is written by the person nga itong i-guest karong hapuna. And this song is one of my favorite. Again, a lot of favorite, DJ. But this song, it reflects about someone you lose. And reminds you of that person. Pahinumduman ka niya pag mahinumduman kita sa mga tao nga nawa, nag-yun. Ay! Dapat na makahinumdum sa nailahan nga nawa na sila. Katubitong buhi pa sila. Wagid niyo pahinumdum eh. O nga na pahinumduman mga buhi pa man. It's one of the song nga ni appeal sa 40 Cebu Pop song competition. This is Sugid ni Maria, written by Joseph Gara.

0: Catupan, exciting!
1: Sandong Glass Gold.
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko kung sa'y maayo ug nigawas niya ang Sandong Glass Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
1: Sandong Glass Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Sandong Glass Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Sandong Glass Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Sandong Glass Coffee Mix. Murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Sandong Glass Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Sandong Glass Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Sandong Glass Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandong Glass Coffee Mix. Kapina. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandong Glass Coffee Mix. Sandong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebeng. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Sandong Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Sandong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandong Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi o higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amagi try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting. Yeah!
1: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sethan Plus Herbal Soap.
10: Yan ni Kelona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Sethan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Sethan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panis, mahamis nga kutis. Sethan Plus Herbal Soap.
11: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time 2:25 in the afternoon, mga katropa. Atong oras, hatid sa inyo sa Sandong Plus Coffee Mix. Kape nga makatabang sa inyong diet journey. Well, I guess it's one of my need karon. Kay muraga taas nga ko ang intake sa sugars and makes me more himsog. Nakabantay din ha. But yes, don't worry. Kay na ko substitute when it comes to my diet session. Kung dili ko gusto mo drink o coffee nga adunay sugar, well, I have my partner, Sandong Plus Coffee Mix. Tungod kay stevia lang nakapatamis ni ini, malunggay, soya powder, ug mangustin ang sulod ni ini. Sa soya powder pa lang daan, it's really one of my recommended tungod kay high in fiber, high in protein, low in saturated fat, cholesterol-free, lactose-free, good source of omega-3 fatty acid. source po gani sa antioxidants mga katropa ha, antioxidant. And of course, taas po gani sa ginatawag natong phytoestrogens mga katropa, ang soya powder. And yes, from malunggay palang daan, yung queen of all vegetables, mangustin, yung queen of all fruits, tungod kay paldong-paldo sa nutrients pagka muna ang we gina-intake nga content ni ini ang mangustin, malunggay o soya powder. Santone plus coffee mix na nga pinaka na nambal pa mga katropa. 226 sa programang Tatak Lokal. Kauban of course, and yung DJ Reyna at Chinita. Hangtod alas 5 ta ha. Pakusin yung mga radyo kay
3: Gaya. Kaskas.
11: Narabaw ko'y gi-invite today. O sa Kabuholano artist. I hope maabot sila no. Mag-atang na lang sa gawas.
3: Ay!
11: So here's another song for Jerlyn Abano. Forever na ni. Ay!

0: Hits FM.
1: Santa Un Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santa Un Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga ibati. Pag tumagid mo Santa Un Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahin na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santa Un Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santa Un Plus Gold o Santa Un Vitamin C.
3: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santa Un Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw, tibo jod ang Santa Un Plus Gold.
4: Santa Un Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santa Un Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una kusugay ko minom og kape 3 to 4 cups a day. Hangtod sa nitukar na ang akong asilog, gasukasukan ako og gapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Akong gisulayan ang Santa Un Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santa Un Plus Coffee Mix.
5: Santa Un Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, og soya. Santa Un Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santa Un Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santa Un Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligpon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
5: Santa Un Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santa Un Vitamin C. Balanced diet?
8: Check.
5: Regular exercise?
8: Check.
5: Vision X Plus?
8: Check.
5: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pagamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
5: Turbo Food Supplement.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan nakambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santa Un Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santa Un Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santa Un Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: XFM.
14: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time 2:20. No, it's not 24. It's 54. Grabe naman chinita. Hindi ka na ba okay, Jai? Excited lang mong upo na. Alam mo kung dito abot mo ka ng guest artist. Gilangoy gud nila ang buhol. Nangatong oras tay mga katropa hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Dili na ginako na padugay-dugayon naguna di ang atong produkto ang Santa Un Plus Coffee Mix. Sa mga katropa nga sama na ako medyo gabantay sa timbang. Ako gabantay jud gusto kong timbang ron ay kay murag namo gani comment ang kauban ako diri nga ni dako da kong bukton. Okay. kalimtan ako na siya, pero isa sa ko mga motivation good ang pag-check sa ako ang sugar. And I guess the right partner sa ako ang diet routine is ang Santon Plus Coffee Mix tungod kay adunay soya powder. Ang soya powder, mga katropa, adunay high in fiber, high in protein, and of course, dili lang kana, low in saturated fat, cholesterol-free, lactose-free, good source of omega-3 fatty acids. Source of antioxidants, high in phytoestrogens, mga katropa. Hindi na chika-chika, ha? Siya maka-blooming sad na siya, dahil makita mo sa tanawa sa live.
0: Ayaw!
14: Ako na makak. Nung ginapansin na, makak na po ko diri. Dili, uy, laro, anong gwapa ka, ayaw ko. O, di ba, tibig mo to, kulot akong hair today.
0: Ayaw!
14: O na, Santhone Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide, labi na sa itong physical store nga naubos sa estasyon, sa Z Plaza Building, anaadin hanga to ang maabi-abihon, o gwapa sad ka, ayaw nga mga staff. O, di ba? Lipstick ka na mo ni Mamuela din, ha?
0: Ayaw!
14: Napo si Sir John Ray din, ha? Napo diya si Katropang Mamlay. And of course, si Doc Bernie. Free consultation and general check-up. Ang inyo rin yung kaugalingon, inyong kaugalingon region. Panay lain.
0: Ayaw!
14: Inyong mga balatian, of course. Wala, uy, ako lang ba? Kaya para, di ba? Mas may na makabalota. Prevention is better than cure, mga katropa. Di ba na ako, ang ceiling na maghalang na yun atong ipang bati.
0: Ayaw!
14: Kapoy na ko pa inumdum nyo din yung ay, diligay mo mga nyo din hi. Maghihulat ninyo. Diman ni ha, Santhone Plus Coffee Mix, mga katropa. Produkto sa Yes to Health at 2:56 in the afternoon sa programang Tatak Lokal. Hantod alas 5, mga katropa.

0: And that's it, 3:05. In the afternoon, dali daking oras, nangapi na mo? Wak mo ka pangapi no, mataga barangay sa Patera, pangapi na mo din na open na nga tong tindahan yan, naa si Welami. Pwede na kayo na sa mabaligyag kapi sa inyo ha, na, and yes, dili na ko dugayan of course.
1: Ano na dayag?
0: Ang ato ang, kuan, ang ato ang guest artist today. Of course no, kaya ka nang, ako dyan ningi prepare yun o, Char, gi-prepare nga, karoon lang kayo kagahapon lang kayo contact prepare yun.
2: Ay, yeah!
0: Bili lang yung gi-prepare, pero sa ako ang gipangandoy yun nga mag-guess at ang programa. Of course, kabaw kung kaila mo, ani. Kaya pimintin ako gina-play ang iyahang song sa ato ang programa. And bisag dili sa programa ang tatak lokal, bisag sa ako ang regular program. Bisag yung mga kasabihin mo ang mga background music sa ako mga drama. I know. Mm-mm. At nangyari din.
2: Ay!
0: Nakapad din ang ating mga pangarap. Ano naman ang mangarap ka? Kasi libre lang naman.
2: Ay!
0: Kasi ma-excited din ka. Kung excited sa ko din eh. Kaya kung excited ta, undangon na lang nato ni programahan eh.
2: Ay!
0: Ayan. May hapon din sa itong mga viewers din. Nakatong miagig adlaw. Nasakyan na ako si Boss D Vlogs. Grabe na mga taxi driver sa Cebu eh. Na-stress ko. Kaya guwat-guwat kong taxi sa Ayala. Muhunong na ako kapag ingon akong talisay kumuad to. Pero may na lang gani kay sa layo pa lang naklaro ni Boss D Vlogs akong kaanya. Hoy pagduha-duha. Pero pag sood ako sa taxi gihangyo ko niya nga mag-vlog daw ko. Ay hapon. First time na ako nasuguan og kanang supporters.
2: Ay
0: ako mahigugmaon mang yug ko. Yeah, supportive pug ko. Mag-vlog sag ko. Anyway, mga katropa nga to ang Tatak Local guest artist today. Baliko na ako. Excited kay ko nga i-introduce niyo siya sa inyo. Ito mo dugalang. Basta-basta ni siya kay Murag. Fresh from Sonata, pamagid ni siya. And congratulations to Sonata no, for the successful event. Ongoing pa maghihapon sila ron? Correct. I know. Kani nga to ang guest karon. Ano na siya ay 500,000 streamers sa iyang music platform. But of course, ano na po siya ay 4 million listeners sa Spotify, mga katropa. Grabe naman sa daoy. Ladies and gentlemen, mga katropa, our Tatak Local guest artist, Joseph Gala. Ayan, work shy type si sir. Wala siya may mo, kaya ako ba niyang DJ ron? Yung DJ, yata na ito niya. Hello po, how are you?
3: Ayun, Lau.
0: Maadyong
3: palis.
0: Grabe naman eh. Palis pag Bulano, no? Actually, amo ang technician niya, Bulano na. Oo, tagas, asa gini siya, Hitapi, mayata niya. Si katropang Doc JJ. Kumusta man so far, Sir Joseph? How are you to find out everything?
3: Okay kaayo.
0: Okay kaayo.
3: Medyo busy this month and salamat God for daka busy ngay mo hatag.
0: Yes, of course. Amen. Yes. The more busy, the more blessing.
3: Yes.
0: Pagani na lang. Bisan naman siguro ako no. Ma-feel jud na ko nga the Lord is good as always. Labi nang pagdaghan kong mga gimbuhaton.
3: Yes.
0: The more nga maghigda ko sa balay, the more nga I feel like I'm not do I exist? So si Sir Joseph Gara, isa siya ka Buholano singer-songwriter. And I know for sure, isa na siya sa inyo mga nadungog ng mga music. Dili lang sa radyo, but of course sa social media. Kaya daghan po mga songs niya nga ni trending, right? Isa nga mga songs, Sir Joseph, ang mga ni trending na sa emuhang ginagamit per me.
3: Siguro ang di ko.
0: Ah, yes. Isa ko si mo gamit, malamang. Ay, na, yeah, favorite song.
2: Ay, yeah!
0: Uy, kasi chinitata na lang, favorite song. So, Diko is one of the morag use kaayo nga songs sa social media.
3: Yes.
0: So, what is the motivation of the song? Anong Diko? Anong okay? Anong Diko? Pwede naman okay kong.
2: Ay, yeah!

0: So, so my later on naka ga imagine syempre humano nako ang kanta. So, unsa may naasa di ko nga mo evolve ang song. Yeah, that word, ang concept sa song is na diha sa word nga di ko. So, gi-develop nako ang story. So, puro po tag-writer og story, no?
1: Oh, actually, so, relate trugig kayo na mag-imo o kuan. Kay some story write, mga film writer, they based the story sa kakanta.
0: Yeah, exactly. So, muna siya nga di ko ang nahimong...
1: Muna na yung title.
0: Actually, mogyo siya yung nag-una. The title itself.
1: Paghimo ni mo ay na, that was the first thing nga nasa kong muna na, di ko.
0: Yeah.
1: Oh, okay.
0: I mentioned ganina. One of first nga na sa kumunahuna, ang chorus, ang hook. And then, gidevelop lang na ko. So, muna siya ang storyline nga. Para na ining kataha sa mga wapili ah. Pero apil gapon sa...
1: Dago na to ni sa mga inaano yung mga topic. Ay, okay naman ito. Chill-chill naman ito. Diri, excited pa naman kay Kung. So, it's all about the kanik nga song. Sa mga katropa dato din hanga na-feel ninyong wala mo pili ah. Pagutanan yung kaugan.

0: 2 years ago or last year? January last year.
1: Last year. Yes. Uh-oh, I still remember it was last year.
0: Yes. So that's Intimano.
1: Intimano, it's because intimate malamang ang sa Manila.
0: Actually,
1: it's a wedding song.
0: Ang Intimano ang meaning kay ang sarga niya sa bull's eye. Hindi siya intimate.
1: Basig sa inyo ora na ha. Amo di.
0: Murabao na igo ka sa iganan. That's Intimano.
1: Okay. So para na kupido ka.
0: Yes. Ganun. Exactly.
1: Mahirap pong nani mo dire, nakasabot na may kaya. Nagpataka na ba yung explain nila?
0: Daghan dito mo ingon nga, intimate. Dili siya intimate. It's actually, kato, kanang naigo sa iganan.
1: Oh, so naigo siya. Ay, ang uban, karelate. Pero lahi na nga naigo sila. So, Intimano. So, I thought na from the very beginning when I heard that song Intimano, it's like intimate. Yeah. So what you think ko basta lyrics ani siguro ko sabay-sabay. So maubos ba sa lyrics nga it talks about naigo.
0: Yes.
1: Wala bagsak sa exam. So intimate, Intimano. How Intimano, like Intimano? So that's the meaning of the Intimano, di ba?
0: Yes, yes.
1: Is it Bisaya or
0: di ko ka kuan sa origin pero that's what we are using actually in my place, in my Bukid place, Intimano. And in fact, makabasa gyud po ko sa mga diaryo. Okay, before I decided to make it a title, ako siyang i-sure on.
1: Oo nga.
0: Nga, mogyud ang meaning.
1: Yes, yes, yes. And then that's it. Intimano, yes. Bull's eye na igo.
0: Yes, naigo sa iganan.
1: Oo. Ano, katropa, morning bagay sa mga kanta ninyo nga naigan. Na paminawin. Ay! Nasira ang kanta. Stop. Okay, doon lang tayo. Ayan din sirain yung song. So, the song Intimano talks about hitting or naigo ka ni Cupid.
0: Amor na siya. Di lang tataman.
1: Di ito pasubraan kayo. Maguba ang meaning sa kanta anim. Para pa diri ang writer o narabang artist po din. You also write the song.
0: Yes.
1: So, you write the song and you work with the collab with the Orkaraga.
0: Yes.
1: May sarap sa akong mga dream nga mga guest po doon sila sad ay. Pero muragbi. Makaya! Busy ka ng mga schedule sad, no? The last time I saw them sa isa ka airport, grabe kadaghan ng gamit man. Mura manglayas. Try lang ha. So, Intimano. Aside from Intimano, there's one thing also na I really like now. The Balaan nga song. And I noticed ha, I don't know if I noticed kasi most of your songs, not just naimugingon, but also me, na-notice na ko nga, sometimes the song can really use for, not just for someone nga ihatag nimo for opposite sex, but also mura siya. I don't wanna use this as disrespectful, but more like sometimes mura siya og worship song. Yeah, is it part of the motivation?
0: The Balaan song?
1: Mm-hmm.
0: It's actually a modern prayer.
1: So tell me more about it instead of
0: the usual nga dili man gugunahan nga it appears to the listener nga mura siya og kanabitong religious song.
1: So I
0: make it to the point nga kanang pwede ka mo decide unsay meaning na para nimo, pero for me as a songwriter, it's a modern prayer nga kanabitong nakay giampo kada adlaw. And then finally ang imuhang giampo, hinahinay na nimong na feel nga murag
1: yes, nahitabo na,
0: this is coming true.
1: Okay,
0: yeah.
1: That's it. So I just noticed kay di lang man nang kana nga kanta, wala lang na feel lang na ko nga some of the song can be used as a worship song. I meant no disrespect, no? Might people be sensitive with this kind of statement. But yeah, Balaan is a modern prayer.
0: Yes, pero kung maminaw ang uban sa nga interpretation is murag kuan siya para sa giangayan or somebody nga kanang gusto nimong mapayas or something like that. Pero that's
1: proposal.
0: Depende.
1: Magamit din ako ng proposal diyan. Anyway, we're live sa Facebook sa 88.3 XFM if you want to share the live. So, sa inyo mga supporter, kasi ganahan mo mag-get to know kay Joseph Garra. Get to know with Joseph Garra. This is your chance to ask questions.

0: Sean. Aron di lang ako si Pautana dili. Ay. Ayan. Yung ramang DJ no pataka ro sa Pautana. Anyway, aside from that, you've been doing music, Sir Joseph, for how long na ba?
1: As a writer, mga 15 years.
0: Oh.
1: Pero I've been...
0: Ano bang ginawa ko sa buhay ko? So 15 years you've been doing this
1: songwriting. Yes. Okay. Pero cover kwansad ko. I started with as a cover musician.
0: Okay, way back 2004, 2005.
1: O sa kamatao.
0: O nataon ako, oy. Okay. Kaya
1: nag-skwela na ko. Sip-unon pa.
0: Nanggahi rin. I think that was, like, elementary. Sayin na ko, ano.
1: Okay.
0: So that, those years, nag-start na ka for covering songs.
1: Yes.
0: And then right after that, you start writing songs.
1: Yes.
0: So, you also play playing instrument ba is one thing na murag naa na sa imuha?
1: Yes, mo ginay una naguna. And then ning sunod lang ning writing songs.
0: Okay. Ba't tugraw adyo ko na artist? Kaya man ko na ibalan tong tugon sa.
2: Ay!
0: Mandatory ba yun? Mandatory ba, Sir Joseph, nga pag once you are an artist, you need to know how to play instrument.
1: Mga 90% of kanang music artist,
0: kinang lang
1: especially songwriters, nagi na ibawaan. Kaya mas, sayon manggod.
0: Ah, pabilin lang ko sa DJ. Ay, hira ko ay. I-guess na lang kamutan. So, 90%. So, most of, how many instruments you know how to play?
1: Maybe five.
0: Five.
1: Like bass guitar, ukulele, keyboard, basic record. Pero naagid ko nag-focus sa guitar and ukulele.
0: Oh, I see. So therefore, more on mga string.
1: Yes.
0: Since kaya mo mga songs, more on mga yun na nag-guitar ka.
1: Yes.
0: So you started doing this. Kano sa amani mo, on this experience mo as an artist, is there... How many times you feel like you wanted to stop?
1: Kadaghan, di mahihap.
0: And what is your motivation to keep going?
1: Self-expression. Muna ako ang... diha mong ginta magsugod, no? Self-expression. And then, later on, ganahan man sa tanga ma-share kay mapulan makasa anak nga point good sa imong life nga sige ra kag self-expression.
0: Mm-hmm.
1: So... might as well ato na lang ni siyang himuon nga source, no, sa I don't know, that your creative should be your source of kana, your creativity should be your source of income or livelihood or something.
0: And ROI ba?
1: Yes.
0: Pahimusli yung say naa sa inyo, ha?
1: Ang tama sa self-expression. So kung ma-monetize nimo ang imuhang unsa imong gikabisihan, you can sustain it. Oh, and that ay mong kalipas dughan na pirmi.
0: Mm-mm. Tinood na. Kay dati, top of the list mo ko sa noisy. Oh, karon napangwartahan na ako kung kasabaan.
1: Muna siya. That's the point.
0: So, this isa mo ko din sa mga more kind of common questions to artists nga nag-guess na mo din here. Especially to mga new.
1: Hmm.
0: About struggling to continue. Kay...
1: Well... for me, no, daghan sa mangutana na ako giyon sa pag survive kay especially in Bohol, no, nga gamay ra gyoy ning survive as singer songwriter. Kay number one, asa ta og i-produce sa song, like mo gasto mo gita. Pero what I did was kanang akong gi maximize po ng akong kuan as cover artist.
0: Mm-hmm.
1: So I play mga regular schedule sa mga resort para nga mapadayon nako ang pagyama og mga songs nga original. Kay momente akong kuan sa asa ko mag-record, kay kung wadon to nako tong as my asa kanang mga regular gig nako, dili ko ka sustain sa akong pagka-artist. So later on sa akong life, mas ning dako ang ako ang kining gibugaton sa pagka-artist.
0: Mm-hmm.
1: So hinay-hinay po na akong giwa ang pagka-cover artist So ana lang balance.
0: You know, like slow transition ka.
1: Yes.
0: Slow transition. Oh. Okay. So you started niya more like, you started ba nga ikaw lang yun nag-grow sa ibang kuan? You never asked for people to like nag-manager?
1: Wala.
0: Yeah, kay yeah. Commonly, diri mag-unsaroon sa Cebu artist karon. They wanted, the more you, pag na kayo makita nga mo, take care sa imo ha, it means na you're doing well. But there are artists here in Cebu nga, mo share sila sa experience nila nga, especially ha, when it comes to like social media. Daghang platform, actually, daghang platform pag-ausan sa inyong songs. Karon, compare sa una nga nag-start nga mga artists, buo na ilang pa may maagian nga experience. How to keep their motivation. How to keep continue making music. And I really agree that the part na you start trying to transition, yeah, it's not about self-expression anymore.
1: Yes.
0: You need to learn how to take advantage on that
1: exactly.
0: Skills. Well, shout out to the artists na nga, mga aspiring dihang nga mga artists. Naghamang ka nagtago-tago ron nga, mauwaw pa kayo. And then, isa sa mga concern nila, kanay mga naimpaingon. I don't know, this is very sensitive questions, but sensitive topic po din nga na-open up sa mga tanang artists nga ni solo diri ani programa ha. They always experience being told na, kano nags-music-music ka, wakay kwarta, wakay kwarta din ha. So, this is the answer. Katong tubag ni mo, sir, this is the answer for you sa mga niingon nga, giingnan mo nga wala mo makuhang kwarta if dili mo parehas ni Sir Joseph nga mo transition from self-expression to a source of income.
1: You have to have a plan actually. Dili lang kay tira pasagad lang ka. Dapat naka well plan na natanan.
0: Exactly. Good input. List down ha, kay nata exam later. Okay, this has been a question about people, about mga artists. Kay isa yun sa kanya madungog nila nga, ingon sila nga, si banda-banda, way kwarta.
1: Ano which is di punta ka blame kay kasagaran mong gipod gamay ra gyoy mo survive ani nga game sa especially kung sa music industry kay kasagaran mong gud karon nga time kung dili ka kahibaw sa game like kung maayo ra ka musuwat og kanta it's not enough so dapat kahibaw ko mo manage og page sa imong game karon sa imong social media kay bawo ka mo
0: naka social media manager gyud upan
1: you have to be all in one not enough nga maayo ra ka mo kanta not enough nga kanang naay maayo ra ka mo suwat og kanta kinahanglan maayo sa ka mo perform live kinahanglan kay bawo ka makigistorya sa mga tao nga posible maka help out nimo in the future marabang nga na nga side. So, dili pwede nga narakas kwarto, gagama rakang kanta. It's not enough. You release it, it's not enough. Before you release, you have to plan out at least 200 contents for it to really fly. Ang kasagaran ng artist, busy sa paggama, pag-produce, release it, and then forget. Dili na siya mao ang kuan.
0: Yeah. Same sa movie, there would be always a proper promotion and distribution.
1: Yes.
0: You would never hit to that success if di ju ka mo agi nga process. Okay, it's not about just producing it. It's about trying to let people know that it exists. It's the same
1: exactly.
0: Sa song.
1: Exactly.
0: All right. So, I hope my friends nga mga artists makuha niya nga input. Okay, this is from someone who's been doing music for so long. And some artists nga ako na ila dire, they considered they started their music career when they were a kid. But sometimes we have to start from where we really started our career. And I guess daghan pa silang maagian and I'm looking forward nga dili sila mo undang pag ina na sila guay kwarta sa music.
1: Should be bitaw kayo kay na ko yung mga friends po nga nawala gid sa scene nga murag mafeel na ko ang frustration bitaw kay ako kung ning surrender po ko as I term galiana kung ning give up po ko possibly there was a time in 2010 nga ning stop gyud ko for like 3 months. 3 months ra po nakaya kay I kuan ning sulod ko o call center. Yes.
0: Okay,
1: and
0: sige, nag-try kag transition gamay.
1: Thank you for calling Expedia.
0: How can I help you?
1: Yes.
0: Bye.
1: So that was my turning point. Yeah. never give up gud sa kon. Kay mo mong na source of happiness na personally nako ang music. So what if dili nako sa music, posible nga makwartahan ko pero happy ba ko? Mm-hmm. Ano ba?
0: Exactly.
1: So ana lang.
0: All right, understood. Kay inga pagayon nila, you experience to live, just make sure na you live to the fullest.
1: Yeah.
0: Oo. Kaya di naman ito madumduman good ni.
1: Yes.
0: Ngawa, taning kalibutan na.
1: Ay, yeah!
0: Ngayon na lang, if ever na chance, if ever na may mahinumduman na to, it's all about us being happy and doing what makes us happy. Ah, diba? Di lang ni ha, kanina mong ginapanghisgutan din mga katropa, it's not about music lang. This is about life. You might think ka kanang, ah, music raman nilang gihisgutan, di ba ka-relate? No! Try to relate it sa inyo pong kinabuhi. Make sure na, you know, namang guyuban, good sir, no? I just want to add this, no, kanang, sa kadaghan akong hunahunaon, hunahuna pa ba ko, ana? It's all about mindset, actually. It's up to you how you portray your life. Bagay mong perspective in that way, and that's because you decided na inanay mong gusto. And sometimes, this is me, very controversial, no? But most of people ngayon na nag-mindset, mora ba'y bitter kayo?
1: Yes.
0: Makikita kayo dito, ha? Mula hulo hanggang out. Actually, those people na dili nila ginabuhat ang mga butang na makapalipay niya, those are people who's really bitter. Sila to mga kanang,
1: Especially kung nakita nila nga ang uban tao is successful sa sila unta ana.
0: Supposedly sila unta.
1: Inaanang ta ko. Nga na success. Di hagyan, mga bitter din na nga mga tao ang resulta.
0: Yes. Daghan ako na sinati ngay nana, pero I learned how to rebut. Of course, rebut. Kay mo clap back, mangyugong. Dito sa kaya. Isa dyan na sa kanya mo, ingon sila how to be happy. Isa pa na sa mga question. So, as a DJ, mo nila mga pangutan na how to be happy. Easy lang. Ano man gudong liso dun, manggud? I mean, I'm not trying to be ano ha. Basig mo yun ang uban niya. Sa'yo naman kung sa imo, kaya ayahay ka. Ay, wala siya ayahay diri. Makakulot ra kog buhok. Hindi mo pasabot nga. Gaginhawa ko diri o gold. Sama ka. So you started the journey as a musician, as a singer and songwriter. When did you notice na you know already na from the day that you started writing or being an artist, naman nakaingon ka nga, nanadyog ka sa imong gipangando itong sa una. How many years na you dream of this certain situation you have right now, nakaingon ka nga, you reached that you used to dream about way back then. Nakaingon ka karon, ay naabot na yun na po itong usa akong gipangando. Are you in that level na karon?
1: More, ang mga situation mangun nga mahitabo sa imuhang life kay dili bitaw siya abrupt, hinahinay mangun siya nga mahitabo, so murag dili ko ka-feel nga murag naanak ko diri or mauna ni or murag achievement lang nako in everyday life. Mm-hmm. In everyday kung as pagka-musician nako yung mga achievement, pero wala kong makaingon pa nga mauna gini, like I'm just trying to live out my day-to-day kuan as an artist. So,
0: mm-hmm.
1: I don't know. Basin, siguro tanaw sa uban nga, ay, sisikat na ni si. Pero wala, makuha na nga, thinking. I'm just enjoying my life as kuan.
0: That's the good thing about when you do things that makes you happy. You only think about being happy what you do.
1: Yes. Siguro kung na ako sa big stage, makaingon ko nga, I'm happy. Ana nga moment kay, of course, you're sharing your talent. And then, money, dream na ko nga mag-perform. Ana lang.
0: Alright. Kung na-artist po ko, no? Inana po na ako mindset siguro. Sure! But you do this. You do this writing. When you start writing, is it out of a motivation na you experience ba, Sir Joseph? Or you experience o nakita lang ni mo sa uban? You just notice or observe? How do you do this writing songs, man?
1: Actually, daghan magkuan. Daghagway nga makasuwat kaganta. Number one siguro kung nai contest. So oy nai contest.
0: Ay, yeah. Contest. Honest naman ang sagot na yan. Sobrang honest.
1: Di hamog mo na entry point na ko ang contest. And then later on kana imong mga personal experiences pwede ka makakuha na. Pero sometimes imong own life dili siya murag movie. Sometimes your own life can be boring, so wala kay motivation or inspiration nga makuha na. So ato kasalaing kinabuhi mo mutanaw sa mga experiences sa imong mga barkada, sa imong classmate, kinsa pa na din ha. Mm-hmm. Pwede na nimo himuon din, not necessarily nga imuha nga kawan experiences.
0: I see. All right.
1: Or movie, makalungog ka drama sa radio, mm-hmm. or even katong imong gimension ganin nga sugdan tang sakit.
0: Yeah,
1: diba? Ano,
0: sakit yun siya.
1: Hindi lagi ron nga title.
0: Ano sugdan man ato? Eh, title na ba na siya? Pwede
1: na ba na title na siya?
0: Yeah, it's a title of a song.
1: Alright.
0: Oo, sugdan ang sakit.
1: Naunahan ko da.
0: Ano, naunahan ka? Ipakansin. Miss Akiko, ipakansin na Miss Akiko. Yeah, that was something kanang more on in ana inyo ang motivation. Okay, uban yes. Manggod daghan kog na meet. I'm more like sharing about what I experienced from other artists because it's way more like relatable. Ilaha man gud kay mo sila kanta pud because they were broken hearted, na para bang si Taylor Swift.
1: Daghan sa dingon ana.
0: Yeah, they were broken hearted and siguro because they were young also.
1: Mm.
0: Yeah, it depends siguro on how old these artists, mga artists nga akong ginakuan. Kay mostly of them, they were young. And most of their songs, they said that they wrote the songs because they were broken-hearted. Sabi ko, grabe naman kayo. Sana all, kami, ako, katong na-broken ko, tagay naman. Niyabot naman mo sa punto nga, ganito naman yung mahimog kanta. Now, that's a nice motivation also. So, ibuha, as a writer, you have a lot of motivation.
1: Naghan actually. So, dili natin limit nga kung ma-broken lang ka kay very limited man ang atong experience. Again, dili movie ato ang life. Usahay boring, usahay.
0: Exactly.
1: Especially kung like ako nga, dili mm-hmm. kayo ko kanabitaong, di ko ganhag maoy. So,
0: di ka ganhag maoy.
1: Yes.
0: I actually suggest to everyone nga, if you wanted to your life to be happy, stop listening to sad song.
1: But somehow I was able to write to Didi Maria.
0: Yeah.
1: Gabika. Oh, yeah. Yes.
0: It is. Sakit, no? Like I can imagine nga I'm losing someone in my life. Nako imaginary of kuan, imaginary of losing someone in my life. Dili lang nawa ko ni namatay gyud ana. When you listen to that song, you feel like oh, someone yeah. died and that was really heartbreak. Sakit yun sa paminawan. So that was that song.
1: Dili na akong experience.
0: Oh. How did you come up with that song?
1: Experience na sa akong manghod nga babae. Oh. So siya ang ako ang gikuha og inspiration ana. Kanang namatyan man siya og fiancé. So kana murag. If you listen to Sugi ni Maria, mao na siya ikuan.
0: Bagay siya sa akong film. Ay! So yes, so the motivation sa imong mga song mostly it's not just about you, about your experience, it's about the people around you. So kung ikaw kani mga katropa, no? It's life is not about being a singer lang kay tungod we have to be very observant. Ang kinabuhi magudaghan ta og ma-relate when especially about song. Kabantay mo nga ang kanta it's dako ka siya og parte sa kinabuhi sa tao. Mm-hmm. I cannot or I couldn't. Unsa pa man ang can't din na. Imagine the world without me. I just can't. Like imagine
1: ayo lang yun kay wala na may gig ana.
0: Exactly. Opening radio. Wa na tanan like di ba? This is what's the beauty about music. And you doing music for so long. What was the most something that you would never forget that challenged you as an artist? That motivates you.
1: Challenge na ko sa una kay kanang may kwarta.
0: Actually, no?
1: Real talk.
0: This is the most sensitive topic sa mga artists. Kay, daghan yung mga artists nga, ang reason po nga nun yun, that's it because of the financial.
1: Yeah. Real talk yun na siya. Ako, pag 2010, I decided, tungod kay katong time po, medyo, parang karon bitaw nga crisis, nga walay turista, kay, syempre ang gabuhi nako ato for me to do my original songs was the katong cover ko nako persona. So kung mawala to, di ko ka proceed sa ako ang pagka-artist. So pag kinay sa kuan turismo atong time, I decided nga mag call center na lang ko. So mo to siya. Okay. So murag kwanto siya, mura og turning point na ko as kay kung na wala pa koy tao nga na meet ato nga time nga na meet ako sa pantalan. Siya may nag-ingon ako nga balik sa Bohol. So mo siya. Ibalik ko sa Bohol.
0: Kaya
1: na-imagine ako,
0: no?
1: Na-imagine ako, iningon man siya nga, kanang imohang 15 days sa call center, isa na kagig ni mo, ikong abitaw, sakto yun. Pero sang taman, wak mo ko yung gig na, ingon siya, don't worry, I will give you kuan, gig dito. Oh, tabo yun siya. So, naanak ko
0: dito. Ibabalik yun ka.
1: Yes.
0: So, it start, di man yung start, nag-start dito, but that was parang something where I go ng, the return.
1: Yeah.
0: Hindi ka pa undangon sa music. Anyway, mga katropa, stress 27 na sa kahaponon. Of course, di lang natutsikahon si Sir Drino. Let me give you one of these mga giandam na kundi nga to car. Pati silag tabi rin din, no? Padungkong tamo sa ihang sample.
2: No.
0: Diba? Sa mga giandam na kundi nga to car mo ng lingkuri sa kadali, ha? Isa gid siya sa mga playlist na ako sa Spotify. Kulaton Tika by Joseph Garra, mga katropa. Stay tuned in, we'll be right back sa programa Tatak Lukad.

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy yung ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kay dako ka siya itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
0: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Maglaruhay daw ta ninyo. Dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto. Ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
4: Premium D3. Ang bago.
5: Di ay si Alvin. Biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist. Premium kong natumar o Premium D3. Di na ko ginasipun o nasubawan.
4: Premium D3. Mas pinalakas. Mas pinahusay. Mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Yomari. Isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho. Pero bisag kahapoy, always hagi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner nimo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: XFM.
10: XFM Cebu Philippine Standard Time 3:49 in the afternoon. Happy pagpangapi ka tropa ha. Murang uban din ha. Nangapi pero gibiyaan. Nako gyud mga higala ay nga mangapi niya mag-init tapos initon niya timplahon ang kape niya ibiyaan kay huwaton da mubugnaw. Unsa na oy? Pero no hate ha, kasabot ra ko sa inyo ha, kanya-kanya magitag-trip sa buhay. Pero matingalang bitaw ko ana ay shout out sa akong manghod. Inana siya mangapi. Shout out po kay Inday Heart. Asa naman kay Inday Heart, uy? Nga mga pi niya, timplahon niya, mulakaw kay pabugnawon daw, nangapi pa ka. Sayang-sayang ka lang kahoy. Ayaw mga kailang ngayon, anak mga pi. Ako kay, di ko kaguantag mga pi niya, mabugnaw ra, sama ra po niya. Di ko kakaya nga mahigog man niya, mabugnaw ra. Excited kay ko today kay nag-guest na to ang ato ang singer-songwriter all the way from Bohol pa man ni. Ocean Jet inyong gisakyan. Of course, once again, Sir Joseph Garan. Agya punta uban na ko.
11: Welcome back.
10: Ayan, welcome back. I shall return.
11: Never surrender.
10: Anyway, Sir Joseph, so we're on our top last hour na. Di na ito ni sayangon ng oras o panahon nga. Isulti o i-share ang imuhang mga gusto i-share and to look forward sa imong mga supporters on air na naminaw karon nga na-add sa itong Facebook Live po siguro, no?
11: Sa tanang mga naminaw karon live ata sa TikTok
9: or sa FB lang?
10: Sa FB ta karon sa FB. Okay. Pero gang kay viewers ba sa TikTok na.
9: Well, yeah. Mm-mm. Pero yeah, sa tanang mga naminaw karon, especially sa mga fans sa ato ang guwapa og Chinita nga si Reyna Chinita.
10: Alaha. Salamat.
9: Reyna, yes. I'll ask you the question offline.
10: Okay, mabalasan ko. Mabalasan ko. All right.
9: Anyway, yeah, I'll be having my first major concert on June 27 sa Bohol, sa Bohol. Kasi mga taga Bohol din ha nga namina.
10: Uy. Uy.
9: At Bohol Cultural Center karon June 27. Again, that's my first major concert. So, grabe mi ka excited nga murag nag-anxiety na ko.
10: Actually, most of our listeners all the way from Bohol, maabot mo gud nga mo ang kuan dito. Yes.
9: Nice.
10: Uy, mga bulanon diya, oy.
9: Mga
10: oy.
9: Bulanon. So, attack ta dito pohon. Das-das ta dito pohon. And kung mupalit mo sa ticket, pwede rami ninyo i-PM for inquiries ato lang sa page. And I say, so I'm hoping magkita-kita na pohon o magkarata dito tanan.
10: Ayan. So, daghan pa kaayo. Aside from that, basig na pa kayo gusto i-promote din. Okay lang, kaayo din. Wala yung problema. Tindahan ba na ninyo? Namin tindahan dito sa Kalaman.
9: And also, invite mo na ako pag-watch sa movie nga Sweet Escape. Sweet Escape by si RC Munoz Manana, no?
10: Okay.
9: And directed by Direk Romel Ricafort. Ngayon nag-promote ko ana because I have my songs, five of my songs are there. So gigamit siya as
10: OST. Yeah, OST, official soundtrack.
9: Yeah. And please to support the movie kay siyempre, og musikat ang movie, masing musikat po ta. Charo.
10: Ayan,
9: diba? Bitaw. Karon nga, month mas siguro, no, ang kuan?
11: Premiere
9: diri
10: sa Cebu. Sa Cebu?
9: Sa Bohol, nahuman na. Last, first week sa May. Yeah. And then, ongoing karon sa Sinihan ang kuan movie dito sa Bohol.
10: Okay.
9: So, kana araman siguro. And, sa mga gustong magpagasa og utap, charot. Wala bitaw. Joke lang.
10: Hindi na kung naniood na siya din eh. Sabi na kung ka natinood ano na ito, kumidya rin. Ay, kumidya. Masa din si Sir Joseph. Ay,
9: mga garaon nga naminaw, nagtanaw karon. Please to follow Reyna. O sa tayo?
10: Reyna Chinita.
9: Amor, agyapon din rin sa
10: kwan. Tanan, oy, wala na akong gila-ilahin na isahan. Yes. Pustan man.
9: Friend na ko sa kanang TikTok and then finally nag-meet na midirigit sa iyang kuweba.
10: Oh. Nagsugod ragid ni nga na dunggan ako ang song ni Sir Joseph and you're like, wow, that was really good.
9: Usa nga song?
10: It started sa song Sugod ni Maria actually.
9: I
10: heard the first song from sa 40th Cebu.
9: Yeah.
10: Yes, and then I researched and I found out na it was you who wrote the song and then like dito na, nag-dig deeper na ko, who is Joseph Gara. And I found out na, dili lang ka to yung masterpiece and he has a lot of song. And isapod mo na ako, sure, daghan kong mga friends niya who actually like his song, especially with the collaboration with you with the Okaraga, the Intimano, and the Diko. So, I think, makonsider ko na siya nga murag mo o ginay isa sa mga maingon na tong famous songs ni mo sa imo mga kuan kay even sa TikTok. Even sa TikTok, madungog na ko na siya or makita na ko ang ginagamit as an audio. So, yes, naata din mga viewers din yung mga kailan ni mo. Although, mga kailan doon sa imuhan ni kay Sunny. Shout out nga na mag... Di mo, pag magpa-shout mo sa inyong crush, ayun din. Ay, ayaw! Shout out din sa ilang crush. Okay.
9: Basi na ilang crush, nara po diri.
10: Sabihin nyo lang, i-message na lang ako. Oy, huwag nyo lang i-agi-agi dito kay Kuan. Shout out kong Inko Garaon, gikan kay Karen Isoto. Ayan.
9: Hi, Karen.
10: Ayan, Karen. Okay ka ba dyan, Karen? Oo, kumusta ka dyan, Karen? Oy, ayan, sa mga nag-support kay kanang kay Joseph ha. Ayaw lang yung kanang kalimting na naghan pa. And you're planning to release more songs, of course.
9: Yes.
10: Oo. And you release a new song, di ba?
9: Yes, it's called Balaan, which we performed last night sa Sonata.
10: Oh, okay. Balaan. Ang sa mga song imong gi-perform dito?
9: Balaan, Diko, Intimano, and
10: wow.
9: Uli.
10: swerte naman ang nandoon, swerte naman nandoon na na-witness na ano na naka-perform. Joseph Gara taga Dawis Bohol, Mosyoni sila karong May 21 sa Isla sa Luon Bohol. Ah. Ingon si Balani, Balani. Kagwapo pangalan sa kumigo. Ay! Maying hapon, DJ. Why kausaban? Ah, di niya na lang ito. Nais ko na akong kagwapo. Pero may manis. Thank you, Kaaya Sir Joseph. Salamat for having po. Us. For gracing our program. And I'm so proud and honored na finally to meet you and have you in our program to get yes. to know you more. And looking forward for more. Looking forward for not
9: Festival.
10: Just now. And sa mga... sa mga... naabot pa. Alisan siya no. Mag-comedia no. Di sa takabansay. Anyways, mga katropa, this is Joseph Gara.
9: Salamat kayo. FM 98.3.
10: Ayan, o. Magaraon. Sama na ko. Magaraon, yeah. Thank you so much. Keep supporting Joseph Gara. A local talent. Sooner or later, watakabawasan ni siya maabot. Nang, samtang sa'yo pa, pa-picture ni mo. Pa-picture na mo niya. Basig, di na makaya ni Pony. Na mo ka doon. Madaga na mag-guard good, mga si Q. Ano ba yun? Ano ba yung kinabuhi sa artista? Kanong sa pa magkumay na ano eh? Makalakaw-lakaw, magyapong ko doon sa patera ka ng free. Thank you, so gusto ko ka ng... Kalaga, harang-harangan ka ba? Thank you so much, Sir Joseph. Ang, of course, mga kaibaw na Ashay Kauban rin, of course. Huwag ka rin magbantay. Naka-kuan din, supportive wife ni Sir Joseph. And of course, mubiya ta sa kahanginan, probali ko taod-taod, dili ta mubiyaan og walay nindot nga karta, kanta. Nagkagado naman nag-R. One of the song I released lang yun ni Sir Joseph recently, Balaan. Enjoy mga katropa up until 5 in the afternoon. Kaoban ninyong DJ Reyna Chinita. Ang inyong Cebuana nga Chinita, di lang guwapa. Oh, ako na po yung nakabaw nga guwapa ko. Reyna pa. DJ Reyna Chinita.

0: Santa Un Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraneng Santa Un Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Santa Un Plus Gold, akong mama gipainom pud na ko. Karon hayahay na pud ang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santa Un Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santa Un Plus Gold og Santa Un Vitamin C. Santa Un Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraneng Santa Un Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Santa Un Plus Gold, akong mama gipainom pud na ko. Karon hayahay na pud ang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santa Un Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santa Un Plus Gold og Santa Un Vitamin C.
2: Santa Un Plus Coffee Mix.
3: Ang coffee dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santa Un Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santa Un Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santa Un Plus Coffee Mix.
2: Santa Un Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santa Un Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santa Un Plus Coffee Mix. Santa Un Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kuto-kuto. Nya, nagsuka pa jud kog pain. Isulayan ako inom ning Santa Un Vitamin C. Sa sunod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lami na jud kaayo akong paminaw. Wala na ko sa sakit akong kuto-kuto.
2: Santa Un Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santa Un Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from M.
7: Ako si Jaime o sa retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
1: XFM.
6: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 3:30 in the afternoon, mga katropa sa programa, ang tataklo ka lang ato ang oras sa tud sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health, naguna dihang ato ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa, pampaligon sa inyong immune system, labi na kanong panahon ng init kayong panahon, make sure to choose the right partner on your daily routine. Tungurog alang ang lawas sa ato ang kapital katropa, ha? Do not forget, one of the reason nga nung naging kamot na kundi lima provide ang atong kinahanggan nga itong mga kinahanan sa itong lawas. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C sa produkto o sa Yes to Health, mga katropa. Produkto na ito, katropa, mapapit sa mga butika nationwide, ha? And of course, naapodri sa ito ang physical store sa Z Plaza building na open from Monday to Friday and Sunday. Except Saturday. And from 9 to 5 p.m. mga katropa. Huwag nagkapagayon, nagkapahigayon ta karong rasa ha. Huwag free consultation and general check-up. And I think, gaman na lang oras no. Mag-alas na nangyari na kasi ang uli ng doktor diha karon. Unang dapat sunod sa Domingo, inyo na nang ilista din ha. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C mga katropa. And yes, welcome back sa programang Tatak Lokal.

0: with R2. 49 in the afternoon. Programa ang Tatak Local. It was a good afternoon, everyone. Thank you so much for having me, for being me with you. Ikan paganihang alauna. Hello kay Ferdinand Divina Gracia. Hello sa imo, sir. Ayong pagpaminaw.
1: Ayaw!
0: Hello po. Shout out to 1FD Production. Oh, ana sa maing hapon DJ, way kausaban, guwapa gyapon ka DJ, kabalo ka DJ, gimingaw ko nimo. Why Malaysia DJ? Bigyan natin ng Malaysia yan. Oh, pwede pa rin ka sinisine. Okay, na-play man yata na ako. Ikugan. Pagpaminaw sa inyo ha din ha. Agwa na mo ko igong oras po na po mag-umanay na punta ha. Of course, sa pamanda ito, kumanay nga programa. Wa na ilain ang Wanted Kilig. Model Cafe. Wala na nga ito isa ka programa. Di makalimtan ang X-Rated. Una, atangin ninyo ka tropa ha. Ito magdungga na yung ipahuway sa ako. Ayaw! Si Emma Reyes. Emma, oh hello po. Arlene Placiven. Marvin. Marvin Isoto. Cookies Garcia. Oh, si, okay, shout out garaon daw. Shout out sa akong crush. Okay, mamanago na yan. Pangalan sa grupo nila, Joseph Gara. Oh, para sa akong mga fanny. Thank you so much mga katropa sa akong partner sa Pika's Lawak. Kung sa ito ang guest today nga si Joseph Gara. And sa mga viewers, mga listeners, thank you so much for being with me. Mga kabanan din sa station, ang atong station manager, John Lemon Chavez by King Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang Tatak Lokal. Diri lang gihapon sa 8.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: Exciting! XFM!

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, mao'y hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga mao'y hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold. Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Pasalamat kong dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Jan, sa ka-tricycle driver. Partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe.

0: Sanfon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sanfon Plus Gold Herbal Capsule og Sanfon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sanfon Plus Coffee Mix. Ang Sanfon Gold Herbal Capsule, Sanfon Vitamin C og Sanfon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 5:02 na mga higala. Kining atong time check. Phone plus coffee. Plus coffee mix dili magapalpitate sa tuwing
2: exciting.
1: Kapina gamot pa.
3: Alian na

Time check habit kita sa premium D3 soft gels. Na karon din ay problema sa kay buhurot ang ilang kusog. Ang gabo ko kanya. Pagawas niya ato mga sobrang tapo. Sis fats at ang lawa. Premium D3 ang instant energy.

0: Ni DJ Jackson, shout out din ha. Chris Mainang ka feel good pardo. Sipa kayo ang sansak sa kapatid. Josephine Paculava and Jeremy Pipito. Si ka kadrop ang Daniel Scarca. Parang siya na yan. Si Piu Piu.
1: Killers Boss, Combati Boss.
2: May hapon mga tropa, salamat sa paminaw din, no? Una, shoutout ko na ni Kevin, Konsehal Kevin, o ni Konsehal Clyde sa pag-imbita ni gabi, no? Nabuntagang kita diya sa Sitio, Kabulihan. And shoutout ko lang diya ni Bintoy, o si Sekulix Dancers, yung ligo diya sa swimming pool sa Metropolis, Santa Lucia. Kauban si Digimoy, o si Angelito, o si Prince Giles Alibio. May paminaw, dagang salamat niyo di.
1: Yan, salamat kayo. Commercial to mga katropa. Mabalik pa ito ang programang Sad. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alas 5.39 na itong time check may kala. At ito ginato ni sa Sunthun Gold Coffee Mix. Doon ay glutathione o collagen. Mayroon mo pagkasuhay din. Coffee Mix mga bro. Doon ay kape. Perulina. Gipun ay og glutathione o collagen.
3: XFM.
4: Porman, abot na ko, Porman.
5: Karon pa ka naabot? Late na ka?
4: Ay, Porman, dili, oy. Garihar kay kong naabot, Porman. Sa'yo kay kong naabot, Porman, oy. Sa'yo kay kong naabot. Dito ko, 10th floor, nataga ko.
5: Pagkabot-bot ni mo, nataga ka nga doon ka oras sa mga late? Asa ko to, oh.
4: Ayaw!
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Drew. Kusog kayo ko maga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dog Aslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan. Suave G.

0: Coffee Mix.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santo Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santo Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high grade ingredients, giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Botch, unsa kanito yung apelido ni mo?
8: Kada pang pirmi ni mong kaptan mga basis tirba, o niya, gamito ni mo, igdayin ni mong katog.
7: Sabi pa yung apelido, ang palaya.
8: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
7: Ay,

0: XFM.
1: Oras sa XFM sa Philippine Standard Time. Minas na 5:43 in the afternoon, mga katropa. Atong time check. Ginato sa Windsor. Win from within.

sundan na maguro.

0: Kaiser FM sa Buffalo Wings Dinner Time. Alas 6 po sila mga katropa. Doon tayong check na kinato ni sa Sis Davino. Kaya doon na karoon din ay bughan. Ilong ugilan at mga katropa. Para na yun ang Sis Davino. Ang galang pain fast and safe. Right. Hello sa mga katropa na tulihan kang mga nanihapon na. No? Happy watching DJ Renz, no? Renz Cabuzas and Cookies Garcia. Mayong hapon na to din ha. And si... Uy! Fem na. The police speaking. This club is...
1: May hapon mga katropa. Salamat din sa pamina, no? Asya tadi kada ni paring Jeremy Pipito og ni Agaw Russell Chin may buminaw da pre. Og ni Jan Ray Duhig. Salamat da pre. Buminaw and shout out pre ko sa barangay Kasambagan.

0: Yes, and at on time check, how to get out to a Vision X.
1: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule, may vitamins at antioxidants para sa malino na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw.
2: XFM. XFM.
3: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Santon Plus.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pag pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy ta.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Mike.

0: aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Oh, ganaw mo naman nagbili Santo na yung mugnaong ni Hanin Jibots.
3: Ay, kalagot ko sa kong asawa, bay.
2: Nga naman?
3: Gabi, ganahan ito kumutira niya, pero pagtang-tang na ko siyang panty, doon na may no entry.
2: Oy, kasayo na bay.
3: Unsa ko naman?
2: Ay, inigog ni mo, bay, ang imuha sa brief by Botanginag Demolition Team.
4: Ay, yeah!

0: Tika mula mata hanggang paa.
1: Vision X Plus.
0: Ito ay may lutein,
1: beta-carotene,
0: vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements na adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables na gitawag sa mga eksperto ug miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins ug minerals, gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan ug sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit sa mga butika.
4: Turbo food supplement for men.
5: Ako'y kaka-call center agent, tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-treat time ug extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Gihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
7: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis, gamit sang Santan Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santan Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santan Plus Herbal Soap, barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santan Plus Herbal Soap.

0: Hores XFM, suposo que fins ara time a les 6:45 anem a aquest robot. Un time check, nosaltres que ara tornis a se'n fer una plus gold. Tengo que tropa de dinero, me gatan a su prisión se lo go, ¿no? Ahí blind, tiene problemas que se casen. Diabetes, me gatan tropa. Ya estoy en la pucol pucol. Venga, tú santo, las dos, mao, vini. Alan y Ana, niño, me gatan problema, carona. ¿Hay mucha confianza? Dona y pucol pucol será aguas, Twitter, o van pa. Pagsan zoon, las gold, mga higala. Adlaw, adlaw, gino. One hour after me. Tumar na yun para ma-hilis na ang inyong mga bukol-bukol din, ha? Mas kinisantun plus gold, mublansin ni sa ito ang mga hormones para dili na punta taptan o bukol kung mahilis niya, ha? Supports health! Ano tas itong greetings mga katropa? Final greetings, no? Cookies Garcia, katropa, DJ Butch! Asa mas DJ Butch? Anara ko din, ha? Kami ko sa busa ba ito ang kuhan? Hindi nga ito ang singa na rin. Wap, hindi ko makita niya yun. Kahit sa kaliyot, ha? Mahon niya, dara. Kala, nakita na dyan ko, ha?
1: Ay, ya!
0: Ay, ara, nakita mas focus, Garcia.

0: Si Folias, may labo-labo. Magta, no? May gabihin mo niya nakatropang Chang Si Fo. Rita ni DJ Norse. Boss, imong plugins, boss. Asa mag-git-an mo yun ka Saturday?
1: May gabi, mga tropa, no? Salamat din sa karong gabi yung napupuminaw ninyo. Kinagis sa karong May 30, riyan sa Barangay Kamanggahan, Pulang Bato, Cebu City, powered by Cyrus Disco Mobile. Owned and managed by Boss Ruel Cuca. Kauban na doon si DJ Roshan and DJ Alvin Ting. And kinagis sa May 31, nata diya sa Barangay Pitos. Powered by SGL Professional Audio. Kauban na doon si DJ Russell Chim, DJ Auric, DJ Puli, and yours truly. And owned and managed by Boss Ido Otida. Dagan salamat mga katropa, may yung pagpaminaw to dyan.
0: Ayan o namigong panahon mga katropa, susunod na po na, upa na po na. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropa.
2: DJ Pooch.
1: DJ Lors.
0: Katropa mo.
3: Exciting.
2: XFM.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-tiktin ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Kuya, Sakel, Humawan. Kaming akong country, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanan sa una, hindi ko katulungin. Lili mo nga na akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo nyo kay pag-uli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining kopi dining Premium D3 Coffee Mix. Sa mo mga kauban akong trabante sa water district na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mong kayo paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.

0: sa bay.
1: Oh, ako gibaw bay, nagbakasyon lang ko din eh.
0: Ay ay ay.
2: Ay.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Opo, si Aisel Komplikado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Kumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Aasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Samsung Plus
5: Herbal Oil.
8: Sis the Pain.
9: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: XFM.
13: XFM.
12: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Samsung Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
14: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
15: Ako si Melissa nga taga Bubusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
16: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
14: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
17: The Secret of Health.
14: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
16: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
17: Vision Lex, daghan ang natabangan.
18: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lagi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala akong nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at taga Jensen.
17: Vision X, sulay ang kaipitibo.
16: Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
14: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protect the retina.
0: The Secret of Health.
2: Sunphone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom at kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Sunphone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Sunphone Plus Coffee Mix kamo.
2: Sunphone Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunphone Plus Coffee Mix.
14: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta moinom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Sunphone Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Sunphone Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
14: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
14: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Sunphone Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Sunphone Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
7: Mga katropa, exa

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Kini mo ang programa, hatod kanto may katropa sa Santon Gold Coffee Mix may katropa. Kape nga healthy, adunay glutathione, adunay collagen may katropa. Makapanindot sa tuang panit, makapaputi. At the same time, makalimpyo sa tuang atay may katropa. O niya nga tuang gitawag o kita. Hindi kumutag mga pigyod, kita mga Pinoy may katropa.
2: Matabangan
1: ng globuma, katarap. Atay may katropa. Udto, gabi, di ay kape nga healthy. Ano po tas kape nga healthy may katropa? Ganun ay glutathione o ganun ay collagen nga makapanindot sa ato ang panit. Makapaputi may katropa at the same time makalimpyo sa itong atay. Kaya glutathione may katropa ang main purpose gud ini mom gud ang paglimpyo sa ato ang mga atay. O ato ang atay may katropa. Kaya pagkaputi, ang pagkahamis, side effect lang ni may katropa nini mo ang ato ang kape. Kaya ato ang glutathione. So kinsa may diganhan mo gwapo o mo gwapa. Siyempre kita, ang uban niya, mapagluta drip, ang uban mo, tumarg vitamins, gano'n ay collagen, may katropa. Kaong mga pagkaon, gano'n ay collagen. Kini, dari sa Santon Gold Coffee Mix, di ananis kape, may katropa. O nagingon nga, nangapay na ka, musamot pagkagwapo, kagwapa, katropa.
0: Buot ka bang matabangan o mutabang sa ubang nanginahanglan? Ang imong pakiglambigit sa isig kataw, butang nga ikahimuot sa kahitasan. Ang XFM Cebu 88.3, mapasigarbuhong mupahibaw nga kini ang konsepto sa katropang listeners and solid supporters. O class, gumika niini, namugla, kining tulumanon. XFM Cebu, class on air.

Libertas, veritates, es fundamentum princi. Ang kagawasan sa pagpariag mga katropa, maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Sugbo, Kabisayan og Mindanao, maing hapon kaninyong tanan. Maing adlaw kaninyong tanan mga katropa. Ito ang lain usab ng adlaw sa pagpanikaisikay mga katropa. Ini karong adlaw ng Domingo. Apit sa 17 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Sa kalan sa inyohang regular anchor mga katropa o inyohang regular nga makauban matag Domingo. Kasi katropa ang Chito Aragon, ako lang na yung makauban ninyo. Maguban-uban ta mga katropa, sud sa kauras. Ako ang inyong ubos nga lagad sa kanginan. Og inyong anchorman mga katropa, katropang Greggy Magdadero. Ubay-ubay tayo sa kutanan sa itong panagkuyog. Kumusta inyohang kabuntagon? Kabuntagon naman noon. Lipat naman noon tayo mga katropa. Kumusta inyohang adlong Domingo? Nanginaot ko namos kabiskay, kadasig og kamaya nini mga tuhura. Og nanginaot ko nga bisan paman sa mga gisagubang nga mga problema na tutagsitag sa mga katropa. Mo na gingon nga importante, laban lang yun ta mga katropa. Mo na gingon nga importante, buhi katropang Greggy, tinaw na. So may adlaw kanilita na. Ginaot ko kung amos kabiskay kadasig sa kamaya sa itong mga katropa niya. Ato ang mga kaklas. Kinikitawag og katropang listener and solid supporter mga katropa. Ato ang timbayaon. Ato ang mga kaklas mga katropa sa kanilang bahin rin mismo sa Metro Cebu. Dakbay Sugbo, Dakbay Mandawi, Dakbay Lapu-Lapu. Lungsod Cordoba mga katropa, uban pang bahin rin sa Sugbo. Ato ang mga kaklas mga katropa, ato ang mahimong mudangop na ito rin. Mudangop na ito, pinagi ni katropang Chito Aragon. Wala siya karon. Ako lang puli lang sa muna ako lang sa iguantaha dire, ha? Hindi ka iba-iba itong iskutanan po sa itong panagkoy kung panag-uban ka ron. Kung mag-iskut ang mga problema at suliran sa itong mga kaklas niya, ay mo rin mong dangop. Ito ang katropang listener and solid supporter. Pero karong taon-taon, mag-iskuta o mga isyo nga may labot ang Haring Lungson. Bikan kay musama niya itong politika dire. Murag sayo kayo nga nagsugod ang kining natans politika sa to ang probinsya Sugbo. Ay, doon o kisay nagpaluyo na yun eh. Pero murag doon ay usa di ha. Na ay imutang ta nagpalikod. O nagpaluyo nga murag gusto yun dauton si Governor Pamela Pambari 4. Anong nini ha? Kinsa magiging nagpasiugdan eh. Kinsa magiging nagpaluyo ni mga katropang dauton ang gobernador. Sa man, ganahan na gin mo muling ko niya. Again, wako mulaban rin may katropa o baka mo lingkod. Ano yung mga programa sa ito ang katropang listener and solid supporter kong class. Aron i-dipinsa. Pagka ito ang rin ipa-latag ang ito ang baruganan ining isyo nga kanunay giatubang. Ni Governor Pamela Pambari 4 sukad siya milingkod mga katropas katungdanan ni atong tuig 2026 tuig 2025 na bagisayas naman nun ito Hunyo o Hulyo 1 o Hunyo 30 sa hapon tuig 2025 mga katropa sukad milingkod ang atong gobernador. Murag wa may puas ang pagpangdaot ngayang madawat mga katropa abot nga nung ingunana ang sitwasyon diha. Naiskot pa na gumikan kay nagkagrabe samtang nagkaduol po. Ang umabot to ay 2028 nga pinili. Ay ha, nagkaduol po ba? Ha? Yung orang nagkaduol, nagkagrabe po na pagpagdaot ka itong Governor Pamela Pambari 4? Asa mo yung tinuodan eh? Nene yung mga tura. Nakaiskot pa na yung mga katropa. Gumikan kay ako lang yung i-appel. I-lockbait mga katropa. Gumikan kay usamanggod sa mga rason. Nga sa milabaing mga kining ako makabantay ko gumikan kay ako usamang ko diha ka reporter nga nagcover diha mismo sa may Kapitolyo. So nasayod ko og nakita na ko diha may katropa ang dagan sa pamulitika pod sa ato ang mga naadiasod sa ato ang Kapitolyo. Executive building may katropa gipangulohan ni Governor Pamela Pambari 4 o yun man ang legislative building gipangulohan ni Vice Governor Glenn Anthony Soko. Pero nga nang hiskot mga katropang Greg. Gumikan kay sa milabay nga mga adlaw o milabay mga simana. Uwan mga katropa, murag nagkagrabe man yung mga gipakatap nga mga fake news. Ako kung ano na eh, doon na ba yung nagpaluyo na ini?
para malipat. O baga, mayabo ang administrasyon ni Governor Pamela Pambarik 4 nga na ini mga tura. Sa akong tanaw mo rag nag-function man so far, isip gobernador sa probinsya Sugbo ang ato ang gobernadora. O kung ano po ng uban, isa ay nagpalutaw na ining mga isyo, kalabot na upato kaniya. O saan ito masulti, basi ganahan na mo puli di ha? Gumikan kay, hindi mo daw sa klarong iprang ka pag-astorya. O pag-isunod ang isyo base ni Governor Pamela Pambarik 4 may katropa. Wa man tayo ma-isyo so far niya. Gawas lang ni ini karong gipalutaw sa mga gitawag og DDS. DDS may katropa kamo na lay butang. Kung sa meaning ning mao DDS ha. Again, wa ko mulaban gihapon ni Governor Pamela Pambarik 4 mo nang ako ang isgutan. Kuya to ang pagasawaan karong hapon sa atong panagoy ug paraguban. Ako nang utan na lang ko og natingala. Nanong isyuhan man gyud ang iyahang loyalty. Kanto sa banaing Duterte. Parehan na yung kwan. Ipasupot mo yun. Ipakita mo na sa talk screen. Ano yung mga tura. Ang ipalutaw yun ang istorya. Nga matod pa si Gop Pambarik 4. Doon ako noy. Nanawag ko na sa mga kongresista, mga katropa. Nga bubot o yes sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya pagkauman, napoy. Pagkauman po ko sa impeachment. Piin kasagaran o pito. Sa mga kongresista din mismo sa probinsya Sugbo ang niputar og yes pabor sa impeachment may katropa na pala katap na pong istorya nga wa kaning ni congratulate ko sa Gop Pambarik 4 ang atos mga kongresman o mga kongreswomen mga katropa usap lang katingoon ina na nga mga istorya nagtatawa ko gumikan kay apulot dulo mo grani sa akong pagdukidoki at akong pagsubay may katropa. Siyempre, may kalabutan nga pos politika. Kay lagi, nakitaan ko sa Gop Pambarik 4 nga ni atong milabay nga ASEAN meetings may katropa nga diyan ipahigayon diri mismo sa probinsya Sugbo. O diri mismo sa Sugbo may katropa, diyan diri mismo may dakbay sa Lapu-Lapu ni. Although, di nasakop ang dakbay sa Lapu-Lapu sa probinsya Sugbo. Pero si Governor Pamela Pambarik 4 isip gobernador sa atong probinsya. Ano na siya ipapil sa pagpahigayon ining maong kalihukan. Kaya pag ako ba nakitaan dito nga nagmalipayon kung huwag mapahiyumon si Gop Pambarik 4 ni sugat ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. PBBM ay katropa. Sama na ining ato ang nakita sa ato ang hulang white ring. Na murag medyo naghuldigas po sila tinood mga katropa. Naghuldigas po tinood si Gop Pambarik 4 o si PBBM. Pero patay parang ako murag tapaw radyo kayo ang maong rason. Og maong paminsar mga ni mga katropa na ining gitawag og mga DDS. O kining mga taga-suporta baron sa Banaing Duterte. Kailan sa pag-unsang pag-astorya ang kinin mga itong politika karon duhar ka buhok nining maong nasod. Ang kabadas politika na ito, dire, duhar ka buhok nining mga tungura mga katropa. Una, ang habig o laban sa mga Duterte. Pagyuman ang habig o laban rin sa itong mga Marcoses, ha? So, monigingon nga, which is which mo dire. Pero ako wala pong kakuanan, gisaway o sawayon mangani. Si Governor Pamela Pambarik 4, gumikan kinisugat itong PBB, murag taphawa na po din tao na nang rason, oy. Wa ako'y makita ang rason, gawas na ako nagalim ganing taphawra. Kaya pagkauman, di na po sa pag-unsa, kung nagalim ang ganing, ipalutaw na yung social media. Pwede naghanap po mukuminto yun din eh, nga mga DDS mga katropa. Sabi nga, awa na kami, nabudol minimo. Di na may magpailan, gumikan kay tuwa na kanito PBBM nakapusta in town mga katropa. Ano makaingon mo muna ni anak? Gumikan ba kay nagoldigan sila ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Nisugat siya dito. Gumikan kay siya mo'y gobernador sa ito ang probinsya Sugbo. Alam sa isang sugat na lang. Ang isang sugat na dito ang katong kanhi gobernador. May kanakong binuang. Inala ba? Ha? Muna'y musugat niya ang kanhi gobernador. Gumikan kay ipalutaw mong guning unanay ng mga istorya. Sa mga DDA supporter. O suporte sa mga Duterte, gumikan kay ni Balimbing na kuno si Gop Pambarik 4. Kay wa na ko na napakita o kung patimaw. O si Patia nga sa mga Duterte, amot, wa ba? Wa mo ko kabantay po rin noon nga ni Daot si Gop Pam sa mga Duterte. Gumikan kay lain po kayo kung galing siya. Po ay namuno din sa itong probinsya Sugbo. Magsigil na po Duterte, Duterte, nga di man mga Duterte.

putang, kabaw putang kung galing ikaw may mamunuan niya. Ang amasang asa ka mo kalawat o baga mo dagot ato yung asa ito ang presidente. So kamo, para na ako, murag unfair po kayo. Kung galing kayong basihan may katupang asya ni Balimbing, ni traidor sa mga Duterte nga matod pa mo kung ini-endorso niya, o po'y natuboy niya sa kadaugan ni atong milabayang piniliay. Kumikan kay iyang napilde si kanhi Gobernador Gwendolyn Gwen Garcia. Kumikan sa mga Duterte. Nagkaroon ko na muna i-bouse ni Gumpang Baricuatro na makikbiso-biso dito. Makik-holding hands ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagkaroon gikonsiderar na nga kalabang mortal sa mga Duterte supporter. So, kira'y lain-lain na nga mga demolition job. Fake news, mga katropa, ang ipakatap. Aron lang yun nga mutuo. Musamot kainit, mga katropa. Sugduran. Ang kaligot-got o ingon man kahingawa. Kining imutang ta kagol og mga pagduda sa mga Duterte supporter nga siya ni baliktad na ngadto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dagara kayo numero 1 ginan siya mga katropa nga kani mo ni nagpasiog dagyot sige ni tawag-tawag sa mga congressman kongresista sawa pa ang botasyon ni atong milabayng Lunes mga katropa ni atong milabayng Lunes ba Mayo unsa to Mayo 10 ba to ani Mayo 11 ang kining mao nga kuan itawag ni nga dapat mo butar jog yes ngadto sa botasyon og ingon man may miscue si Vice President Sara Duterte tinuod gyud na asa mang resibo kalabot niya nang mao nga ko asa ko pangutana ba asa mang resibo ana o ba gagi palutaw lan eh sa pipila mga katropa diha nga mga Duterte supporter nga ganahan pud mo puli og ingon man mulingkod siguro isip gobernador sa probinsya ang una una nila mga katropa matay si Gumpang Baricuatro na presidente anap gobernador man kita puka ha inala ba kita puka pwede pud siguro ta ni bilangis pag suporta og pagpanali kaning ibutang ka pag butar sa mga kinabag-an ng mga DDS supporter nga mo'y nakapadaog ni Gumpang Baricuatro kani atong 2025. So, na nga, nagsigis nagpakatap din yung mga impormasyon. Sige, nagpanguan nga, kana, ito ang ginang BBM kay kana, ninawag na dito sa mga kongresista nga butar mo yes, batok ni Vice President Sara Duterte. Pero mo lagi ang nagpakalat o nagpalutaw ni ini, puro way hangin, mga katropa, o puro ra, kining bot-bot. Unya pagkuman, pagkuman, huwag kang matagbaw. May pakatap pag inuglain na pong fake news, mga katropa. Kamatod pa si Gumpang Baricuatro ni congratulate nga to sa itong mga kongresista. Ang gininay ni Gumpang Baricuatro. Ang kalabot din eh. Gumikan kay ang kining mga kuhan mo rin. Pasa ako, tapaw rin. Tawan po kayo na mong rasuna. Tapaw rin yung kayo na. Huwag magbasi ta dili. Ang amas at pinsay atong pasugaton niya. Saan itong pasugaton? Inyong hang amahan? O, ako ba kayo musugat itong Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Muna akong buhaton dito. Okay, okay. Huwag mayroon ito pa nga. Wala na ang klasko pa. Huwag yun. Kining nagpalabi nyo siyang ibate. At wala na dito. Wala na kayo mo apakitag suportas mga Duterte. Ano ba? Hindi po siguro na maayo. Muna yung mga rason nga si Gumpang Baricuatro. Yan na interview sa mga reporter. O sa po mga nangutana. Unsay posibleng nagpaluyo na ini karong nagsigig daot ni Muriag Gumpang. Ano na ba? Kung sa may rason ni ini. Ang anong pero yung makagidawit ni ini. Siya wa masayod og unsay rason unsay nagpaluyo pero ako nasayod nga murag ako naduda nga duna gay mga supporter sa mga Duterte gaganahan mo mapuling Gumpang Baricuatro isip gobernador sa probinsya sa Sugbo di lang ko mo mention pero para nako murag ubay-ubay kay gibi naman na ang kini mga Duterte nga mga grupo ron Duterte mga supporter nag-away-away kay murag nag-away-away sa mga bukog mga katropa nag-ilog sa bukog o nag-ilog sa tinubuan ini mga tungura. Deklaro pag istorya gani katong diri si Basti Duterte. Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte di atong milabayng Domingo pod. Mayo 10 may katropa alang sa paglusad. Ato paong Reform Alliance Government and Ethics. Kon range may katropa, may acknowledge man siya nga kabaw siya nag-away-away pero alang pag-away-away niya. Pika kay itong tuyog tumong, mo ang protektahan o butuhan, suportaan, paluyuhan ng ako iksuon na si Vice President Sara Duterte. Pero kaling ko ba, di magpapire o di magpapugong siguro. Kaya pwede kami anang ipuli ng itong Gumpang Baricuatro. Kumikal kay silang tanaw kung si Gumpang Baricuatro ni Daog may lagis putos mga dinis. How come? Ako di ko mo Daog sa umabot 2028. Nagdamgo baka mo, oron sa baka? Kaya itong paminaw ng pamahayag ni Gumpang Baricuatro kalabot ni katropang Boss Juven. Ato ang tanaw ng iyang pamahayag kalabot ni aron ma katagaan ni katinawan
pagpatagaan eh o

0: Katuldukan may katropa. Gano man gyud nga pirmi siya iduot dining mao mga supporter sa DDS may katropa o sa mga Habis Duterte nga maoy matud pa di padaog niya sa miaging pinili ay nga wa man niya nikinigiaway kung ugaling na open sila may katropa kala gumikan kay siya nakighuyhoy dito Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ka normal ra sa Osaka kining gobernador kung ugaling may ako'y pasultion o sa may problema o nakaapa ni anak. Ito ko na paminan, aron maklaro ning mga isyo, may katropa.
1: Sinag-asiyan, naman lang nung kung anong na-appeal naman ko aning impeachment. Nga ako nag-focus, it's not part of my agenda. My agenda was to make sure nga nga ito ang ASEAN successful. Kaya maawawan kita din sa Cebu kung mapalpak ta. So, but God, happy to say na the National Organizing Committee was very happy of the results here in Cebu and especially the Cebuano people, no? So ilagid in town ituman akong hangyo, no? Be kind, so you can see kindness and smile everywhere you go in Mactan. I'm sure kamo sa media kita mo dito sa Mactan. Diba na yung kuro ako ilabot ani oya was very busy with ASEAN.
0: Kato ko sa video at tropa ko si Ben. Napa siya ikikuan ani. Napa siya ikikuan pasumbingay nga to siya mga haters may katropa. Napa siya pasumbingay sa mga haters. Kato ko sa video. I-play to katropa ko si Ben. Kaya ikipakuta naman ako ni. Nga usap kita ni mo. Nga gagipalutaw ni mo nga issue. Ganyan go ba? Nga lang mag-iap kay ako lang sa akong opinion. Dapoy ako kong opinion. Pero ganahan ko maminaw sa opinion ni go pambari 4. Unsay posibleng rason nga siya pirmi ginutuot nining mga supporter, ha? Sa mga Duterte. O ginigito, GDS may katropa. Duterte diehard supporter. O, ina na ba? Okay, mo, siya. May lain na, Nick. Sila ramay nagpa-kwan na, Nick. Sila ramay dyan nagpalutaw na, Nick. Kanas go pam, o, na, mauna. O, ina? May lain rin. Ipag-i-play itong live video nga akong isend, katropa ko si Ben. Galing na send na din yung mga tura. Okay, tulong ni ka-video ang kining ako ang isend. O, da.
1: So I was so busy. Already posted in my Facebook page, you know, my responsibility is to lead the development of Cebu and not to interfere with mga kuan, legislative processes, no? It's none of my business actually.
2: So unsa man despite nga na matulo na sa Senado ano na lang kanang batayan na lang gid nimo na cop din gid ka mangilabot ana
1: or my goal really and my responsibility tutok lagi ta sa Cebu, no? Especially after the ASEAN, no? We have to continue the momentum, we have to make sure nga mapadayo na ni ang ato ang pagka stage sa Cebu. So mo gina ako ang goal.
0: Tama ta na ko deron
2: unsa kay rason nila cop nga mo ginutuot kanila ning impeachment.
1: Abot lang ka, unsa ilahang kuan, bangutan ako na sila.
0: Di ba? Pagkawa na po ito ilain kong video niya, katropa mo si Ben, ha? So, kung nangutan na siya, abot, pangutan na, anong inutuot yung kanila, abot, usay ako nabuhat niya. Na po ito ilain video niya, katropa mo si Ben, ha? Karang gamay nga video, marang 4 seconds, marang magsilpi niya nga palagos kontra.
1: Basta, para na ako, hawak ko ang beat.
0: Lalo ba rong muhulip, may katropa? Kaling ang muhulip, ano yun? Naroon po na yung within the circle diya sa DDS, may katropa. Kaya iba ako kagisan yung mga tawhan, ha? Kamu may nagpalutaw, ha? Kumikan kay kanang mong senaryo, ngayon yung ipalutaw niya. Nibalinan ni siya, nibalimbing, gumikan kay tuan, ay sige, apong ditong Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matay in town, ay tawag siraduin yung utok, kalabot yan. Oy, gumikan kay normal na sa usaka gobernador. Normal na sa usaka opisyalis atong gobyerno. Sa probinsya, sugbo ang amas ang isa naging musugat dito. Sugato niyo, be. Ang amas ang karang leader niyo sa inyong kausa niya. Ang amas ang karang leader niya sa inyong grupo ng DDS. May pasugaton dito ni PBBM. Baka gusto mo nga si Gupam Bari 4 mahimong gobernador sa mga grupo ninyo. Kamu mo yung priority, may katropa, which is di na mga sugbuanon. Kay may isigot ang mga sugbuanon, may katropa. O nang makikuyoy ko siya nito, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Aram mo, slikag kayuhan ang probinsya sugbo. Kauman, hindi inyo pa huy-huyon nitong PBBM. Gumikan kay Kamora Musik at Tubangon diha mga DDS. Samo, tatangway kalambuan na ni. So, mahog na nga ang sugbo mo ay maalaot. Ang sugbo mo ay mabutas kalanganin, may katropa. Kunya pagkauman, kamo diha ang mga supporter. inyo ang personal kausa o personal agenda mo ipatigbabaw? Kailan ba? Mone, prangka pag-astorya. O posible nga may tabo. O pagka posible nga pag-analisar na ko nining maong isyo may katropa. Ang kalabot nining hisgutanan. Agay ako sa akong tanaw niya doon naging someone o grupo diha sa mga DDS. Dito, masuko ba muna ako roon sa? Pero kung ay kamaturan nga kamo, ganahan pumupuli, pero huwat lamo sa tuig 2028. Pwede niyo kontrahon mo si Gumpang Bari 4 without spreading fake news and spreading false narrative mga katropa. Kanto sa kinabag-an ng mga tao o kinabag-an ang mga Subuanon. Pwede mo ingon nga, tinuod ka Gumpang, wa diyo may kaoyo ni mo, gumikan ka ikaw, tuwa naman diyo ganito speaker. So, ibig sa kung saan ang modre o kinikanalisar o baka hilot din yung mga tungura, tuwa naman diyo ganito labanan ni PBBM, ina na ba? Pwede rin mo ingon na, pero ang problema lang, kung basihan na to, ang ganayang paghuyhoy nga to PBBM, murag sobrar po katapaw mga katropa. Sobrar na katapaw, diyo, mo mga ni. Nga nung makaingon mo tayo sobrar katapaw? Kamo sa inyong habig, di mo makaingon na tapaw ang maong kineng pamaagi. Gumikan kay bisag kamo isip og bisag kamo sa iyang habi kamoy gobernador diha pero it's so happen nga di man kamoy na gobernador mo nang karon ganahan mo puli mo na bisag unsan na inyong pakulo nga gi hatag ngadto ni Gumpang Bari 4 pero tinuod ha busy siya sa ASEAN meetings gani pasalamaton siya sa pagkamalapuson sa milabay nga ASEAN may katropa nga gipahigayon diri mismo sa Sugbo ha manya pagkaman pasalamaton siya sa mga Sugbuanon nga ni unong ni Sanong sa iyang panawagan nga kining malinawon. Huwag yung man magsigitag smile mga katropa, smiling ta sa itong mga bisita. Ato ang mga kining bisita nga mga delegado gikan sa ubang bahin sa rehiyon ni Southeast Asia mga katropa. Nya pagkauman ang musunod niya, ipasukot nga siya mo'y nagpasiugda ng impeachment, ha? Asa ka napita ang itaon nga, tinuod magyod nga, way kalabutan sa agenda ang kining maong trabaho sa gobernador. Ang kining pagpanghinlabot, kalabot sa impeachment mga katropa. Habig ka mo sa inyong habig. Inana ba yun ka-impluensyado? Inana ka-simple kapag-analisar na inyong isyo mga katropa? Inana ba ka-impluensyado si Gumpang Bari 4 nga to sa mga kongresista? Nga siya mo'y muingon na ay magbutar na ay magbutar ito. Nga di mo ginayaha niya kasagara ng mga kongresista? Kabaho naman tag-asa na dapit affiliated? O kabaho naman tag-kinsay o asa sila dapit? O nidagan, ubos ka partido sa milabay nga pinili ay may katropa niya. Karon mingo mo nga si Gumpang maawa na kuwana. Muna'y nanawag o nangunay. Muna'y gingon may katropa nga. Kung ugali magganing maghatag kong isyo ko siguro. Kala po siguro medyo katuha kamay. Ako wala po na yung gisgutan. Ining ako ang paglingkod karon. Gumikan kay may labot yun ang haring lungsod kalabot ini. Kaya dita ganahan nga maapike ang pagpanerbisyos mga Sugbuanon. Maapike ang kinikarong imutang takayuhan sa mga Sugbuanon. Gumikan lang sa personal nga interes usab og personal agenda sa pipila nga mga tao og nagpaluyo nga nang usa ka grupo mga katropa. Ano yung pagkaman? Mga tala sila. Walang yung kita na dito ni Gumpang niya itong kinikarong rage dito ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte. Normal yun nga di na maanto dito og normal nga wadyo kayo makitaan dito nga kasamtangan ng mga kining opisyalis. Gumikan kay Kamodya nga sitting mo nga maopisyal lain sa kay maapiki mo dito sa tuang kagamhanan sa nasod. Lain sa kay maapiki ta so mahimo talag okay tag maapiki ani nya pagkauman bahalag maapiki basta ipatigbabaw ni ato ang loyalty ni ning maong partido nga may napadaog nato. Ana mo ipasabot ba ni ning maong pagbash gana dawat? Ini si Gumpang Bari 4 gumikan sa iyang matud pa pakig huy-huy. Pakig atiman may katropa. O baka ang kiniihang pakigsandurot nga to sa ato ang presidentis nasod. Kakabata nga kontra gitinood sa mga Duterte na yung mga tura. Gumikan kaya ang kining atong nasod. Duhar may kwanan ni. Adi ay Marcos, di apoy Duterte. Posibleng matulong mga katropa. Gumikan kaya di apoy kwan. Kining sama na ako nga maingong kog. Murag bisag asa nando kahabig. Huwag mapili. Tinood ba na? Kaya huwag patikpabaw. Kanunay ang kining Duterte. O baka unsa di ang mga katropa matay tanawa. O kung sa'y nadangatan ni kining ibutang ta Senador Ronald Bato de la Rosa mga katropa. Nagpairal ang iyang pagka loyal. Huwag ba siya maapike ni mga tura. So pipilan lang sa mga kining pagtulunan na muntay isilsil sa alipatakan. Ha? Muntay i-butang sa ato ang mga kaigsunan, mga katropa. Hilabi na ninyo nga i-butang tatap. Hawang ginig pangutok ninyo na aning mapalutaw ninyo mga istorya. Kaya kabaw mo tayo sa tinuod yun. Nga nagtrabaho na mga intao ninyo ato ang mga opisyalis sa gobyerno. Ato ang mga lideris ninyo, mga katropa niya. Pagkauman karon gi bati-bati man eh. Di palutawag, daghang kay fake news. Aron usab nga kining masamot kadaot ang iyahang pagka-tao. Ang iyahang pagka-gobernador baron, mga katropa, for that matter. Ina na ba? Sa kabaw ta nga, wag yung kamatuuran unta ang maong mga pasangil na kuwan kay umusot pwede the power gintaw. O magbasi lang tanang pagtagad, anang, tanan mga opisyalis dito na to, nagtagad bitaw sila, ang sa dika matagad dito. Hita juga mapagngan kariha o kuwan, kining suporta sa nasundong kagamhanan. Ina na ba? Which is, muna hindi masabtan sa uban. Mingkan kayo ni patikpa pao lagi ang gitawag nila kay Mike Tupa og loyalty ngadto sa Osaka grupo o Osaka partido, which is tipod maayo gumikan kay kabaw na tao og luna tay sample kalabot niya ng loyalty sa Osaka grupo. Panaminin ninyo na itabo ni Senador Ronald Bato de la Rosa, Mike Tupa. Oras sa ato ang time check o yung ato ang kining programa, Mike Tupa. Hatod ka to sa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Ang kape nga healthy. Kape, mga katropa, nga di makapahilab sa tiyan. Di kutkuto naman tiyan, mga katropa, gumikan kay safe ning inumon. Kay gine, mga katropa, ginama sa mangustin, soya powder o malunggay o walay caffeine, mga katropa. Ang gine maong Santon Plus Coffee Mix. O di gingon, mga katropa, nga makatambal sa ato ang gibati. Makapaalibyo sa ato ang gibati. Ingon man ka puy-puy sa itong lawas, gumikan kay kini, mga katropa, makapalikon sa itong immune system, makapa-energize na to ang kining maong kape na Santon Plus Coffee Mix. At the same time, gumikan kay White Caffeine, muna ang di maghilab imong tiyan nining maong kape, mga katropa. Muna gitawag nga nangape na ka, nanambal ka pa, katropa.
3: Santon Plus Gold, mas pinalagas, mas pinadibay.
4: Textel by 33 years, taga-Marco di ay. Kaya akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ganito tumarog tambal. O to, ni damog ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na pukugtarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung sa akong kapagliwang. Dahil yun, nadunggan na

0: sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo to daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Di ay Amerikano, baligyan akong banana kyo. Hey Joe, banana kyo.
4: Oh, thanks.
3: Ah, grabe ka sa nimo Joe. Tihik ka sa nimo. Iwadyo kay kwarta kay imo mangutagon.
4: I said, oh, thanks. Dili utang.
3: Ayaw!

0: Malaysia Max. Dagan ang atubangan.
1: Permigyod ka muta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ragyo gi 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, kung ganto nimo sa radio ad, bagura.
7: Murag exciting ning turbo ah.
6: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Eh. Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
6: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo. Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Amlakas.
8: Turbo. Food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
10: Santan Plus. Herbal soap.
11: Ito si Aida Cordero. Taga butiki. Itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Karuwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin. Itong sa mga panit.
10: Santan Plus. Herbal soap.
12: Manamigin.
10: Santan Plus. Herbal soap.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sa Patera.

Balik ni satu parkoi mai katropa ataupun grama hatun kenato sa santun vitamin C mai katropa. Alkaline base vitamin C. Vitamin C nganan acidic di menghilap imuntian. Di kutkuto ni imuntian mai katropa. Safening inumun ang kining maong kape. Kining maong vitamin C bisag guayso di imuntian. Kining maong vitamin C mai katropa ginama ni sa mangosteen. Pasabot niya ng ginamas mangosteen mai katropa. Safe nga inumon kung hindi magkutkot sa tuntian. Kumpara na o ba mga vitamin C diha? Nga dali na kay kutkot tuntian may katropa. Balabi nagwa tayo kaon. Ang kining mga vitamin C o ubang vitamin C diha sa kamerkaduhan. Wa na. Imuhang tiyan may katropa, maghilab na dayon. Maghilab na. So ang kining mga amuha ng vitamin C, bisag way sunin mong tiyan. Safe na inumon. Makapalikon sa itong immune system. Protektar na to sa mga sakit uban pang balatian. Kining mong Santone Vitamin C, the alkaline base vitamin C, mga katropa.

0: Balik terus atau pada kuyuk pada uban mereka teropah. Again, main adlaw kanin tanan. Main adlaw Domingo nang hinaut ko namo sa kadasig o kamaya ni mga tumura. Bisan sa mga problema o suliran nga to ang giatubang. Anya pagkauman ang hinaut ko nga unta magpadayon mo nga dasig. O magpadayong mulaban mga katropa sa mga hagit sa kinabuhi. Sa Japon, giniubos nga lagad sa kanina ng inyong angkorman mga katropa. Katropang Greggy Magdaro. Pagkabanuban ta, hangtod ta sa usa ka oras nga tong panagkuyog o panaguban karong adlawa. Anya po kagani, hargis gota dres may Kapitolyo. Ari putas Kapitolyo. Mika kung ngao, sige magkakapitolyo katropang Greg. Kaya kumikan kay wa mabutay ati manunon ron ni mga tumura ng mga isyo o baka may kalabutan sa tuang katropang listener at solid supporter ko ng mga class may katropa. Ako wala po ning gabito na higayon aron mapakita po doon sa mga lakang ni Kapitolyo na ikalampo sa ito makaigsuunan Andres Metro Cebu may katropa. Kumikan kay ang atuang gobernador ni mismos probinsya Cebu may katropa di ay gibuhat di ay gipatuman nga track ban nga i-uniform gumikan kay tinuod mo gyud lain-lain kwan ibutang ta lain-lain og oras ang mga track ban sa to ang Metro Cebu which is murag magkalagrakas ang agi ba usahay ari sa Dakbayan Sugbo lahi ang track ban for this Dakbayan Talisay napoy laing track ban sa Dakbayan Lapu-Lapo napoy laing track ban sa inala ba ang uban nga mulaho sa Talisay dila sa mulaho sa Dakbayan Sugbo inala ba ang uban nga makalampos sa Kumisyon dila sa Mulabang sa Mandaway gumikan kay lain-lain oras inana so karon doon na ay uniform na kining ibutang ta kamanduan pinagi sa executive order ni Governor Pamela Pambariquatro na i-uniform ang kining maong oras sa trakban which is makaayo o maghisgota diri o traffic diri mismo sa atuas probinsya Sugbo may katropa o sa Metro Cebu ha, probinsya diri na kaya na mahilabtan dito kaya pusa naman na atuwa dito labi na sinatilan may katropa o sa may trapiko nito ka pwede man tayo dito maglingkod-lingkod ganito sa karsada prangka pag-istorya ba? May wamtay ang kabalakan nito ay pwede mo tayo maglingkod-lingkod sa probinsya ang ato alandris probinsya Sugbo alandris sa Metro Cebu ang gini mga lugar sa probinsya Sugbo na dool sa Dakbayan Sugbo o Dakbayan Lapu-Lapu mga katropa Dakbayan Mandawi kining lungsod kusolasyon di kayo matabang ang traffic na bisa kung saon kining lungsod sa Liluan ari sa amhenang bahin sa probinsya Sugbo mag-iskod po tayo sa South aris Dakbayan sa Talisay lungsod sa Miganilya Dakbayan Naga di mabangba ang mga traffic di ako nangitong mga traffic capital of the North and South mga katropa ama ito ang traffic capital puwerte yung tanggong yung kanya mas ginawa kaya ako makahindong ko sa una katong kuhan pa ko estudyante pa ko mga katropa di ko malimot samtang pauli ko sa mga lungsod sinatilan di ko malimot mga katropa nga mapauli ko dito ang kanang biyahe gikan ris Dakbayan Sugbo paingon dito sa Dakbayan Karkar os ka oras na gina 45 minutos kung galing magkalites o magkalisot pero sa pagkaunsa karon wa na do ka oras na nandak bes karkar gumikan sa grabbing traffic so karon angay og matarong ra usab mga katropa kani ay gipatuman ang atuang gobernador nga i-uniform na ang track ban mga katropa nga moy nakahatag kaya kini mo hisgot ang track ban ang naghisgot mga tag track ban mga katropa gumikan kay dili sa pagkaunsa pon kini mo mga truck mga katropa kini mga nagsigi karga ng mga kargahuno punta di po may tabo wala ni sila gumikan kay logistics man eh man sa kusar to pagdawat ng supply mga katropa ini ato ang mga nagkaday supply pero galing to anis lain nga mga lugar di man maabot sa tuwa kuno galing din ipagig truck nga masag kani mga stock baron sa mga ibutang ta mga manok mga stock baron sa mga pits asa man ni nga naon po ni mga nanay nga mga ikinalang ni karga mga katropa lain man mga buhatan lain mga manufacturer na ba so po na nga ikarga gini ipagig gini wing band maagi gini yung mga truck mga katropa na kinanglan yun nga muagi yung mga LGO naman sa nung napatay aeroplano rin kamahay mo lang bisag ka na aeroplano gini mga katropa pero gali magandang ang kining ato ang supply ipagi aeroplano o tinuod na na na problema niya o gigabos airport ang hangman sa butog pa nito si mga kagalingong balay so pinamuagi isa kay ginag truck isa kay gina o gagko nga mga wing band gagko nga mga truck mga trailer mga katropa adila sa mga supply, mga logistic, uban nga mga butang kinahanglan ginagdagkong truck. O na nga, whether we like it or not, kung galing ang usa ka lugar, malabuon may katropa na agin ang mga truck diha, nagkadaiya o nagsaos kinag mga mayo diha. Ngayon mga truck dito sa mga kalungsuran nga perting gamaya, tabot, Andres Metro Cebu nga na adi tanan halos tanang nagtipun o mga katropa kay naapon ng oportunidad. So mo na nga, lain-lain ang truck ban ini mga tura. So karon naa na uniform nga truck ban ang ato ang probinsya Sugbo kalabot nini, which is tanawon na to kung galing epektibo ba gumikan kay mo man ni Goa og mo ni resulta sa ilang mga panagsabot meeting sa mga stakeholders may katropa nga ang kining truck ban ihiusa og iusa na in town kay para masulbad ning nagkagrabing traffic may kisama ko na hindi lang makakuha na ning traffic nini mga tura. Samang ko noy busulpa sa ako ang ipamatupat diri kakitang tanan kanunay taga-adlaw mag-antos kita sa traffic at kung antos ko sa traffic higa sa mga des may konsulasyon may katropa pwerteng antusa sa traffic nila yung mga tungura des may konsulasyon kaya pagkahuman na mag-isgot lang tagkuhan pwerteng antusa kana-adlaw tayo mag-antos kaya karon na yung mga alibyo o mga lakang na kinahanglan nga ato ang ibutang ta ipatuman mas may nga ipatuman ang mga tura. Eh, di ito ipatuman, wag kita ni. Sabot kita ni ka, kining problemado, matakad daw sa itong pagbiyahe. Kung galing, di man ito suwayan ba? Ah, ako ba, nilis sa una, kanyan to, suway yung no left turn policy. Kaya pag kaman, di po magsilbi po, no left turn lang po pirme, kay limang kagbutuyo ka, tos, uska kilometro, pag ausa maka left turn. So, kaya yung pag-track ban, mo po yung sas mga nunaunaan sa itong probinsya Sugbo. Pero ito ko paminaon, si Governor Pamela Pabarikwato, kalabot din yung maong pagpaubos. O pag-uniform na sa truck ban Remismos Metro Cebu. Kasi ang tanaw mga katropa mo'y makahatag o mo'y makaibutang ta-alibyo man lang sa dagat sa trapiko Remismos at Tuas, Provincia Sugbo mga katropa or in fact, sa Metro Cebu.
1: Ang mga stakeholders anino, so surely agreed na ang time uniform na. Kaya in the past, lainain. Ang sa north, mo ni sila no 5 to 7. Ang sa south, 6 to 8. So karon uniform na tanan. 6 to 8 na, 5 to 7 na, uniform. Tanang LGUs from Talisay, Cebu City, Mandaue, Consolacion, Liloan, and Compostela, wala na. Cordoba. So, uniform na tanan.
0: So, the whole Cebu na gini kay kung ano na, province of Cebu naman
1: Cebu? Yes, yes. All of Cebu. Yeah, ang uban mga chamber of commerce, they were requesting na kung pwede, one month na wala yung sakban for this would mas nagkaayo ningon ang Cebu City. So uniform time na lang.
0: Ang pagsita o
1: before the ASEAN Summit, nag-meeting na ang mga stakeholders anino. So surely agreed na ang time uniform na. No. Kaya in the past, lainain. Ang sa north, hindi sila no 5
0: to 7. Sa
1: akin. Ang sa south, 6 to 8. So ano, uniform na kanan. 6 to 8 na, 5 to 7 na, uniform. Kanang LGUs from Talisay, Cebu City, Mandaue, Consolacion, Liloan, and Compostela, wala na. Cordoba. So, uniform na tanan.
0: So, the whole Cebu nag-idli kay kung ano ginapapansin. Klaro ni Gob Pambarikwatro. 6 to 8 may katropa. Kung man matay, nihirit pag inigsuway na ito ang mga stakeholders. Ngaunta, uskabuan, white truck ban. Ay, liban ka nag uskabuan ka nga white truck ban may katropa. Hindi ka tama, siya ko yan, Andre. Pwede naging gubuta niya na yung uskabuan na trabaho sa kuan, kineng taytayan. Pwede naging gubuta may katropa, magtrabaho sa taytayan. Ayan, magkabili-suway pinag singit, which is deepon. Kung sakto ang ibuhat sa nakbayan Sugbo, nga diigin mahimo in town. Ay nga, na uskabuan nga mag-track ban ta. Kaning uskabuan nga white track ban, pasabot. Uskabuan nga magpasagdan na ito ng mga dagong track na makasuy-asuy na sa itong kadladan. At ay, di agad na makaigong masyakoy kita na. Kung sa kwan pa, matikulitin ta, masikwati ba? Ina na. So, again, mas makayon eh. At least ka ng 6 to 8 may katropa mo man ay oras. Mo man ay butang ta atong oras may katropa nga kining rush hour. Mo na kasagaran iguwa sa ato ang mga estudyante, iguwa sa ato mga trabahante paingos trabaho. Ano ba? 6 to 8 o 5 kanang 5 to 7 kuana kining gabi ina. Kay mo pa ra tig pauli sa ato mga estudyante ato mga trabahante. So mo na at least night track ban. Kay kuwa po yung track ban gud matay sambot kita ka kamuriching may katropa. Kay wa naman di naman kita mo na yung mga alipyo nga pipila. Mahimo na to nga patuman. Samtang wa patay laing paagi kay gawas nang ingon nga there's no way but up. There's no way but up kuno. Ay mga panutin ni ana, which is sakto na. Kumikan kay ugbogimo mo tag kersada din eh. Kuha na din na kita makahimog kasada. O sa pamayatong ibang kasada din, na puro na balay ang isig kilid sa sidewalk. Kuha na takot, maghimog mga ita, maghimog tas babaw. Ha? Maghimog tang skyway, maghimog tang skywalk. Ha? Maghimog batang dire o kineng imutang tabor sa kwan ba? Manila, kung nga nag-add to mo. Kinala mo eh, isakto nga buhaton din sa sugbo. Ha? Pero mo lagi, gasto niya pagkahuman, abot o nga budget ana, and inana ba kadali? Gani, pasalamat kita dres by Cordoba kining Cebu Link Expressway. Si Silix may katropa. Okay, wa pa na diha i-private public partnership. Wa pa muso diha ang kanang grupo ni Pangilinan Maambot. Matigayon ba ng maong proyekto? Pasalamat ang ana-ana. Kaya pasalamat po tang murag maligwaya na. Kung ma-extend ang may katropa. Gumikan kay Kabao, mantain ala dyan ka grabe ang sulunan sa trapiko din mismo sa atos probinsya Sugbo Town. Nagkamuriching mga agi ani. Sumone ang usas mga alibyo. At least malang atong masuwayan. Atong matultulan mga katropa kung nagali mga ganing tinuod. Kung epektibo ang kining mong plano. Ikan mismo, din mismo sa ato ang kagamanan. So kanina, nag-coordinate mo na eh. Series of meeting mo na eh. Huwag mo na yung maingon na esgo pam nga gumikan kay ganahan kung ano yung muna ko ipatuman. Ano ba? Kaya agi mo nag-meeting sa mga stakeholders. Kani, kaganiyang, ibutyag niya. Nga naapay ni Suway o Kangyok. Nga maingon nga kining ibutang ta o mahimo. Walay track bag sa kabuwan. Ipo na magsilbi, oy. Iba ka gawin track bag niya niya pagawaman o mag-iskot na pandawi. Kanang itrabaho niya ang bridge sa may barangay Paknaan, may katropa. O sa may barangay Umapad nga boundary. Imo na diya, pila kabuhan. Mga pila kabuhan po nag-antos so nagkamuriching in town ang traffic niya sa Minasugbo. Kaya pagkawan, maingon tag, why track ban sud sa Uskabuan? Ay, lang po rin taon mo palabi niya ko. Ay, hangyo. Pwede na lang hangyo. Pero ay, lang po palabi in town sa itong mga stakeholders. Sobrar po, kung galing mo na inyuhang basihan. Orang sobrar po rin taon. Ay, punta mo kag palabi kay maluoy po ta sa mga tao. Mga behavior in town, maluoy ta. Galing kita ay magpalabi o magpa sulabi sa itong gibati. Kalabot yan ang maong mga track ban. Gumikan kay kini, malipayon ta. Nga at least, doon na ay kapasikaran. Doon na po ay lakang. Kung ingon man, maka-expect ang ato ang mga sugbuanon. Maka-expect ang ato mga behavior. At least doon ay gamay nga kining alibyo man lang. Kung galing, wani alibyo. Ito na yung masuta sa musunod mga simana. Baka sa musunod ng mga buwan may katropa, undangon na ito na yung. Anong maglangay-langay man ta? Undangon, kung galing di mga epektibo na. Kay kuhan man, mo ni ang usas mga rason. Kay sa unami ito, magpatuman tag no lip turn. Pagkauman, mag-isgo tag no lip turn may katropa. Magsige tag no lip turn niya pagkauman. Limang kag imong balay na aras tuhod niya no lip turn. Mutuyo kag usa ka kilometro. O mag-isgo tag takbayan sa Talisay. No lip turn, sugo niya sa may linaw. Yan sama ni mo, nga wato kas takbay Sugbo. Nga no lip turn man, so mo right turn kag ikas yung balay. Yan pagkauman, ato kas takbay snaga mo lip turn na. So, unfair po, munang daghan pong ni Alma. Munang suwayan, aray na po tamo suway, nene karong mga trackman. At least, maminusan ang mga dagko ng mga kining truck. Dagko ng mga trailer. Dagko ng masakyanan mga katropa. Nga mo, kining butang ta. Tadhas o tadlas. Kaya mismo sa itong kadlanan sa Metro Cebu. Kining yung konsolasyon, liluan, kining kalisay mga katropa, Mandawi, nakmay Sugbo. O gini ang grabe ka-traffic. Ang lapu-lapu usahay, traffic pero murag nabuwag mo sila gamay dito. Kining lapu-lapu o Cordoba, nabuwag gamay. So, although, epektibo yung pong track ban dito. Kaya naam nga po yung maabot dito, musantop dito. Epektibo yung managhanan mga logistics, po diha. Nag-ihan, di abismos may nakbay sa lapu-lapu. Pwede po noon dito, pero di kayo naingunan na grabe ang suliran. Although, nagyapon, pero kung parang gano'n diba, aning amenan o pahingon sa habagatang Sugbo. Nga marang maghilak yung adlaw niya kung galing di ka magpahigayo o di ka magpatumag track ban gano'n taon. Maghilak ang adlaw niya, mga katropa. Gumikan kayo nga, di ba maghilak? Kapawa man tayong unsa na kakamuritsi. Ang among agi diha. So kani kuan lang ni siya, kini butag og first aid. O sa samad pa band-aid solution. Ina na ba? At least manapatal itong samad kalabot din. Ang kining maong pagpahigayon o pagpatuman. Kining maong mga track band niya. Okay, o may untag long-term solution? O, maghibog proyekto yung sa mga proyekto niya. Kaya pagkaman, naatay budget, yung nana kadali. Ina ba? Okay, mag-isigutan ko ang kinalam niya kaya mabayad niya ng maong mga maligsan niya. Maka-expand pabaghang ito ang karsada na ina yung mga tura. Pwede marahan ang nagpuyo niya sa isang kakilid sa mga sidewalk. Pwede marahan ang mga kumpanya. Kaya pagkaman, ang galing doon ay musukol, buruka niya. Doon ay musukol ang naghihana eskorte. Niya, samot, nataka siya ako ay samot, kalangay. Alam ba? O na yung mga pipila lang sa mga kining ito ang punto. Nga kita mapasalamaton nga unta, may pikto. Huwag ingon man, matuman ang kining maong track band. Nga ipatuman rin at least uniform. Okay, sa una, manggod, kung galing may hindi mag-uniform, magkalandrakas ang agi. Kaingon na ni Gopang Barikwatro, ang uban na usayin ay mulapos sa nakmay sugbo, mupahuway sa, mutambay ni Eskarsada. Kaya hindi kalusot dito speakers, local government unit ni Gio. Kaya ang resulta, anak, normal na samot ka, kwan, kining tanggong traffic. Magkakwerti ka na gana, ako, kapila ko kasuway na ini. Kaya may amin ang sugbo, magkato makabagat ang sugbo. Ano rin kasi amin ang sugbo, kaning kupustila, liluan. Kasagaran, tabayan yun sa mga truck. Oh, panahos kagabi yun. Mikan kay di man pareha ang oras. Sa van niya, ilang po lang banabanaon. Nga basin o sa oras na ito maabot ito sa itong biyahe. Na na ba? So, at least karon na nang hinaot na nga unta, masulbat o at least palibiyuhan man lang ang inigdagan sa ito ang trapiko. Dremismos, probinsya, Sugbo, kalabot ni mong lakang mga katropa. Nga ikaayo po sa tanan. Og ikaayo pod sa atuang bagang mga biyahidor. Bigkan kay kita hilig mga tagbiyahe dire. Atuang mga kuan re, grabe mo gini mo biyahe atuang mga kiksonan. Kare ako sa ko sa biyahe kada weekend mga katropa. Alam mo ko pa uli dito sa buwa kay nga masa di ko apelsisyon. Pangitaon mo ko sa mga si 20. Ha? So yung ana ni ang kining mong mahitabo. So at least doon ay lakang atuang panggobyerno kalabot ini. Og ako nakauyon ko. Og saludo ko usab dining maong pamaagi mga katropa. Gihimo sa probinsya Sugbo nini mga tungura mga katropa.

0: atoang programa may katropa hatod kanato sa amuang gitawag diri may katropa o King of All Food Supplements, ang Santone Plus Gold may katropa. Ang kompletos rekados ni sa mga sangkap. Adunay mangustin, adunay malunggay, adunay garlic, adunay espirulina may katropa, o adunay kining ampalaya. Adin na kining mo mga sangkap may katropa, muna maghatag na itong ingong kabaskog sa itong lawas. Magtunaw sa mga toksin sa itong kalawasan may katropa. Aron malikay ta sa mga sakit kung parang balatian. Pamingkan kay kini mga toxins o gingon man mga toxins sa itong panglawas. Sa itong kalawasan, mo gini maghatag na to o mga sakit-sakit sa ito ang panglawas, may katropa. Which is matunaw. Pinagi sa pag-inom o pagtumar o Santone Plus Gold, may katropa. Usa lang, matag-usa ka kaon. Usa sa pamahaw, humagkaon, mo tumar ka. Paniunto, tumar ka. Panihapon, tumar ka. Aron masiguro gid may katropa ang imong toxins tunawon ining maong kapsula na mo dire. Susos ka buwan, tanawa ang resulta may katropa. Ikaw makos ka buwan, pwede na mo hinahinay. Maintenance lang, usas ka adlaw. Pero suway lang may katropa. Kini maong Santone Plus Gold may katropa. Iya gid sa Yes Health Incorporated. It supports your health may katropa.
1: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Magbuwag na tagin sika ka. Tihike kang dako. Mamoy ka. Ah, sige, sige. Ako ang mamoy. Ikaw, maktin. Ayaw!
6: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
9: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permiko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Please, sa mga butika.
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Balik din sa ito ang panagkoy. Kung panag-uban, mga katropa, may adlaw gihapong Domingo. Kaninyo diha, sa ato mga nagsunod o nagsubay na ito ang programa, mga katropa ni mga tungura. Anya pagawaman, maragwante igong panahon yun. Ah, gumikan kaya pikitas oras ni mga tungura, mga katropa. Sakalan sa ko ang station manager, katropang John Lemon Chavez Baking. Amuha rin news director, katropang Philip Sirohano. Ato ang kauban sa Lawak Bantanan, katropang Almi Mata o katropang MJ Roylan. Ato ang sparring partner ni May Pikas Lawak sa May Masters Control, katropang Boss Juven Jimenez alias Doc JJ, may katropa. Salasab sa inyong regular anchor kasi katropang Chito Argon. Ako ang inyong ubos kalagad sa kanginan na ang inyong anchorman, katropang Greggy Magdadaro manamilit sa pagingon. Pinagi kaniya, uban kaniya, ugya kaniya, dalaygo ng Diyos, may katropa. Katropa mo! Exciting!
4: Mga katropa, exciting!
6: Zenton Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez, isip station manager. Ilibalikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gapon. Usa-usap ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. Nagatumaro sab niini nga Zenton Plus Gold. Daloy sa Ginoo, ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Zenton Plus Gold. Ako usap, gamit usap niini. Daloy sa Ginoo gapon, mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usap nako na sinati. Tungod nini, daadaad lang, hindi na akong ginagamit kining Zenton Plus Gold. Mauna, nagkamudiha, gamita ka rin ninyo ng proteksyon Zenton Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, nagunay bukol-bukol sa suso, witer, o uban pa nga naa sa lawas ng gatubo ng bukol. Pinakamayo, Zenton Plus Gold. Labi pa, wala doon na kay balatian, Zenton Plus Gold gamit.

0: mong ginagamit sa mga produkto sa Yestel?
1: Phantom Plus Opimex, Phantom Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gaso.
1: Oo, nakapalit yung.
0: Nagin ay basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check gini mo nga naitatak ng Yestel.
1: Oh, Yestel na ba yun?
0: Para makasure yun, dapat na naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nagainom aning Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat nakainom ka o Phantom Plus Coffee Mix?
1: Arang-arang na. Dako kayo, kalahi. Ano eh, kung kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin karon.
0: Ron. Phantom Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
1: Dili na ko kapo yun kayo. Magtrabaho ko. Nahanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw, panitog, panihapon. Parang yung makuhan yung ang epekto ane, kakiting, pika sa akong likod na niya mo, kuha na yun kabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, sa
1: okay
0: Tutas
1: na,
0: Gold.
1: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko niya. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Phantom Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerin eh. Paggamit na mo Phantom Plus Gold o Phantom Plus Coffee Mix. Kaya

0: Pagpili sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, Apo, monkeypox man na.
1: Unsa man na?
2: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa, mag-inom ka o vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw, mag-vitamin C ka.
1: Opo, Lolo. Kumako inom. Ikaw po, Lolo.
2: Atong protektahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santo, bayan.
2: Magsanto.

0: Gospel Hour on XFM.
1: Ning nagahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli, o unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi, o unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali, sa tumong og tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang Dios sa gisgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia, o ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga muhatag og pasinaan, muhatag og katinawan, mudanag sa imong dalan, o mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon.
2: Ang tingog sa reformasyon.
1: Og karon, aniya ang inyong alagad.
3: Maayong gabi alan sa atong mga higalang, mga kaigsunan, mga suki nga tigpaminaw, dinhi nining atong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kinigihapon inyong alagad, Brother Aldrin Romo, magapakiguban na usab diha kaninyo, sulod sa usa ka takna nga tulumanon, sa paghisgot mga higala sa mga pulong sa Dios, and connection sa ato usab nga kaluwasan. Unya, di ta malimot mga higala, no? Sa tanan nato nga mga buhat o nas tanan ato gyud nga pasalamatan ang Dios tungod sa iyahang pagkamaayo o sa iyahang mga panalangin, no? Dinhi nato tungod kay kung wa ang iyahang panalangin mga kaigsunan, maysan og unsa nato ka pang ngarastiya sa atong kaugalingon mga kaigsunan, wa gyud tay mahimo, no? Kung di itugot sa Ginoo ang maayong panglawas o di ba kaha itugot, no, nga kita magpabilin pangabuhi, no, nini nga kalibutan, ah. Unya, salamat kayo, no, sa usbon nato, no, pasalamatan nato ang Dios sa iyahang pagkamayo o di sabta malimot mga higalas pagpasalamat. Ilabi na sa tag-iha usab nining maong istasyon si Doc Remilito Oy uban sa iyaha usab nga tibuok nga panimalay. Salamat nining kahigayunan nga kita usab makahimos pag-program nining maong istasyon ang tingog sa reformasyon mga kaigsunan dinhi sa XFM Cebu 88.3. Nya sab salamat, no, sa pinangunahan sab sa atong mga o sa mga nagadumala usab nining maong istasyon, pinangunahan sa atong station manager si Sir John Lee Viking. Salamat kayo nining kahigayunan, no, og ingon man usab sa ato ang kauban speakers lawak nining gabi na Sir Joben Jimenez. Og ingon man usab, no, salamat kang Sir Romelo Nobinario ug kang Ma'am Melona Nobinario. Nya alang sa atong mga higalag mga kaigsunan, ayaw mo kalimot pag-text sa inyo ang mga pangutana 0976 na 555-1008. Muna nga ito ang numero mga kaigsunan nga gigamit sab dinhi sa ito ang program, ang tingog sa reformasyon. Usbon ako sa ito ang mga higalag mga kaigsunan, i-text lamang ang ito ang numero 0976-555-1008. O di ba ka sa ito ang mga kaigsunan, during sa ito ang program, sa ito ang live, i-message lang ang ato ang Facebook Live mga kaigsunan dinhi sa XFM Cebu 88.3. Search lang ninyo mga kaigsunan, ha, ang ato sub nga Facebook page nining maong istasyon. O diha i-comment mga kaigsunan ang inyo hanggang mga pangutana o di ba ka mga pagtimbaya nga ato sub sa inyong mga higala nga nagapaminaw o nagaview sub sa Facebook ka nining dapit sa kagabion. Unya sa ato ang mga kaigsunan nga gusto sab mo message ka nato tro sa ato ang Facebook page no sa Seventh-day Adventist Reform Movement Central Philippine Union Conference na. I-search lang ninyo ang SDARM Central Philippine Union Conference. Muna ito ang Facebook page mga kaigsunan or in short, no? I-search lang ang SDARM CPUC. O, inyo dahil na makita ang kinatibukan nga page. Katong gisgutan, no? SDARM Central Philippine Union Conference. Unya sa ato asab nga mga kaigsunan, pwede ka mong mabisita sa ato asab nga simbahan diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, siyudad sa Talisay kong ugaling. Kamu buot asab nga mo simba mga kaigalan o mga kaigsunan o wala kamoy madangpan nga simbahan o no? Matuan nga simbahan mga kaigsunan, bisitahan lang ang ato ang simbahan diya sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, siyudad sa Talisay. No? Ang landmark mga kaigsunan, likod lamang sa Barangay Hall no? Sa San Isidro. Busa, dali ra kaay siya tultulon mga kaigsunan. Sudlon lang ninyo sa Treasureville niya, pangutana lang mo mga kaigsunan. Ha? Kanya din hita mga kaigalaan sa mga pagtimbaya na sa ato ang mga viewers nining gabi na sa Facebook. May gabi kang Jobet Arisgado. May gabi usab diha kang Guapa Vlog. Mayong pagpaminaw no diha sa Pagadian. O gingon man usab kang Ma'am Lorna Margarita. Good evening Brother Aldrin for Christ. Watching always. Be safe all. God bless. Salamat kayo Ma'am Lorna, no? Dias may Sambag Dos, Cebu City, mga kaigsunan. Salamat sa imo usab nga kanunay nga pagpaminaw. Dinhinining maong istasyon o sa ato usab, ilabi na sa ato ang program, ang tingog sa reformasyon. Sa ato ang mga kaigsunan, no? Ayaw mo pag-duha-duha, comment lang mo mga kaigsunan kung ugaling, no? Doon na mo'y mga ipaabot nga mga pagtimbaya nining dapat sa kagabion no? Sa ato ang mga kaigsunan nga gustong mo paabot sa ilahang mga pagtimbaya pangumusta ngadto sa tanan nila nga mga higala mga kaigsunan nga nagapaminaw o naga Facebook nining gabion na pwede gyud no nga mo comment mga kaigsunan alang usab sa pagtimbaya no mga kaigsunan sa inyong mga higala. Salamat kay Ma'am Lorna no sa imong pag-like ug pag-share sa ato ang program o live program mga kaigsunan sa Facebook nining Dapits Kagabion, ha? Niya sa ato ang mga higala mga kaigsunan maayong gabi eh. Labi na usab diha kang Pastor De Costa sa San Fernando, no? Kauban sab sa iya nga tibuok nga panimalay. Kang Brother Bernie Pajardo no sa diha sa may Karkar mga kaigalaan. Uban sa iya usab nga tibuok nga panimalay. Sa Terra family diha sa may Liboron San Fernando, Alingalan family, Alpichi family og ingon man sa Lopez family diha sa may Liboron San Fernando. Maayong gabi kaninyo og maayong pagpaminaw. O gamali pa yung bag-o na usab nga semana diha kaninyo sa ato ang pagkinabuhi mga kaigsunan labi na no nining malabot na usab nga semana sa atong kinabuhi kanunay di ta malimot mga kaigsunan sa pagpasalamat sa atong labang makagagahom og sa iya usab nga panalangin ha? Sa atong mga kaigsunan nga mga tigpaminaw may gabi usab diha sa may Basak Lapu-Lapu no kang Sir Anthony Ortiga National.

Labi na usab no, sa ato ang mga kaigsunan, adi na to Kalimtan mga higala. Adi resab sa may Banawa area no, Sister Estrella, kung wa kumasayop no, may pagpaminaw. O may gabi ka ni mo sister, sa ato ang mga kaigsunan usab di as may opisina. Na kang Brother Richard Sinadan o Steve Oakney ang panimalay, mayong gabi ka ninyo. Sa pamilya usab ni Brother Carlito Balag, o Sister Joyce Balag o sa mga kinini ang mga kabataan. Maying pagpaminaw, huwag maying gabi ka ninyo. Maying mansab kang Sir Nathan Flores, no, di asmay Minglanilla, o sa mga, o sa iyang gamisis, no, happy birthday kang Ma'am Hasmin Flores, mayong gabi, no, happy, happy birthday kanimo, inout, no, gaang, dogwang pausab ng mga adlaw sa kinabuhi igatag sa Diyos nga na kanimo, maying panglawas kanunay, adang sab sa imuhang tibok nga panimalay. Mayong gabi sab niya kang Sister Auring, o Sister Auria Lisera, no, dias may San Isidro, mayong pagpaminaw. Sa ito ang mga kaiksunan, no, sa nagkalain-lain nga dapit, sa may Malabuyok, mayong gabi eh, Brother Rogelio, o sa tibok niya nga panimalay, Sister Miraflor, o Sister Maribel, o Sister Mariel. Mayong pagpaminaw ninyo, Sister Juanita Mijares, no? Maying gabi eh. O hinaut ngan Dios kanunay, no? Nga panalangin niya kaninyo. Maingan man usab, no? Sa itong mga kaigsunan sa may Uslob, Abrenica o Bilyasis family, mayong gabi eh. O mayong pagpaminaw kaninyo nga tanan, no? Sa itong mga higalag, mga kaigsunan, ayaw mo kalimot, no? Ayaw mo pagduha-duha, comment lang mo sa ito usab nga Facebook Live. Nining gabi na, kung ugaling doon na mo yung mga pagtimbaya, ayaw ka mo pagduha-duha. Kaya ato na tagaan ng pagtagad mga kaigsunan, bisan pa man, no, mupadayon tangad dos unahan sa ato ang program nining dapis kagabi on. No? Sa ato ang mga kaigalan ng mga kaigsunan, na, andam na siguro ang matag-usa, no, ilabinas ato ang mga kabatonunan sa ato ang malabat usab nga National Youth Convention o padayon mga kaigsunan ang International Youth Convention nga pagahimuon usab nga dos sa Kabete mga kaigalan o mga kaigsunan, no, sa area usab ni dapit sa, no, area usab sa to ang tagiya usab ni ning mga istasyon mga kaigalan. Magsugod ni mga kaigalan, no, mga anaa sa 20 kapin mga kaigsunan, no, ang ato usab nga program. No, sa ato ang mga kabatanunan diha sa maong lugar. Maying gabi usab diha kang Brother Mando Laudi, no, diha sa Misamis, mayong pagpaminaw. Brother Glenn Indab, no, mayong pagpaminaw. Salamat sab, no, sa inyo sab nga pag-react sab sa ato ang program. O gayo kalimot mga kaigsunan sa pag-share sa ato ang program. Aron usab ang inyong mga higala, mayong maabtan sab sa ato ang pag-ahisgutan usab nini nga kagabion, labinas mga pulong sa Dios, no? Unya sa ato ang mga higalag mga kaigsunan, no, nga wala pa makakuha sa ato ang numero usbon nato, no, 0976, no, sa ato ang mga kaigsunan nga makakuha sa ato ang numero 0976-555-1008. Nya gusto ninyo nga mobisita mi sa inyong lugar, ala i-text lang na ang maong numero mga kaigsunan og tagay mi og address, no, kung asa inyo ang lugar aron sab makahimo kami sa pagbisita og makahimo kita sab sa pagtuon kung gusto ninyo nga magtuon sab sa mga pulong sa Dios, no, padayon, no, nga pagtuon mga kaigsunan gawas ato ang program dinhi sa kahanginan. Sa ato ang mga kaigsunan sa nagkalain-lain nga mga isla, gikan din sa Samar o Leyte, mayong gabi kaninyo. Labi na Sister Ruth de la Piña diha sab sa Kabintan Ormoc, no? Sa ato ang mga kaigsunan, Lapos family o ganyan man sab diri sa Samar, Romero family o ban sa ato ang mga kaigsunan, Humok family, wala na ko, di na ko mamemorize, no? Sa ato ang mga kaigsunan diha sa may Samar area, mayong gabi kaninyo. O ganyan naman sa may bandas Bakong, nga to sab sa Siaton, sa ato ang mga kaigsunan diha, Bohol, o including mga kaigsunan ang Masbate area. Maying pagpaminaw, there is sa tibuok nga probinsya sa Sugbo mga kaigsunan.

kaigsunan. Mayong pagpaminaw kaninyo maying gabi eh. So, hinaot niyang Diyos kanunay nagapanalangin sa matag-usa ka na to. Ha? So, nininga kagabiyon mga kaigalan o mga kaigsunan no? Sa dili pata mo padayon sa unahan, maminaw, mamalandong una ta o mensahe sa awit nga giandam usab sa ato ang partner speakers lawak nininga gabiyon na araw usab nga ato ang pamalandungan. Atong paminawan ang mensahe sa awit nga giandam sa ato ang partner speakers lawak.

0: Usa ka manindot nga awit mga kahigalaan atong napatalinghugan ining dapis kay gabion. Salamat sa atong partner Speakers Lawak nga nagandam sab dini. Ang Dios kaniadto mga kaigsoonan og Dios nato karon sama lamang gyapon mga kaigsoonan kita raman mo ay nabag-o no. Kita mo ay dunay kabaguhan og gani nahimong nahimulag kita ngadto sa Dios mga kaigsoonan. Pero ang Dios kanunay dako kay siya og paglantaw pag amuma sa matag usa nato busa di nato siya kalimtan mga kaigsoonan sa ato sab nga mga pagpasalamat og panalangin nga iyahang gihatag nganhi kanato no. Salamat sab og napanalanginan si Ma'am Lorna sa maong mensahe. Nice worship song. Salamat kayo no. Pag view sab ni Sister Vicky Paran, mayong gabi kanimo og mayong pagpaminaw. Nini nga kagabion mga kaigsoonan no, padayon ta o gayaw lang mo kalimot mga kaigsoonan kung doon galing o doon na kamoy mga bot ipatimbaya mga kaigsoonan nini nga kagabion. Comment lang mo sa ato sa nga Facebook Live no. Kang email burakit kung wa kumasayop na mayong gabi kanimo Brad o mayong pagpaminaw sa ato ang program o magpag-view sa ato ang program dinhi sa XFM Cebu 88.3 sa ito ang program ang tingog sa reformasyon. Now, nini nga kagabihon mga kaigsoonan, padayon tas pagtuon no, sa ito ang mga naisgutan usab sa miagi nato nga programa o niaging Biyernes mga kaigalaan o mga kaigsoonan. So, atong naisgutan ang experience sa usa ka tawo mga kaigsoonan no tungod kay kita naghisgot man mahitungod sa pagdawat sa himaya sa Dios kining himaya atong lang naisgutan no nga or the glory mga kaigsoonan of God is referring to the character of God mga kaigalaan mga kaigsoonan so his righteousness so kini mga kaigsoonan atong dawaton no in what way diha sa ato sab unas tanan mga higala ato nga kanini ang pagduol ngadto niya no basin na o nalimot data mga kaigalaan ug mga kaigsoonan no sa dili pa ta mo padayon sa unahan no hantod nga napay kay gayunan mga kaigsoonan no sa dili pa ta mo padayon no sa ato ang pagtuon no paghisgot mga kaigalaan labi na sa ato ang nasugdan usab nga pagtuon ni atong miagi nga mga panahon mga kaigsoonan miagi nga mga semana magampo una kita dalaygon og silimbaho na mga Dios nga naikaw sa kita saan sa mga langit salamat sa imo ang kaayo nga nikanamo nga sa diin ikaw nagapanalangin uban sa mga tigpaminaw og ganay na sabi mong alagad magabahin-bahin sa imong mga pulong hinaut nga ikaw magahatag og kaalam nga langit ton magagiya usab nga sa diin ang mga pulong nga among pagaisgutan kini among masabtan og ikaw mga panalangin mahimo sa masabtan sa mga tigpaminaw makahatag padasig labi na sa pagpadayon sa pagpangalagad diha kanimo og padayon sab nga pagsusis kamatuoran aron usab nga kami mahimong makakabot ngadto sa kahingpitan bag-o lamang among kinaiya ikaw na sayo o Dios kundi kami nga pakyas sa among pagkamakasala, ikaw lamang magatabang arsab kami makahimos magdaog, bisan pa man sa among kaluyahon, ikaw magatabang tungod kay wala kami arang mahimo sa among kagalingong pagpanganinguha. Ikaw sa mga panalangin, ilabi na sa mga nagahimo o pagminsahe sa nagkalain-laing dapit. Ikaw sa mga pagkamaayo, nga dos mga nakadawat sa kamatuoran, nga sa pagabos panahon, sila usab mudawat nini. O motorok ang mugitib ang mensahe nga napugas sa ilang mga kasing-kasing. O sa mga panalangin sa tagiyan ng mga istasyon o sa mga nagadumala nini. Kining tanan ng salig ito, yan kilamang madawat sa ngalan ni Jesus nga mga naluwas. Amen. Napadayon ta mga kaigsoonan, medyo na shortcut na gamay na. Hapit malimtan mga kaigsoonan. Pero dinhi nini nga kagabion ato nga padayuno na ato nga gisgutan sa nangagi nato nga mga pagtuon accepting the glory of God no, that includes mga kaigsoonan kanini ang pagdawat kaniya by baptism na no? This is the sign of then entrance mga kaigsoonan of his spiritual kingdom no kining maong bautismo no kay sumala pa niya ang tawo no? Kay sumala pa sa Juan Kapitulo 3, versikulo 3, mga kaisunan, atong balikan o gamay. No? Mayong gabi diha kang Ami Gargar. Sumala pa sa Juan 3, versikulo 3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kana mo'y gisgutan diha mga kaigalaan o mga kaisunan, no? Wani maghisgot mga higala nga kita mubalik ngadto sa taguangkan sa atong inahan, no, sa ato ang naghimugso nato mga higala. Kundili kinisiya, sumala pa sa Juan 3 versikulo 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of glory. So muna mga kaigsunan, no, sa diha nga kita mabautismuhan o matao o pag-usab, no, diha sa kinini ang tubig mga kaigalaan, niya makadawat unya sa balang espirito, bubo sa balang espirito, no, kana siya mga kaigalaan o mga kaigsunan doon na tay kaigayunan unya, no, nga makiguban ngadto sab sa Dios. So diha na kay kining maong bautismo, sumala pa, it is the sign of the entrance of his spiritual kingdom. Na? Before man can find a home in the church, before passing the threshold of God's spiritual kingdom, he is to receive the impress of the divine name, the Lord our righteousness. So mo na'y ma-experience una sa usa ka tawo mga higala, na sa iyahang pagsuod sa gitawag og espirituhanon nga gingharian. Moagi una mga kaigsunan, or before he can find home in the church mga kaigsunan, before makasud sa espirituhanong gingharian sa Dios, kinahanglan moagi una nga kinahanglan sumala pa, mataw pag-usab. No, kana siya mga kaigsunan, kanang pagpakatao diha sa tubig o sa gitawag o espiritu mga kaigsunan. So, kana maunay ma-experience sa tao mga kaigalaan o mga kaigsunan. So, once nga mahitabo na, adunay transformation, sumala pa sa Korinto mga kaigalaan o mga kaigsunan, ang atong gitawag o animal body, afterward it will become a spiritual body. Ha? 1 Corinthians 15 verse 46. Unya mahimo tang usa ka bag-o nga binuhat, na? Sumala pa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kung namoy Biblia man kaigsunan, nabliha ang inyohang Biblia sa ikaduhang Korinto 5 versikulo 17. Ang gigamit lang nako dinhi mga kaigsunan is English, na? Nere gisgutan. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Manay mahitabo mga kaigalaan o mga kaisunan, no? Mahimong mabago. Tungod kay diha sa gitawag o bautismo mga kaigsunan, mao man ay paglubong unya, no, sa ato ang gitawag og let us remember mga kaigsunan that baptism is a semblance of death. Sama-sama siya, susama siya kananaang kamatayon mga kaigsunan, no, mao na ay comparison mga kaigalaan. Amo na'y comparison mga kaigalaan o mga kaigsunan, na semblance of death to the world. No, gipakasama siya sa kamatayon mga kaigalaan ngadto sa kalibutan, ngadto sa fashions kalibutan, customs kalibutan, no, kung unsay ginawi, pagginawi nato sa kalibutan samtang kita wa pa mudool ngadto sa Ginoo. Kinahanglan mamatay ta diha through baptism mga kaigsunan, diha pagbangon nato, no, sa tubig nga lubnganan, mahimong biyaan nato ning gitawag og fashions and customs mga kaigalaan din hinining kalibutan na. And it's evil practices. Kinahanglan nga patay kita sa mga buhat ning kalibutan na. Unya buhi kita diha sa Dios. O, munay gitawag og resulta mga kaigsunan no sa gitawag og transformation nga mahitabo no sa diha nga kita magpakatao pag-usab na ang gisgutan ditong pagpakatao pag-usab nagisgot may tungod sa bautismo og kinini ang bautismo sa tubig o bautismo sa espiritu mga kaigalaan ug mga kaigsunan. So dunay changes no gisgutan na nato no 1 Corinthians 15 versikulo 46. Unya mahimo na dayo tang bag-ong binuhat na 5 versikulo 17 sa 2 Korinto. So ang usang kakomentaryo niini naghisgot mga kaigsunan, let no one suppose that conversion is the beginning and end of Christian life. O dili na paigo mga kaigsunan, nabautismuhan na bitaw ko or nataon na pag-usab no kanang gisgotan ni Apostol Pablo. O ni Juan mga kaigsunan nga kana na ang pagpakatao pag-usab no gisgutan man dito pagpakatao diha sa tubig no baptisay mga kaigalaan ug mga kaigsunan igo na no na miyembro naman ko gitawag og iglesia nga akong gituhan nga sakto mga kaigalaan ug mga kaigsunan so diha na no daw murag muunong nang ato ang Kristuhanong kinabuhi no na let no one suppose that conversion is the beginning and end of the Christian life. There is a science of Christianity that must be mastered. There is to be growth in grace. So kinahanglan mga kaigalaan, muna diha sa atong pagtubo, adunay, o diha sa atong pagkinabuhi, mga kaigsunan isip mga Kristuhanan, kinahanglan adunay pagtubo, constant progress and improvement. Pinakadugay ma-improve mga higala, no? Base sa pagtuon, mga kaigsunan, kining atong kinaiya. Kaya nga naman, maingon rabaday na side, muna ilang taon sa tao, mga higala. Kinisiya, nag-angkon maning religyoso, pero bati mga kaigbatasan. Tungod kay diha, mga kaigsunan, dili na siya instantaneous mga kaigsunan nga dihang ni dawat ka Kristo na usab pod og apil ng atong kinaiya no so do na pagyoy kinahanglan matud pa kinahanglan i-master nato no there is to be growth in grace that is constant progress and improvement na pero kamao naman mo kuan mo paubos so inana mga kaigalaan no doon na ay kausaban, no? Muna'y atong makita mga kaigalaan. So, sa diha nga kita, nahimong bago na nga binuhat mga kaigalaan mga kaisunan. And 2 Pedro 1, versikulo 4, nag-ingon dito, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this you might be partakers of the divine nature. Mo'y mahitabo nato mga kaigalaan o mga kaigsunan. Unsa daw ang atong mabatunan mga kaigalaan o mga kaigsunan? Or mahimo tang partaker sa gitawag og divine nature from corrupt mga kaigsunan, from animal nature mga kaigsunan sumalapas 1 Corinthians 15:46 matod pa. From the animal, then afterward become spiritual. O, din sa kinini ang 2 Pedro 1:4, nag-ingon dito, nga kita that this, or by this, ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Muna na yung mahitabo mga kaisunan, no? Mahimo tang partaker sa divine nature ni Kristo mga kaigalaan o mga kaisunan. So the old nature, karaan nato nga kinaiyahan, born of blood, the will of the flesh, cannot inherit the kingdom of God. The old ways, the hereditary tendencies. Unsa man ning mga hereditary tendencies nato? Kanini ang pagbuhat, mga kaigalaan o mga kaisunan o gitaw o sayop, kay ang bend na sa tao, mga kaisunan, sa diyang nakasa siya, dili na paghimo o maayo, ha? Kung dili, paghimo na sa gitawag o dautan. So, dinhi, ang atong old ways, the hereditary tendencies, matod pa, the former habits or habits must be given up. For grace is not inherited. Amo na itong ibutang, ha? So, dili siya ingon nga magpundo rata mga kaisunan tungkol kay na may grasya, no? So, dili na siya ingon nga ma-inherit ra nato, no? Dili pareho sa atong hereditary tendencies, mga kaisunan, kay ang atong bend is pagpakasala naman. Dili ingon niya na ang grasyas Ginoo, mga kaigalaan o mga kaisunan, ha? Kung dili, matod pa, for the grace is not inherited. The new birth consists in having new motives. So diha, mga kaisunan, matuman na itong gitawag o there is to be growth in grace. That is constant progress, mga kaisunan. And gitawag o improvement. Muna ay mahitabo niya sa ito ang pagkatao, mga kaigalaan o mga kaisunan. So, muna ni, the new birth consists in having new motives, new taste. Kaniad to, mga kaisunan, no? Pag ingog new motives, nga tong huna-huna usahay, pag musimba, lahi, no? Basta kay makakuyog na ay ikauban or na ay makita dito nga medyo mga murag attractive, mga kaigalaan, mo nang mga dos simbahan or unsa pa na nga mga motibo, mga kaigalaan o mga kaisunan, wala tag hibaw, wa ko kahibaw, mga kaisunan. Ako naghatag lang ko og example, no? The new birth consists in having new motives. So, motibo na, musimba tungod kay naghigugma, mga kaisunan, sa Dios. Kaniadto, napugos lang, no? Kay dadon sa ginikanan. O sahay, nga na mahitabo, mga kaisunan. Kay masuko si mga magpapa nga dili tamo kuyog, no? So, muna. So, later on, as we realize, mga kaigsunan, or nahimo tang nabag-o diha kang Kristo, naka-experience sa gitawag new birth, maapil na diha, mga kaigsunan, ang bag-o nga motibo sa ato ang pagpangalagad sa Dios. Ha? Diha sa atong pagpangalagad, musimba na ta, tungod kay nahigugma tas pagsimba o pagpangalagad sa Ginoo. New taste. Kaniadto, mga kaigsunan, mura ganahan kaitas gitawag og kahilayan sa kalibutan. Now, which is monay common, mga kaigsunan, that monay gisgutan the old ways. Kana siya moay gitawag og hereditary tendencies, kay mao may mga nakita nato sa palibot, mao may customs sa kalibutan, so moay practice sab nato kaniadto. Pero sa dihang kay na experience nato ning bag-ong pagkatao, mga kaigsunan, mahimong mabag-o ang atong mga taste nining kalibutan na. And new tendencies. Apil na diha, mga kaigalaan o mga kaigsunan. Salamat kayo, Ma'am Lorna, no, sa imo sa mga pagpakiguban dinhi sa ato ang programa. Good night diha kanimo. Maing gabi usab diha kang Romil Sinadhan, no, maing pagpaminaw. Pagbiusab sa ito ang program. So, dinhi, mga kaigsunan, mo na ni ang makita, no? Ang ato ang old nature, kinini ang will of the flesh, kana siya tanan, mga kaigsunan, sumala pa, dili maka-inherit sa kita gingharian sa Dios. So, kinahanglan nga wad-on na to na siya. So, ma-experience, no, sa diha nga kita mudawat nga to niya, atong ma-experience ang gitawag og new birth. Muna tong giskutan na nato, new motives, new taste, and new tendencies, mga kaigalaan o mga kaigsunan. Ha? Now, dinhi, mga kaigsoonan, nadugang pa, the grace that Christ implants in the soul creates in man enmity against Satan. So, ang grasya, mga kaigsoonan, nga gi-implants Ginoo sa kalag, nganhi ka na to, no, sa diyang idawat kita niya, na kini mo ay na mo create, mga kaigsoonan, panagbangi nung adto kang Satanas. Without this converting grace and renewing power, man would continue the captive of Satan, a servant ever ready to do his bidding. So muna siya mahitabo, mga kaigalanong mga kaigsoonan. Kung wala ning gracias Ginoo, sa gikaingon na nato, ang old tendencies na to permanente. Unsa man ta, captive of Satan, servants nga andam matod pa nga mubuhat kung unsa may isugo sa iyang agalon. Yang atong kanhing agalon, mga kaigsoonan, mao si Satanas, no? So paghimo sa iyang gusto, pero because of the grace of Christ, mga kaigsoonan, gi-implant niya sa atong kalag, mahimo nang makigbatok na ni ngadtos kanhi nato nga kini ni ang agalon, no? So muna dunay struggle, mga kaigsoonan. Muna nga di nato malikayan, no? Bisan sa atong kaugalingon si Apostol Pablo, gani mingon man siya nga kanana ang bisag unsa, kanana ang gusto nako mohimo sa gitawag og maayo, pero ang dautan moy ako ang mahimo. Muna gisgutan ni Apostol Pablo, no? Dugang pa nga komentaryo ni ini, mga kaigsoonan. Kung wala kining grasya, without the grace of Christ, it is impossible to take one step in obedience to the law of God. Dili gyud, no? Kaysa gikaingon na nako, mga kaigsoonan, no, sa atong gisgutan lately o baguhay lang, no? Kita, mga kaigalaan o mga kaigsoonan, captive of Satan. Mga ulipo ni Satanas, andam kanunay, mga kaigsoonan, paghimo unsay gusto ni Satanas. So, kung wala ning grasya, imposible sa usa ka tawo, mga kaigsoonan, ang pagtuman sa balaod. Munang maingon sila nga, di man na mahimo sa tawo, Brad, ang pagtuman sa balaod. Yes, tama na siya, mga kaigsoonan, in the first place. Kung dito ta, mga higala, sa panahon nga wala pa nato madawat ang grasya sa Dios o grasya ni Kristo, kay imposible sa usa ka tawo, mga higala, ang pagtuman ni ana kung wala iyang grasya. Namo na, without the grace of Christ, it is impossible to take one step in obedience to the law of God. Muna, mamanihin mo ang rasons uban nga wa nang balaod tungod kay matod pa nila dili na kuno angay ng balaod tungod kay dili na mahimo sa pagtuman sa tao, o di na mahimong matuman sa tao, mga kaigalaan o mga kaigsoonan. O dili gyud mahimo, mga kaigsoonan, kung wala ang grasya ni Kristo. We may grow in grace by improving through the grace we already have. So diha, mga kaigsoonan, magtubo ta sa diha nga grasya, mga kaigsoonan. Mahimo tanga ma posible na, no? Kani anto imposible ang pagtuman sa tao, no? Pasalamat ta mga kaigsoonan sa gihimo ni Kristo while he was here on earth. Mituman siya sa balaod sa Dios perfectly, and that righteousness, mga kaigsoonan, iyaha nga giimpute sa atoa, mga kaigsoonan. So in that time makahimo na ta sa pagtuman tungod sa iyang grasya. Atubangas Ginoo na himo tang matarong in the first place, no, sa the moment nga atong gidawat siya. Unya tungod sa iyang grasya, diha na nga panahon mahimo nga kita makatuman nas balaod sa Dios. Tungod niya nang maong grasya. So dili na makapangandak ang usang katao, mga kaigsoonan, og di tungod nako di gyud ni mahitabo. Dili ingon ni ana, mga kaigalaan, no? So tungod sa grasya sa Ginoo, kita nahimo nga magtubo, unya makathimo na unya sa pagtuman sa balaod sa Ginoo. Atong hinumduman, mga kaigsoonan, we do not earn salvation by our obedience. For salvation is the free gift of God to be received by faith. Muna dahil ni Musoda yun ang huna-huna sa uban, natanawa lagi, Brad. Kining atong pagtuman, wala lagi ni kahimuan. Atong butang sa huna-huna, ha? Atong tiwason is pagbasa mga higala. Kay muna hinungdan nga nung nga ang uban, muingon na nga, dili na kinahanglan ang pagtuman sa balaod sa Dios. Kay dili lagi kuno makahimo sa pagtuman ang tao sa balaod sa Dios. Yes, by his nature, former in nature, mga kaisunan, wala pa mudawat ni Kristo, wala pa'y grasya ni Kristo, no? Nga iyahang gidawat, mga kaisunan, imposible yun sa tao ang pagtuman sa kitawag og balaod. Pero atong hinumduman, na atong tiwason is pagbasa, we do not earn salvation by our obedience. Na? Ito na idritso mga kaisunan, pagtuman sa balaod sa Dios, dili na to ma-earn ang kitawag og kaluwasan pinaagi sa atong pagtuman sa kitawag og o pagkamatinumanon. Na? For salvation is the free gift of God to be received by faith. But, obedience is the fruit of faith. So, saan na ito pagharmonia, anak, mga kaigalaan o mga kaigsunan? Moingon tanga wala na ning pagtuman sa balaod. Pero atong hinumduman, mga kaigsunan, nga faith without works, matod pa ni James, mga kaigalaan, mo na nagisgutan dire, but obedience is the fruit of faith. So, how come nga ang atong pagtuo gitawag siya og buhi kung wala kita mituman sa balaod sa Dios? Uwa kita nahimong magmatinumanon. No? Imposible, mga kaigalaan, ang tinuod nga pagtuo nga dili siya mosangko ngadto sa pagtuman. Although salvation, mga kaigsunan, dili ma-earn by our obedience tungod kay kinigasa man sa Dios. Pero sa diha nga nakadawat na ta sa gitawag og gasa, mga kaigsunan, pag ingon sa Ginoo, di ka magpatay. Magpatay na ika nga nagtuo man ka. No? Nga ang Dios dili malipay sa diha nga ikaw man mupatay, ikaw mangawat, ikaw manapaw, no? Di man malipay ang Ginoo ni ana. Og nagtuo man ka ni ana. So diha sa imong pagtuo, ang mahimong bunga, mga kaigsunan, mutuman yung ka sa gilagda sa imong gituuhan. Tama ba? Munay gisgutan din hiyo nining maungas hito, mga kaigsunan. No? We do not earn salvation by our obedience. For salvation is the free gift of God to be received by faith. But obedience is the fruit of faith. So, muna, no? Moingon ta nga, Brad, sakto man ang Sabado, no? Muna'y ikapito nga adlaw, nga gabantayan, no? Sa adlaw, tibuok nga simana. Pero, nay piro, mga kaigalaan, di man may makahimos pagtuman tungod kay mas daghan man din, eh. Dili na siya mo'y argumento, mga kaigsunan, no? Ang nahibaw tas tinuod, unya, nagtuo man ta, no? Nga ang kamatuoran will set us free, mga kaigsunan. So diha, no, nasa ato ang pagpamalandong, no, anak nga bahin, mga kaigalaan o mga kaigsunan. So nini na nga mahitabo, mga kaigsunan, mahimo na unya nga sa diha nga kita mabag-o, mga kaigsunan, no, conversion, mga kaigsunan, mo sangko siya nga atong masabtan, mga kaigsunan, nga ang ato ang former life appears disgusting and hateful. Nya, he hates sin and breaking his heart before God, he embraces Christ as the life and joy of the soul. He renounces his former pleasures. He has a new mind, new affections, new interest, new will. His sorrows and desires and love are new. Muna na unya'y mahitabo, mga kaigalaan, nga kabaguhan. niya kining the last of the flesh, the last of the eye, and the pride of life which have heretofore been preferred before Christ are now turned from, and Christ is the charm of his life. So muna na yung mahimong changes, mga kaigalaan. No? So, heaven, which once possessed no charm, is now viewed in its riches and glory. He will contemplate it as his future home. So muna na yung mahimong kabaguhan, mga kaigsunan, no? Panglantaw na to. Tungod kay doon na may changes, no, sa atong kinabuhi. Nataw na ta sa gitawag or nabanhaw ta gikan sa gitawag o pagkamatay na to sa kalibutan. Ang lain na to nga labi na, no, sa atong mga kabatanunan karon, no, sa hay layo kaayo sa gitawag o kana na ang pagpangalagad sa Ginoo kay usahay mo conclude dayon sa uban, no, dili tanan. Kaya basin i-misinterpret sabta. Doon ay uban, no? Nga, kanang pagpangalagad, ngadto lang na sa mga hamtong. Ngadto lang na sa mga tiguwang na. So, muna usahay. Dili po tanan, no? Doon na may mga sinsiro sab nato ng mga kabatanunan, mga kaigalaan. No? So, the works of holiness which appeared wearisome are now his delight. So, muna na may tabo, mga kaigsunan. The word of God, which was dull and uninteresting, is now chosen as his study, the man of his counsel. It is as a letter written to him from God, bearing the encryption of the eternal. So, muna na yung mahimong changes, mga kaigsunan. Unya, his thoughts, his words, and his deeds are brought to his or to this role untested. He trembles at the commands and threatening which it contains, while he firmly grasps its promises and strengthen his soul by appropriating them to himself. Yeah, matod pa, the society of the most godly is now chosen by him, and the wicked, whose company he once loved, be no longer delights in. So dili na malipay, no? Murag lahi na gyud, no? Munang moingon dayon uban kanhi na tong mga higala, moingon nga nausab man si kuano sa hinganlan ra ba dayong pastor. Ingon ana ra ba gyud madali sa tong mga amigo, mga kaigalaan. Tungod kay sa una makiguban-uban tangadto nila, no, sa mga kanini ang binarkada, mga kaigalaan. Yes, pagkakaroon doon na nay changes. So, dili na ta malipay ni atong mga buhat, mga kaigsunan, na atong gibuhat ka ni ato. So, lahi na, no, mga kaigsunan. He weeps over those sins in them of which he once laughed. Self-love and vanity are renounced, and he lives unto God and is rich in good works. This is the sanctification which God requires. Nothing short of this will he accept. So, muna na'y mahitabo nga changes, mga kaigsunan. Yeah, we must not be satisfied to remain where we are. We must advance step by step from the light to greater light. So, muna, no? Hinay-hinay, mga kaigsunan, no? Kung kaniadto, mora niya itong nahibaluan, later on, na'y kausaban sa ito ang kinabuhi. Muto itong gisgutan ganiha, nga doon ay constant progress. Yeah, mahitabo na, when we see Jesus, a man of sorrow and acquainted with grief, working to save the lost, slighted, scorned, derided, driven from the city to city till his mission was accomplished. When we behold him in Gethsemane, sweating great drops of blood, and on the cross, dying in agony, when we see his or this self will no longer claim more to recognize. Look unto Jesus. We shall be ashamed of our coldness, our lethargy, our self-seeking. We shall be willing to be anything or nothing. Now, muna'y mahimong changes, mga higala, sa ato niya nga kinabuhi. So, nindot punta kayo, no? Gamay naman lang kayo ni, no? Tiliwaso na lang ni siya. Sunod na lang nato, no? Although maghimo na tao, doon na sa ilain na to, nga topiko, mga kaisunan, sunod na to, nga pagbalik. o gato lang ning lakbitan kini sa sunod usab nga higayon. Wa naman tayo igong oras mga kaigsoonan, aton taposan natong program Pinagis Pagampo. Dalaygon og silimbaw ng mga Dios nga naikaw sa kitasaan sa mga langit. Salamat sa kiginan mong gihatag ni kanako. Ikaw lamang mga panalangin sa imong mga pulong nga matagusa. Mahimong makakabot usab ngadto sa kausaban sa among matagusa kakinaiya. Giyahi lamang kami tungod kay wala kami arang mahimo. Panalangin ni lamang ang tagiyan ni mga istasyon o sa mga nagdumala nini. Kining tanan ng bisalig ito, giyan gilamang madawat, sana sus man luwas. Amen. Hantod sa sunod, higayon, dinhi sa ato nga programa, ang tingog sa reformasyon, in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magaingon kaninyo, mayong gabi, o daghang salamat kaninyong tanan.
1: Kininghuni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo, uban ng pag-ingon, bulaan silang nga nagabasa, nagapatalingong, umituman sa pulong sa Ginoo, kay ang panahon, hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw, kanunay ning maong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod di kayong nasasamang taknaw og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: XFM.
3: Santo Blasco.
4: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may piktibo ang Santo Plus Gold. Akong ibanata na yung ginom, 3 times a day gin na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santo Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iitin na lang. Grabe kapiktibo sa Santo Plus Gold.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa tour nyo ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
7: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
8: Exciting ba?
6: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, sulayon na ako na, miss.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
10: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
12: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa Baby Ko Diapers Tape. At ngayong bagong taon, ang Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.35 na itong oras sa Tunagarinyo sa Premium D3 Instant Energy. Premium D3 Instant Energy, manalipon sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus. Nga mutapot ni ini mga kaigsunan, gumikan kay Premium D3 Instant Energy, makapaligon kini sa itong immune system. Mao kini aga kina itong immune system, mga katrupa. Muna siya katrupang rap-rap ang mga magsilbing sundaw sa atong lawas nga mo'y muproteher sa ilang teritoryo, no? Sa lawas na to. Teritoryo na to nga dili masudlan o mga foreign attacker sama sa bakterya o mga virus. Muna nga kinahanglan yun sa kanunay ligo na itong immune system, mga kaigsunan. Kung saan na itong pagpaligo na itong immune system, inom ta sa Premium D3 Instant Energy aron mapanalipdan na itong lawas batok sa bakterya o virus nga mo atake nini aron dili ka maluya o dili ka mataptan og sakit ka tropa. Premium D3 Instant Energy, inyo kinig mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kinig mapalit sa Shopee o Lazada o labi na ganyan inyo kinig mapalit sa YS12 Clinic Store. Ganyan mo himutang sa ubos kabahin na itong Sibianan. Dire sa may Z-Plus sa building, barangay sa Patera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. Unya, kaghapong adlawa, laing serbisyo, libre serbisyo nga konsultasyon o check-up. Gitanyag sa tuwag YS12 Clinic, mga kaigsunan. Alas 9 sa buntag ato sa alas 5 sa hapon, matag Domingo tanan kini mga katropa. Napunay ang tuwag store. Kanyang mapalit ang Premium D3 Instant Energy, uguban pa nga mga YS12 product, mga

0: trabahong mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapag ang patay sa barangay pagpanggog ang patay sa LDB partner.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw. O adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting!
4: Good morning!
5: Sugbo, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa nung tulumanon ang Exciting Pilipinas.
4: Good morning!
5: Kinigap niyo ang anchor man katropa mo, Jerry Kemser Auxilio Jr. Makiguban na ganin yung hangtod kita sa alasay.
3: Exciting!
5: Kining adlaw mga katropa nga Lunes. It's a 18 sa bulan sa Mayo tuig 2026.
4: Good morning!
5: Now tara ka mo sa kapiskay sa mga lawas sa inyong pagpanikay sikay. Samtang nanikay si Kay Kamuriyato yato na kaninyong mga pangitabo dili sa ato sa kauluan o sa gawasan na sulkagaha po nung karun.
4: Dili
5: sa ato mga katropa na tumiaging Sabado. Landslide miigo sa may lungsod sa Balamban dili sa may Trans-Central Highway mga kaigsunan. Kuan ba ni adtong Sabado mga katropa? Murag mo man siguro iuan mga katropa nya ano naglandslide sa Trans-Central Highway mga higala. Dili delikado kayo mga kaigsoonan. May bisan mga katropa guay uwan maglandslide dai. Sa dagyon kag uwan noon mga higala. Unsa ra kay sitwasyon maagi ana ba ka karon? Central Highway, kanagubikan kay si Mayor Kininiag Amos Edwin Kabahog mga katropa sa lungsod sa Balamban. Iyawag sa mga motorista kadili lang una muagis Trans-Central Highway mga igala, gumikan ka sa kadelikado sa dapit. Uman kini nag-landslide mga kaigsuna ni atong Sabado. Ay nako, saan na lang yun? Ha, mag-uwan, mag-landslide. Way uwan, mag-landslide ya po. Una ay mag-uwan sa mga igsoon.

0: lang sa mga balita dito sa kauluhan, mga kaigsunan. Karong adlawa, mga katropa, sigon sa pamahayag, paibalon ni Senate President Alan Peter Cayetano, mga kaigsunan, magkonvena ang Senado isip impeachment court, mga katropa. Impeachment ng kaso ang ipasaka batong ni Vice Presidente Sara Duterte, mga igala. Magkonvena kini karong gaadlaw isip impeachment court ang ato baga senador magsilbi na katropag rap-rap nga kini mga huwis mga judges na ni sila, mga igala. Dita makasiguro og dili ba ni mga bias sila.
1: Sana all.
0: E kaibaw naman ta, mga kaigsunan, hinoon kining impeachment, mga katropa, dili kini siya kriminal, dili ni siya civil, mga igsuon, dili po ni siya naingon na to, purely political. Ang purpose ni ini, mga katropa, papahawaon ra gyud siya katong danan ang impeachable nga official. Kining mga impeachable official, importante or special ni sila, mga katropa. Kadaghan empleyado ug official sa gobyerno, katropa, rap-rap, ang tangtangon pinaagis impeachment 31 lamang kabuok. Ano sila, mga official nga kayo nato, importante kayo og special. Kaya matangtang lang sila pinaagis impeachment, mga kaigsunan, silang 31 kabuok, mga katropa. Kinsa man ni sila? Una, presidente. Ikaduha, vice presidente. Ikatulo, mga igala, ngadto sa ikasiyam, mao ang chairman og pito. At chairman og unom di ay kamang commissioner sa Commission on Election, mga igsoon. Onya, laing tulo, kamang chairman og commissioner sa Commission on Audit. Laing tulo, chairman og duha ka commissioner sa Civil Service Commission. Onya, 15 mga katropa ka mga sakop sa Korte Suprema, Chief Justice o 14 ka mga Associate Justices, o ang ika-31 ang Ombudsman, mga katropa. Ganas Buying Rimulya. Sumora na sila ang mga impeachable official. Namatang tang pinagis impeachment, mga kaigsunan mo, na special na sila. Kini nga ito, mga huwis, judges, mga senator judges, expected ani nila, mga katropa. Kung sa manas ilang unahuna, magduha-duha na ta, bias ba sila or dili, mga higala? Ito nang ibutang, isilsil sa itong tagsa-tagsaga mga alimpatakan. Nagunson sa may mugawas, ga-desisyon sa ato ang mga senator judges. It's either nakabase sa ebidensya o baka gumikan sa political affiliation nila, mga katropa. Expected na na, mga kaigsunan. Ay nalang mong reklamo kay ato mga senador gihimong huwi sa impeachment. Mga kongresista, mao'y prosecutor, mga katropa. Ano na, mga igala, ang hinautang ato mga senator judges, ha, magbutang og dichotomy sa ilang kaugalingon, isip huwis og isip political party mates, mga kaigsuna. Nga to sa i-impeach nga official, mga katropa. Convene na, mga igala, karong adlaw ang Senado isip impeachment court, mga kaigsunan. Onya, sa pag-convene, mga katropa, sa kinini ang Senado isip impeachment court. Nanawagan mga kaigsonan ang akbayan congressman nga si Perse Sindania. Sa magkumbindayon, uy, wahi na ning imuha. Uy, Perse Sindania, wahi ka na do. Duda magun mong Alan Peter Kaitano. Hinungdan, o hinungdan sa pagkudita ni Tito Soto na gumikas impeachment. Dili na oy, may tinuod nga hinungdan. Ikaw, persisindan niya, apil kas ni Tabon sa gustong mahitabo na Senado. At yan ang hisgutan mga kaigsunan. Sara, litisin Kaitano, patalsikin daw kuno mga igsoon. Matun pag Perse Sindania mga higala. Paghilom di aday. Anong diamond katropang rap-rap. Hindi mo nakita karoon. Kutupan di ko na eh. Isang nis Laila Diliman eh. Kinatupan niya mo nis Perse Sindania. Paghilom na lang di aday. 47 minutos mga katropa nakalabay sa alas 4. Napadayin ninyo nga pagpagiguban ng atong tulumanon. Exciting Pilipinas!

0: mga panawagan, maiga lang si Senador or Senate President Alan Peter Cayetano pa resign nun. Ilo mo di ay. O niya pa resign nun ninyo, kinsa may ibuta ninyo, Sping Lakson o si Suto. Ang ilmos butabon sa matuoran nga atong bugtaon mga kaigsunay. Gusto magamo, huwag tangon ang mga kurakot sa atong katilingban. Ay nako mga katropa. So, Senate President Alan Cayetano, resign daw ko no mga higala. Kaingon ta mga kaigsunay, ang butlo!
1: Sana all.
0: Sa mga balita dito. Pwede apa, mga obispo na ikatropang rap-rap. Ang mga obispo gusto sila na sudan dayon kuno ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Mga obispo, wahira mo. Kay human madawat mga kaigsunan. Isan pag doon ay buto-buto dito sa Senado. Ato dito ang article of impeachment mga kaigsunan. Nagdunay buto-buto mga katropa. Wani magpatandog sa trabaho mga senador. Ila dayon mga kaigsunan giandam aron pagkaug mga adlaw. Mga katropa mapadad-an dayon aga House of Representatives. Oga komunikasyon. Ay karong adlaw Lunes, Mayo 18 mag-convene isip impeachment court. Dayon ang Senado mga katropa. Wala kini panawagas mga obispo, ora hira mo. Samtang dito sa gawas sa nasod mga kaigsunan. Nuclear power plant mga katropa. Mga higala nga iyahag ipanag-iya sa Israel. O sa Abu Dhabi, mga kaigsunan, gi-atake mga katropa. Niulbo ang kayo. Human ang drone mi-strike sa nuclear power plant. Sa Abu Dhabi, kagahapong adlaw mga katropa. Sa ilain tao na lang ni mga kaigsunan money ang ipaibalo sa UEE United Arab Emirates mga katropa. Inoon way gikataho mga kaigsunan nga naangon nasabdan sa mga pagpag-atake drone attack sa nuclear power plant sa Abu Dhabi mga kaigsunan. Samtang sa dugang pagbalita mga katropa, wana ang Iran usak sa pinakadako ga supplier o ga kinini ang lana. Katropa rap-rap, nagnihit ang ilang lana dito. Sa Iran mga kaigsunan, kita ninyong linyas mga sakyanan. Itong linyas mga sakyanan, magpakrudo ni sila mga higali. Kahinomdo mo lang kus bagyo mga kaigsunan nga katutuwa si... kinsa na itong bagyo ha? Kapirti kataas sa linya mga higala sakyanan sa mga gasoline station. Ay wag tangan mga igsoon o nagnihit na ang krudo o gasolina. Ingon man kerosene mga katropa. Opo ni nahitabo mga higala dito sa Iran. Kita ninyo mga kaigsunan ang mga sakyanan naglinyag ay magpakrudo o magpagasolina. Tungod kay nagnihit ang ilang krudo o gasolina dito sa ila.
1: Sana all.
0: Sila mga higala gusto sa pinagkadagong supplier oga krudo ingon man or lana sa tibok kalibutan mga katropa nagnihit ng ilang lana.
1: What?
0: 52 minutos ang nagkalamay sa last 4. Dugang pa mga balita, Amerika andam na. Ang atake sa Iran, mga katropa. Na naman. Ay, nako. Si US President Donald Trump, mga katropa, ipost sa iyang AI-generated niya hulagwa. Ang top Navy Admiral at ubangan sa dakong unos uban sa daghan ng mga barko sa iyahang truth social. Sa may buti pasabot nini interpretation sa ubang andam na daw kuno si Donald Trump ug ang Amerika mo atake gato sa Iran. O yung Iran mga igala mag run run. Iran, di po ni Musibo, mga katropa, mabita nag-agubat sila. Kaya, kita ni Musulagway, mga kaigsunan, nga ang Amerika andam na mo atake, mga igala, ganto sa Iran. Tanawa rin ng dagway ni Trump, kung siya ang admiral, mga katropa. Ani mo dia katrupang rap-rap. Kagway, okay na eh. Oni si US President Donald Trump, mga kaigsunan. Ingon sa luyo ni ini, iyahang admiral. O sa mani, andam na ni sila buatake. Nga to sa Iran, mga katrupang. 54 minutos ang nakalamay sa las 4. Balik ta dito sa kauluhan. Portrait mga katropa ni Senador Lorin Ligarda. Itangtang mga higala sa Wall of Empowered Women. Kana human sa disuporta ngadto ni Senador Alan Peter Cayetano nga mahimong presidente Senado. O supay labot intaw sulagway ni Lorin Ligarda. Damay man ninyo. Ang Assumption College San Lorenzo, mga katropa. Ang iyang student council bitang-tang sa portrait ni Senador Lorin Ligarda sa Wall of Empowered Women, mga higala. Kana tungod kay disuporta kini sa presidency sa Senado ni Alan Peter Cayetano, mga kaigsunan. O sa day problema? Disuporta. Gano di ay gusto gyud mo magpabilin si Tito Soto nga tuta nas malakan niya. Ay nako mga kaigsunan. 56 minutos ang nakalabay.

0: Buenos días. Magadagumaga, Oayo gozaimasu. Selamat pagi.
1: Jerry,
2: Auxilio.
3: Good morning.
0: Ay, selamat pagi gantung Anthony Akla des Dimya Buhon. Ingon man ni Kobe Bakalso, mayo ga good morning. Sabang naglantaw nato sa to YouTube channel ato pagumustaon. Kumusta gato mga YouTubers sa mga katrupa? Ay, good morning day nga to ni Jeremy. Naganhon mga katrupa diya sa may Salinas Drive, Lahok. Ay, good morning. Jeremy naganhon. Kanya, good morning katropa Jerry. Ang Amerika gadalaman kalisod sa tibuo kalibutan. Shout out ko sa taga Sausawan. Ika ni Arturo Reyes mga kaigsunan. Good morning ito ni Sir Mariano Vasquez diya sa may Magikay Mandawi City. Good morning sir. Kanya, may good morning nga to ni sa Arturo Reyes. Ingon man nga to ni Ma'am Lilibeth Labra. May good morning po nga to ni Iking Mara. Shout out, sir. Dora Convenience Store, Aluna, Tawala, Panglao, Buhol. Lano kayo mo dire, sir. Okay, may good morning sa mga taga Panglao. Kumustang beach resort natin dyan? Bahal, dili na baha, dili na ba mahal ang yung lipti ni so, may good morning ato ni Iking Mara. O niya sa mga naakaroon na mati. Kaya sa may Flora Convenience Store, good morning. Kaya sa may Aluna, Tawala, Panglao, Buhol, mga katropa, Minaw na to, Ributaga. May good morning ato Noy Binoy. Shout out ko nila ni Rolly Blue Rivera, ni Manuel Brown Reyes, o ni Alberto Alo Bayon, o Bayonon. Hoy, magatiguang, bangon, bangon na mo! Kauna sa Snoy Binoy na tiguang daw ko. May good morning ninyo niya. O niya, may good morning ito ni Rogelio Rivera. Pag paminaw ito Rolly Blue Rivera daw ko no. Ay good morning ito ni Ma'am Elina Natolia. Ra ukiramik karon kaloyan sa Ginoo ratanan. Atun pang Ma'am Elina Natolia mga kaigsunan. Good morning Sir Jer. Dito sa mi dito sa Miss Inayawan palit mi og mga pan. Minaw sa mi radio. Mamilina na tuya gigutom nung kudiri mamilina. Wow! Katag init bugnaw ko no init tubig o may tubig. Wow! Bye good morning. Yato ni Iking Mara o sa tanan naglantaw nato sa to YouTube channel mga katropa mayog good morning ninyo diha. Ito sa may California sa Amerika. Ay, good morning ni Michael Mike Sigi Canada. Nga Sigi yung paminaw nato mga katropa. Ipagpanaw nato dito mayong urto. Ah, mayong urto karo dito sa California sa Amerika mga higala. Ito ni Sir Michael Mike Sigi Canada. Ay, good morning po ni Ma'am Lorna Margarita. Lantaw na ito mga igala niya sa may Sambag Uno. Ay, good morning ito ni Randy Artiaga Santisas. Good morning Sir Jer. Mo-greet ko og mayong buntag sa poblasyon Inabanga Buhol. Kung sa mga barangay tanod, salamat kay gikan Jose Jerlito Mar. Ay, good morning. morning. Ito ni Ma'am Arlene Placibi. Nanda na ito ni Skanduman Mandawi City. Ingon man ni Imot E. Icons. Lazy Monday Blues. XFM fellow Jerry, shout out. Watching here in Osami City. Ang Imot E. Icons. Salamat, Imot. May good morning nila. Ayong tapul-tapul. May good morning for you to Bill Cardamasuno. Ni Iralin Cabuenas, Nasunog Talisay. May good morning nila Dines Constantino, ni Enric Balagag Atan, alias Ichoy. Ni Bill Cardamasuno. Ni Ma'am Arlie Placibir, galantaw sa nato. Si Marcos Unta, maoy giimpit. Ato ka, Ma'am Arlie Placibir, mga kaigsunan. Dapat lang po, diimpit siya. Dili din siguro din sa ato ba binalig yun ba igala. Binilyon yun yung trillion kawato ni mo, dili ka i-impeach. Million lang, impeach ka.
2: Wow!
0: Ano na ito ba? Ito mga kongresista guban sa? Balig utok sa?
2: Wow!
0: Sabi ni Spirsi Sindan niya.
2: Wow!
0: Okay, manaway may igala. Ito, Vice Presidente Sara Duterte, si Marcos, wag yun, nasaway ya. Kadawat siguro ni Deghang dimalitang kwarta.
2: Wow!
0: Ay, good morning po, gantong Krisulogo Ugbamin. Lantaw na ito na si Dumanhog Cebu. Ni Lisel Barbosa Reed. Why it's hard to find at least 6-7 guys.
2: Wow!
0: You know, it's not hard. Come to XFM and see, huh? Rap-rap baring.
2: Wow! Huh?
0: 6-7 inyang height. Problema ang diris ubos o 6 bapot.
2: Wow!
0: Ay, good morning. Ito ni Ma'am Lite Sendo Plaza. Ma'am Lite, good morning. Gusta ko Dr. Imelda Lagrito. O niya si Ma'am Flor Delica. Si Cheryl Ann E. Miranda. Lantaw na ito. Ingon man si Feljon Padilla. Ilang iparesign si Cayetano. Nalipay gani na ni daog pagka senador na imong Senate President resign na noon pikat ninyo. Matutong Bill Cardamasuno. Kapina Sir Jer Santon Plus Coffee Mix with bread and butter and all viewers listeners all over the world. Ika ni Ma'am Lorna Margarita. Ma'am Lorna, panghata ng kapi o bread with butter. Ay, yung may tubig sa katuro pag rap-rap dito. Why supply mga kaigsunan? Wapamuabot ang supply. Ay, may good morning. Ito ni Rosby Yambao. Ingon man ni Ripaco Obes. Good morning, katuro pag Jerbo. Greet kong happy third birthday sa ako apo. Si Ramjay Obes. Sa Magdugo, Toledo City. Ay, may good morning. Happy third birthday. Sa apo si Ripaco Obes. Si Roberto Tabulong, galanta na ko, appeal kong shout out ka tropa Jerry. Good morning ka to Roberto Tabulong. Atang taron sa Senado. Ato ding atangan maigala kay doon ay duha ka na kong hitabo kanong adlawa. Ano to na to ba? Doon ang by chains of leaders, this leadership na po sa Senado. Pag-convene ni isip impeachment court mga katropa. Ay, good morning, ganto ni Lynn Copas. Kaya sa lapula po ni Ram Delphine. The number one listener dato ni General Maximum Avenue Cebu City. Ram, good morning, Ram. Ni Ram Delphine mga katropa. Kaya good morning, ganto ni Artemio Reyes Jr. Abi na ako, bagiitan prosecutor ng grupo ni Dilima. Ganong mukuha man sila o private lawyers para ibangga kay Fortun. Mayo ragyon sila, Committee on Justice, expedition of probable cause sa ilang baliwal, sa ilang baluarte, ambot lang. Reyes Jr. mga kaigsunan. Good morning atong Evelyn Gadiane. Pagaog naong ang mga buaya nga nagpa-impeach ni BP Sara. Pagamagyog naong ni buaya Evelyn. Ay, Good morning to Richard Luman. Lang tao na to sa to ya Facebook Live das ibawo Cordoba. Good morning po dyan to ni Jubintino Boy Nadella. 56 or 6 minutos na di ay magkatrupa na kalabay sa la 5. Padayon ka mo nagpamatinig at tutulumaraw na exciting Pilipinas.
3: Good morning!
0: Dita maglangay, buksan nato na itong papagiguban na kaninyo pinagi sa pagpamati sa mga balita, precious mga palaliton sa itong merkado, mga igsoon. Yan na, wala malimting ka. Malabot ng kamerkaduhan. Katropang Eric Panuno Tamaro.
1: Live report.
4: Bayo ka budaya sa mga Jerry Tech Monday o gas to mga katropa nga mangumpra ning adlong Monday kay nasuyo na tupid sa 15 katropang Jerry mga kaigalan. Arita sa mga precious gapo no dag una da palaliton dito pag Jerry kay sa atong mga kaigalan di ani malalis ka amal mga gapo mga paliton ro katropang Jerry. Sorry sa ta. Giya gapon sa atong mga mangumprahay mga nanay mga kinipong ato mga kaigsoon na usap niya ka magay sugon pag kining pangumprah katropagadjer mga kaigalaan po da. So arita magpangutan na tadri katropagadjer po sa mga presyo be. Arita maguna sa kinipong usas mga kinaham katropagadjer mag kwanta. Anita arita sa mga lamasan mag utanon. Ma'am, morning! Sa usap mo ko, nay pagsaka ron o sa mga nisaka or way nisaka? Morag hapon. Mga lamas. Way ni Sakas lamas, dimhal. Para gapon. Ahos, pila. 120 niya Bombay. 100.
0: Shai magani mag-interview ka tropa, Yere. Shai.
4: Sa isinta. Sakto ka karoon. Atsal, ni barato ng atsal? Maorag hapon katumang siya ng atsal, no? Mm-hmm. 200. Pila si boys doon, ma'am?
5: Ano,
4: may nisaka. Mo, nisaka? Iyay. Nisaka ang sibuyas daw na rin. Pila ipagsaka, ma'am? One?
5: Nisaka siya 70.
4: Uy, si Tinta. Dako, yun. Kano sa alin ni Sogon? 3 days ago, katrupang zir. No? Katong mga, kanda, basta mga tinuwa katrupang gadger. Or di ba ka ng hilig o glamas niya? Kana bang hilig ka ni mga onion spring ba, no? Sibuyas, dahuna. Sus, di ma, nisakag si Tinta, katupang Jerry, ha? Ang kwan mo, muntan nun, malara. Sa'yo, tipila na nun, po. 20. So, pila, ang usa?
5: Ang kinilo siya.
4: Grabe lang kilo?
5: 20.
4: Yeah, nisaka siya, o 20. So, gikan squintang kilo, Tinta ng kilo. Ang kwan, pizza'y o kanang polyo?
5: O, Japan siya.
4: Okay. Same ra. Pila to gito?
5: 70.
4: Oh, why ni saka? Basta ni saka rong katupang sir. Mm. Dahunan o sayo, akining sayuti katupang sir. Mga kailan niya. Mahal naman dyan ang atsal, no? So, akwan, ukra paliya talong. Wala mo saka. Wala ra. Pila okay. Kilo kapon.
0: Ang ukra ba to ni Agi? Ang ibong 70? Report, tag 150 ang kilo.
4: Mahal ro, pila karon, pila ang ukra ro. 120 lang katrupang sir.
0: Ani ubos na.
4: Gikan sa 160 ni usos ya og 120. Oh, mm-hmm. Bida katrupang sir kay kung dunay ni saka naman po ini usos katrupang sir. Dunay ups and down. Oh. Kaya kisa tama kanimo ma'am. Mitch. Oh, ma'am Mitch. Oh, salamat ha. So nya arita diri katrupang sir sa pansiguro ta kanang karnihan ta kadali katrupang sir mga kaiglaan pod kay ato ga Siron wa bay mga pagsaka sa presyo sa kining karte. Sabog-sabog ta. Ma'am, morning. Sabog-sabog ra ko. Ilang kilo ba po yun? 3.30 gapon. Ang baka? 4.20. Wala mo sa akin. No? Stable ra. Salamat ta. So stable ang presyo sa karning baboy o baka katubang sir. Sir, morning. Sa XFM lang. Ilang kilo raman o? Wala, pila? 200. Wala na mo sa akin. Nawarag nga po yung pagsaka. So ang nakanindot, katupang sir, sa karni, way pagsaka, no? Sa mga balat o talon.
0: Ang important yung mga kwan, katropang Eric, important yung mga karni.
4: Mangita ko,
0: katupang mas, sa kwan, mas mubarato siya ang imported karni, no?
4: Sakto na, sa carbon, katupang sir, mga barato kayong imported meats. Pero, dire, sa tabunok, sa atong nakita, kasagarang display, katupang sir, mga
0: kanikang bagong... Mga fresh man eh.
4: fresh.
6: Sakto local, na, local, ko rin.
4: Oh, locally produced lang siya, Katraman Jerry. Oh. Mga kaigilaan po. Okay. Murag, wa kayo'y, kuhan din eh. Wa kayo'y mga, wa tayo nakita ang gagi-display ng mga kinipong, kuhan na siya daan bito, ng mga imported, Katraman Jerry. Mm-hmm. Iwa nga, kuhan na kayo, ng luspad na kayo. So, wa tayo nakita, Katraman Jerry, mga kaigilaan po. As well na to, drink and drink. Ma'am, naisaka sa kandi ko lang. Okay, hapon. Basta, kuhan na lang, panong pasko. Ilan itong kilo? 5.50 hapon.
6: 5.50 hapon.
4: Oo. 5.50 hapon ang kilo scanning, Katraman Jerry, mga kahigala Andres, may Tabunok Public Market.
6: Kaya usa ka kanding katropang Eric, kung imo ng kilohon, kabot ka ng 20 kilos, magdili, no?
4: Depende siguro sa gidakon, Katropang Jerry, pero kaning iwa-iwa naman ko din, Katropang Jerry, mga
6: kahigala. Kinigipang bitay din, muabot ba rin na po ka kilo? Magdili, no?
4: Usa ka kanding kanang pila ka kilo mabot sa 20 kanang mabot 20 kilos ang usa ka kandi kanang mga rasa nga kandi kanang mga dagko nga kandi kato bang sir mabot pero kanang kan kaning local o kaning mga psaya kato bang sir Jerry murag dili mga pila kilo 8 kilos inana ra kato bang sir
6: so 8 kilos i multiply ni mo na og 550.
4: Sakto na, Katumang Sir. No? Niya, siguro, Katumang Sir, mausa to itong kwan siguro. Presyuhan kay Ugma. Lain na po, Katumang Sir, mga kigilan nga kinipong kwan na to, mga products. Katumang Sir, mga kigilaan po. It is Tabunok Public Market. No? So far, Katumang Sir, mga kigilaan mo nito kasi kasigikan din sa may Tabunok Public Market, mga katropa. Ilog na gin ang kahayag karong mga orasan din sa kabahin ka itong seri. Niya sa mga katropa niya sa gusto, mga kailan po nga mainitan ilang tiyan, mabasok pa ilang kalawasan. Kapi pa lang daan mga kailan dapat healthy choice na kapi mga katropa ay isgotan, di ay kapi nga mainitan yung tiyan, mabasok inyong kalawasan. Healthy, good mo mga katropa, kapi nga Santo Plus Complex. Nga ginama sa kasaligan, the Yesu Health Incorporated. Mabalitis mga nagunumutika sa inyong inipog lugar niya kung wala dagan din mo sa Yesod Pharmacy Clinic and as ground floor simple sa building di ako sa Limsulit Barangay sa Patera Cebu City. Alang sa Rikyos ng Pilipino para sa Pilipinas pero XFM News
1: XFM Report
7: Exciting
1: Good Morning.
6: Salamat ka tropang Eric Panuno Tamaro Cebu Gab Market Report. Nagatong sa tutag na 14 minutos na nagkalabay sa lasingko. Good morning, ito Eugenio Boy Tagsip. Lantaw na ito na Sityo Kamansi, Kinasangan, Cebu City. Tindot o dimple ang tindira, Sir Eric.
8: Wow!
6: Ika ni Ma'am Lorna Margarita. Mag yun, nabantay ang Ma'am Lorna, oy. Ang dimple, mga igala sa kuan, kininiag tindira.
8: Wow!
6: Ang pinilyong gikawat sa atong gobyerno, dili dayon mapriso ang tiguang nagnisi o nagsisilindron sa kulon dakop dayon. Pagbil ka na masulo mag-exon. Good morning atong Analisa de la Cruz diya sa Tangil Dumanho. Standby mga katropa sa itong pagpanayon sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Wala ni pipila kay importante ng mga mensahe. Standby.
7: XFM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
9: Extel by 33 years taga Mako day. Kini akong puton lang ning namugoy kuton sel wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani ug tumarog tambal. Moto ning damop ko sa Sundown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kayo niya. Makakaw na pugong tarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
10: Sundown Plus Coffee Mix.
11: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan ako sa

0: Diyot na daayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong Kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Porman, porman, porman. Naabot na ko, porman.
4: Karon pa ka naabot? Late na ka?
3: Ay, porman, dili. Uy, ganihar kay ko naabot, porman. Sa'yo kay ko naabot, porman. Uy, sa'yo kay ko naabot. Dito ko sa 10th floor. Natangga ko.
4: Pagkabot-bot ni mo, natangga ka nga daw ka oras sa mga late. Asa ko to.
3: Ayaw!
5: Exciting!
6: Vision Max, daghan na ang natumangan.
7: Permigid, gamuta-muta akong matanga daw, sore eyes ko, perme. Abil akong sore eyes gito kayo muraglahi, ranggid ko 5 months naman, way undang, ug muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision Max Plus Capsule. Nakaluyan, og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus Capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
6: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
8: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble ang kalipay.
12: Patong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, food supplement from me.
15: Hihimo sa maca o clavuasca.
16: Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido
17: sa mga kalalakinan
18: o kababainhan
19: o gahatag og kusog
20: o resistensya.
21: Turbo, wagas ang lakas.
22: Turbo, food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
23: Santon Plus Herbal Soap. Ito
24: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
23: Santon Plus Herbal Soap.
25: Manamigin.
23: Santon Plus Herbal Soap.
26: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
27: Abli na.
26: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health.

lang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.22 na itong oras sa Turquerio sa Premium Debt-Free Coffee Mix. Baga katrupa, Premium Debt-Free Coffee Mix ang kapi nga tambal, kapi lamian, kapi mga katrupa nga magkapaligon sa gabog ni mong bukog, kapi nga antioxidant. Igon man, magkapareduce mong inflammation, magkapa-increase mong mental clarity o magka-regulate sa mga blood sugar. Premium Debt-Free Coffee Mix, mga katropa, kaping at 3-in-1. Kaysa Premium Debt-Free Coffee Mix, nakasanthon ka na, nakakapi ka na, naka-Premium Debt-Free ka pa, katropa.
1: Jerry, Jerry, Auxilio.
2: Exciting!
3: Good morning!
0: Pantitres minutos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa itong mga kaubanan, gikan sa itong mga silingang dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay, o sa itong Tungkaran, dakbayan sa Sumbo. Mga balita, gikan sa itong Provincial Capitol o City Hall. Sa mga regional gabuhatan sa itong gobyerno. Mga balita gikan sa kalungsuran, ingon man mga component city sa lalawigan sa Sugbo o silingan nato ng mga lalawigan. Mga balita gikan sa itong mga tambalanan o kapulisan. Iningtanan inyong masayran, inyong makitan, inyong madunggan dinhi lamang sa
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: Dahon nato mga katropa kining balita. Ikan sa lalawigan sa Sikihor. Sikihor apektado sa kanunay nga brownout. 60,000 pisos. Alkansi matag adlaw sa ilang turismo. Magani kay 60,000 pisos ra. Italia sa report sa Ronato kinipinagi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata.
1: Live report. Live report.
4: Yes, nagkinahanglan og long-term na solusyon ang mga probinsya sa Pilipinas nga nagsalig sa turismo aron masiguro ang ligon nga supply sa kuryente o mapreserbar ang ilang ekonomiya sumala sa pagtuon sa Consumer Advocacy Group nga Ilaw Pilipinas. Base sa pagtuon na, ang kanunay nga brownout sa mga tourist-heavy provinces sama sa Camiguin, Siquijor ug Masbate, nagatag og average nga kapeldian nga 15,273 pesos kada adlaw sa mga negosyo. Sa Siquijor, ang mga negosyante miingon nga alkanse sila hangtod sa 60,000 pesos kada adlaw kun dugay ang pagkawala sa kuryente, samtang sa Masbate moabot og 50,000 pesos o sa Camiguin gikan 10,000 hangtod 10,000 pesos. Lakip sa apektado mao mga hotel, resort ug restaurant tungod kay mapiktuhan ang food preparation, refrigeration, internet o digital payment nga usay musang putusab sa cancellation o bubo nga tourist day bisan og adunay

0: generator sets ang pipila ka negosyo. Naglisod gihapon sila tungod sa pagsaka sa presyo sa gasolina nga naapektuhan sa krisis sa Middle East. Girekomendar sa Ilaw Pilipinas sa pabaligon sa outage management, real-time communication sa electric cooperative o financial assistance sa mga gagmay o medium nga negosyo. Sa long-term solution, giawag usab ang investment sa renewable energy, modernize power infrastructure o diversified energy sources. Aron dili na magsaliga sa imported fuel. Matod sa grupo, ang ligon nga kuryente importante aron mapadayon ang pagdani sa mga turista og malikay ng dugang kapildihan sa ekonomiya sa mga island destinations. Mga katropa, alang sa pabahimsog sa panlawas, inumog sa Fauna Plus Gold. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong katropa, Almi Mata, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning!
4: Salamat katropa, Almi Mata, sa Boga Report. Dagito sa tungtak na 26 minutos o 45 segundos na mga katropang nagkalamay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
4: Ipatagat to sa itong Police Report mga kaigsunan. Ato sa siren mga katropa. Ang mga paghitabo. Sabay mahimo ni ini mga kaigsunan. Sa itong Balay Lungsod.
1: City Hall Report.
4: Kapindusintos ka mga pamilya na wadan o panimalay tugod sa niulbong sunog sa may barangay Tihiro ni atong Sabados gabi'y mga katropa. Italia sa report sa Ironato kinipiragi sa pagpamati ni katropa Crystal Joy Fenerca.
1: Live report.
5: Moabot sa 247 kapamilya ang natala sa Department of Social Welfare Services nga nawad-an og panimay human sa niulbong sunog sa sitio Silangan, Barangay Tejero, Cebu City niadtong Sabado sa gabi, Mayo 16. Human sa sunog, ang DSWS nagpahigayon dayon og registration sa mga internally displaced persons. Kung diin sa ilang datos, 134 ka mga panimay ang apektado, 120 niini ang naugdog yod, samtang 14 ang partially damaged. Ang apektadong pamilya nga gilangkuban sa 945 ka mga individual kasamtangang nipasilong sa gym sa Tejero Elementary School. Personal usab nga misusi si Mayor Nestor Archival sa nasunugang dapit aron sa pagpahimutang sa mga biktima ngadto sa evacuation center. Nagapod-apod na usab og pagkaon ang LGU ngadto kanila. Kagahapong adlaw, gisugda na ang verification o validation sa DSWS base sa ilang datos nga nakuha alang sa mga tabang nga ipadangat sa gobyerno sama sa financial assistance, relief goods, housing materials ug uban pa. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning!
4: Salamat katropa Crystal Joy Felerca sa Bunga Report. Dagato sa tungtag na 29 minutos o 17 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
4: O sa sagitan-aw na ang gulo nga no gibukan og ulo ako sa kabiyuda mga katropa magaluoya ba po mga igala maniwa karimit halin Italia sa report sa Ironato kinipinagi sa pagpamati ni katropang Eric Mahanono Tamaro.
1: Live report.
6: May kabut na pagbalik ito man, Jerry, mga kaigilan, anggulo sa mga may kalimita, no, sa ginadling droga sa usar sa gitutokan ko ng katupang Jerry sa atong kapulisan sa Police Station 3, Water Police Station, obo sa itong Cebu City Police Office, CCPO, may kalabutan at itong patpamusil nga ni Tumaw, din nakabsag yung kinabuhi, kini nga Osaka Biyuda, lasutso 20 gabigi, kini pong taho, katupang Jerry, sa may sitio na Klan Barangay Tejero, siyudad sa Subo, din ang kini biktima nga nakabsag kinabuhi mo ni si Abelina Montes Claros Biliumo, no? Squito Utsu Anyos, Biuda, taga Sitio Daklan, Bina Gonzalo, siyudad sa Sugbo, diin samtang ang napusil kaniya, katulang seri, Osaka, wa mailhing lalaki, no? Nga armado sa Bugo Pamatino, nga kalibre sa Armas di Puego, din subay pa, sa ato kakabulisan sa presinto tres, kito pagkaya, Jerry, mga kaiglan, nakadawat sa lagtaw, nga maligina, doon ay pagpamusil, dito na usab sa area kinahanglan ng irespondan kay Tuban Jerry apan ang kining biktima kinsa daligo na usab sa kagalingo nga dugo daling gida sa Cebu City Medical Center CCMC ara unta suwen papagluwas apan gi kinibong deklarar kini kay Tuban Jerry nga kabsan gyud og kinabuhi. Ang kapulisan usas mga gitutukan nga kini pong motibo aside sa kining personal grudge so, dunay kasuko aga kini nga suspect nga tuno sa biktima kini angulos ginadiling drugas kay Tuban Jerry kay matud ba ang kini anak sa kinipog biktima katupang Jerry na ay mga nagpangita ni ini kay allegedly katupang Jerry matod pa doon na ni talo o kanang mamabayring dako-dako yun nga kantidad. So mauto nga nagtuwang kapulisan basin o gituyo nga gibawasan ng inahan para mulugwa ang anak o dito na mapaningil katupang Jerry mga katrabahinon. Padayon pang investigation karos to kapulisan sa Station 3 Water Pump Station may kalabutan sa maunga insidente. So Mark, katupang Jerry, makakigla mo ni atong update ng mga balita gikan sa Police Station 3, Water Pump Station. Mga katropa, ng adlaw Lundes, Monday, maoy day para sa uban, no? Magluyas na ba? Di ay kape nga magkapakondisyon yung mga katropa ng adlaw Lundes, ha? Kape nga ang sambog ni soya powder nga good for the heart kinipog kamunggay rich in vitamin C yung mangosteen good source of kinipog pangpalambo posto cognitive function memoria katapang siri Santo Plus Copemes Alex Erigosan Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa Eric Amaro XFM News
1: XFM Report
2: Exciting
3: Good Morning
4: Salamat katropang Eric Panuno Tamaro Simoga Report. Nagatun sa tungtag na 32 minutos o 35 segundos na mga katrupang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report Police Report
4: Ay high value nga durugista dakpan sa dakbayan sa talisay mga higala. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katrupang June Cator.
1: Live report
7: Yes, nasikop sa joint bypass operation sa kapulisan gini ko sa kababaeng gila nga usa ka high value individual nga tigpayutan og illegal nga drugas ug gingon nga kanhi na kini nakagawa sa prison natul sa operasyon nga gipahigayon dito ni sa sitio Upper Central Abore Street sa barangay Bulacau at Talisay City alas alauna 15 sa hapon Mayo 17 kini narakban gila nga si Jennifer Madrigal si Bochi alias Jensen 46 sa anyos usa ni ka dalaga wala trabaho ni residente ni sa Hawood compound sa barangay ang ipangunuhan sa Provincial Intelligence Unit o Provincial Drug Enforcement Unit sa Cebu Police Provincial Office ang kining operasyon upano sa Talisay City Police Station na sakmit sa mga otoridad gikan ni nga ginakuan kining bukabat sa 20 gramos nga ginadrag sa Cebu nga dunay standard drug price sa value nga 136,000 pesos matod pa sa kapulisan nga kining ginakuan usa kronika na ilang personalidad sa ilegal nga droga nga naglihok matod pa sa dakbayan sa Talisay o kasikmit ng mga lugar base usab sa investigasyon nga kaya ko nining mobaligya ilegal nga ginakuan o bukabat sa 50 gramos nga Cebu tagsimana depende sa pinginhang na doon sa iyang mga customer. Ibuti ako sa kapulisan nga usa ka alias Orsing gikan sa gihapon sa dakbayan sa Talisay ang giila nila ga tinubdan sa illegal nga drugas ini nga dinakpan samtang brayon pa kining nagipailaw sa validation og monitoring gidala na ang kining dakpan karon sa Talisay City Police Station custodial facility gi kaya ni kini kaso kay kalapasan 65-11 sa article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mga katropa, yung kalimut magtumarag sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagiusang Pilipino, para sa Pilipinas, sa inyong katropa, June 14, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning!
4: Salamat katropang June 14, Semoga Report. Nagato sa itong tag na 34 minutos o 45 segundos nang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
4: Ilang yaw mga katropa girunda sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA. Nadakpan yun mga katropa. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talisik.
1: Live report.
8: Daga sila magkarapag ang jerikat at pag-arapayal mabot sa kanili ang umabay ng mga Cebu o nasakwit sa mga sakop ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Cebu ang pag-serve o kanilang sir sumaran sa aso kalagyaw dito sa kanilang kalungsin sa Cordoba. Ang kanilang pumabag-aroon ka dito kanilang tubo sa mga kanilang Algeria Pounds 1 barangay Gabi sa mga lungsod alas 11 ang takna sa kanilang buntag na ito gabibing adlaw. Matod ni Leia Alcantara Tibuoba sa akin ang maong PDS7 nga usa ka Australian national kung ilabi anyos nga usa ka restaurant manager so, og nagpuyo sa mga lugar ang ilang gironda dili ko kini og 5 grams nga estimated nga kining agarin niya sa buong giyosap sa iya panimahin ato si Kim huwag na ginipag-raid o ginipag-search sa umaranta na sila mawag sa 34,000 pesos ang katilan sa mawag sa buong subay kini sa style ng price samtang nakuha ang kasubay kini o sa ka-digital niya away skill o mga drive preferences wa pamukuan na ang kapitin sa Bincon kanini ang posibleng baga din na nagpuyo ang ginipawag kalangyaw pero sana sila ko ito baga dyan ko ito manapayal ginipawag kalangyaw posibleng ka na nang ginipawag kalangyaw ang kanini ang yung trabaho isip na usag ka manager sa usag ka restaurant o posibleng sab nga ang kanyang mga customers kaya po ka mga sekreto ka ang ating gamitan di usap sa mga ka restaurant sa gihimo nga ang ginipawag ako ang ginipawag pagpangutan na sa PDA sa Medesalam nga ang kinimog nilagpan di ako na kabinito sulod sa opat kasimana o niya umagusap sa 75 gramos ang iyang madispaus matang simana o niya dan din ang kasagaran niya mga ang iyang customer pulos sa mga langyaw ng may customer sa maong nga kuwan kinini ang bar karon ang maong suspect palo na karon niya sa shelda sa akinin niya PDA sa regional office o pasigagining kaso kalapasan sa Section 5 o 11, Article 2, Republic Act 9165. Report sa PDA 7, kata pa magalimot, Yabon. Sa mga pasigagin na sa Antonio Balawal, pagkatapag hindi labi nagkatuntun ng mga pahinig sa ngipon. Sige ba yung ngipon, mga katapa, butay o ganang gapa, o ganang sa Antonio Balawal, ang katong gapas o katumbats, may butang si mong ngipon katong na sikit. Pipilag ka mga gutlo, mawagit ang sikit sa mong ngipon, mga katapa. Hindi mo siya sa tuhol ang operator papalit sa pamasyag butika sa ilong araw. On board, garoon sa patrol ko, balik ang tropa ang Jenry Redoblado, alas sa kaya sa Pilipino, para sa Pilipino si katropa, Benji Talisik, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
1: Good morning!
4: Salamat katropa ang Benji Talisik sa mga report. Nagatod sa itong tag na 38 minutos ng 7 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Standby sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon. Good morning, Dayeg. Ito rin na ito, Isabida sa ito. Igon Marito, Sir Juventino Boy Nadila, des Gabi Cordoba. O di Andres Acaso Jr. Alihog niya kong shout out sa taga National da Marina Expecta Serger. So my good morning na ito sa mga taga National Birana or Marina Expecta Sir Andres Acaso Jr. mga katropa. Alang sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon, makauba na ito weather forecaster sa pag-asa magtan katropo mo. Weather forecaster Joseph Merla. Sir Joseph, good morning.
3: Good morning, usab, Sir Jerry, o sa ito ang mga sukitig paminaw. Monitor latest with update para karong adlaw Lunes. Wala tayo gi-monitor nga LPA o bagyo sa dudugo sa Philippine Area of Responsibility. Ang weather system nga nakapito sa itong hasod, kini Intertropical Convergence Zone o ITCG na karon nakapito diha sa mga habagatan ng bahid sa Mindanao. O kining easterlies o ang init na hangin na dito sa silangan o nakapito sa mabing bahid sa Mindanao area at yung nadili sa Kabisayaan. Masood sa 24 oras, ang Tibuk Visayas, lakit na probinsya sa Subo, makasinati di atuntahan ng generally fair weather condition at may kasarangan o iyon init na timpo sa panahon. O nagi po yung mga tsansa ni mga patak-patak o mga lumalabay na mga pag-ulan sa gabas natin sa hapon sa gabi tungod ni sa localized thunderstorms unman ani studies. Kung continuous monitoring at atuntahan ng isyo na to ng mga thunderstorm advisories. Para sa kahintang sa itong hangin na kadagatan, ang Tibuk Kabisayan na doon ay hinay nito sa kasarangan ng hangin na gikan sa silangan nito sa anayang silangan ug atong kadagatan adunay malinawon nga sa kasarangan ng mga pagbalod wala ra tayong isa nga gale warnings sa sibon ng dagat motaw mis na last 11 degrees sa buntag ug 1.9 meters ug muna sa alas 9:48 sa gabi ang mabon nga 0.4 meters ang temperatura 27 nga tuna sa 33.3 sentigrado ug adunay heat index around 41 degrees Celsius ubos ani extreme caution level ug atong ngarang adlaw ni subang ni sa alas 5:22 sa buntag ug musulup ni isa ka minuto sa dili pa mag-alas 6 sa hapon. Ug mga tulites indi sa kwatan sa pala sa Makan Chayas Dewiste, si Joseph Merlas, Maayong buntag.
1: XFM Report.
2: Exciting.
9: Good morning.
4: Mag-igala, maayong buntag. May good morning day gato ni Darce Jason, ni Prisco Blanco, ingon man ni Buyet Rosasina, o ni Rosalio Rosavilla Villamor. May good morning ninyo diha. Arita sa itong lakbitan paghisgot mga katropa karong adlaw. Mayo 18 mga kaigsunan doon tayo duha nga paabuton. Ang pag-convene na sa Senado isip impeachment court mga katropa. Og ang ikaduha, ang posibleng change of leadership o status quo mga higala. Kaya gumikan kay dunay maingon nato mga katropa nga lihok aron ilisan kuhaon pagbalik gikan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Senate Presidency mga katropa. Pero sa ato ang nahibawan, si GB Ejercito, Senador GB Ejercito, posible na pod nga muapil sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Suduhanin nga itong paboto ng adlaw mga igala. Ang usa klaro na, ang usa katropang rap-rapo pa'y klaro. Ang una, maang pag-convene sa Senado karong adlaw isip impeachment court sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. O ang ikaduha, wapay klaro itah status ko ba o baka mailisa na pod ang liderato niya sa Senado mga kaigsunan. Kay dunay movement gikan sa kampo ni Senador Tito Soto nga kuhaon gikan ni Senador Alan Peter Cayetano ang Senate Presidency nga gikuha gikan kaniya.
1: Jerry, Jerry Osilio.
4: Muni ang atuang bantayan karong adlaw mga kaigsunan. Ang mga obispo di ay nanawagan nga kinahanglan sugdan dayon ang impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. O niya si Congressman Percy Sindanyag mga kaubanan, mga katropa gusto nga parisaynon si kininiang Alan Peter Cayetano. Aritas mga obispo, nabalaka mo nga dili sugdan dayong impeachment, mag-confine ako karong adlaw. Gipahibalo mga higalaw, nagkadungog mo kagahapon sa Bullseye Sunday Edition, ako to giplay ang tibuok yun. Ya Facebook Live mga kaigsunan, recorded ito nung ato ni Senate President Alan Peter Cayetano nga yung ipaybalo nga karong adlaw mag-convene ang Senado isip impeachment court. Okay. Aron sa ingon, basugdan dayon ang impeachment trial mga katropa. In fact, ni Antong Miyerkules, bisag gabuto-buto, mga kaigsunan, under siege ang Senado, gipaabot sa mga senador nga naimutang sa mayuriya mga igala kaya ang minority nanguli na kay giingon nga doon na kunoy dakong hitabo Senado nung huli. Wag ani mangumusta sila mga kaubag na unsa na mo di adong.
1: Jerry, Jerry Osilio.
4: Pag-abot dito sa Article of Impeachment, ila na gitrabaho, aron pag-ingon ugma, mapadadaan dayon o komunikasyon ng House of Representatives aron sa ingon ining adlaw mag-convene or alang sa pag-convene sa Senado isip impeachment court mga katropa. Okay? So, dunay movement nga ilugon kuhaon pagbalik or kuhaon gikan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Senate Presidency mga katropa. kana gubikan sa pagtuo sa uban nga kun si Alan Peter Cayetano ang presidente sa Senado, delikado ang impeachment nga kaso ni Vice Presidente Sara Duterte, mga katropa. Kaysa ilang hunahuna, mga higala, kung si Alan Peter Cayetano o mayurias mga senador maoy magda tungkaw niya sa Senado, maoy magdala mga kaigsunan, maoy magkontrol sa Senado, posible nga maabswelto ang Vice Presidente sayang impeachment nga kaso, mga kaigsunan. O mamiligro sila sa ilang planos to'y 2028.
1: What? Jerry Auxilio.
4: Pero pagkatinood lang, mga kaigsunan, kanang impeachment trial or impeachment batog ni Vice Presidente Sara Duterte sa limbong lana sa tinood nga rason, mga igsoon, kung nga nung gustong kontrolahon sa Malacanang ang Senado, mga higala.
1: Jerry, oh, Jerry Auxilio.
4: Yan naman. Kay kung ugaling dili magkontrol sa Malacanang ang Senado, ang mahitabo niya na, mga katropa, ang ugkatunon nga kamatuoran nga gitabunan ni Ping Lacson. Mukoy hakaw na unya, mga katropa, og ang ikahadlukan nilang mutoy hakaw ang kamatuoran, mao ang kamatuoran ng flood control nagbaha di ay paingon dito sa Malacanang.
1: Jerry, oh, Jerry Auxilio.
4: Di ba ang impeachment pa mo ay rason? Ganong kontrolahon sa Malacanang Senado, mga igsuan? Kaniyanto pa na, mga higala, kay numdum yung Tito Soto. Sa dihang gisugda ni Senador Rodante Marcolita, mga higala, sa Blue Ribbon Committee, ang investigasyon sa flood control. Ganiyan, gipresentar dito sa Diskaya, mga higala, ang kontraktor. O sa igihimong Presidente Bongbong Marcos, paingon-ingon pangkaraho. At ang Presidente, mga higala, sa Pilipinas, investigasyon, investigasyon. O sa na nagsugod sa Marcolita sa investigasyon sa gihimo, di ko dita suto. Ha? Si Chis Escudero.
1: Jerry, oh, Jerry Auxilio.
4: Ay, gusto suto, may gala. Di pa magani unta na. Magsugod ang investigasyon. Papulihan na maganing President Bongbong Marcos. Si Chis Escudero, nanawag siya na ako, nag-istorya.
1: Jerry, oh, Jerry Auxilio.
4: Sa giingat, ayaw lang sa Mr. President, ato lang sila paundayunan, ato lang sila pasugdos investigasyon, kaya magduda na ino.
1: Jerry, oh, Jerry Auxilio.
4: Hindi mo'y tinuod nga rason, mga kaigsunan. Sumala, unsay nahitabo sa nagsiping lakso ni Puli, si Ping Lakso ni Puling Rodante Marcolita, mga igala. Doon na ba'y napaingnan ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee may itugod sa flood control? Ha? Wala. Ang angayang ipatawag, wag ipatawag. Hinoo na mga nagtistigo mo pa'y ipapriso.
1: Jerry, Jerry Auxilio.
4: Kaya ipatawag, mga igala, sa komite ba ni Ping Lacson, iyang giingon, kanto lang doon na dahil kuno'y kredibilidad. Sa ato pag atong dili ipatawag, walay kredibilidad.
1: Jerry, Jerry Auxilio.
4: Oh, na siya, mga kaigsunan. Kanang impeachment ni Sara Duterte, dili na mo'y tinuod nga rason. Siguro kabahin kini, mga katropa, pero ang pinakaprimiro, ang pinakasintro, kung nga nung kontrolahon ng Senado, kana gumikan sa kahadlok sa Malacanang, nga ang Blue Ribbon Committee si kinsa may mo hulip ni Ping Lacson, mga kaigsunan, mubalik silang investigasyon o bugtaon ang kamatuoran, palutawon, mga kaigsunan, dili kay tabunan o tampi-tampi nga minalitang kwarta, mga katropa.
1: Jerry, Jerry Auxilio.
4: At naging musunod karon dayon ang kasikas. Kaubari Attorney Ray Malikay Gyalon. Partner na ko diri sa Master Control si Katropa Rafael Raprabari. Kauban sa dato ni Butaga sila si Katropa Gaal Mimata, Katropa Crystal Joy Felerka, Katropa Jude Cator, Katropa Eric Panono Tamaro, si Katropa Binji Talisi. News Director si Katropag Philip Sirujano. Weather forecaster sa Magasa Magtan, Joseph Merna. Station Manager si Katropag Charlie Min Chavez by day. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa ganyong katropa mo, Jerry Kemser Auxelio Jr. Manamilit sa Magingon. Baligyapon ka buhon, ugma buhon sa samagtag ng istasyon. Alas 4:30 gato alas 6 sa buntag sa Exciting Pilipinas. Ayong buntag kaninyong tanan, katropa mo, Exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayon sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Hindi na mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugunan the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang na-hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y mo resulta sa sakit nga cancer.
0: The secret of health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ng akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
7: Santon Plus Gold!
8: Ang tinuod niya lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod niya lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
0: Visionix, daghan ang natubangan.
9: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutom nako. Muto nga nagtumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian jud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, slay ang kaipitibo.
7: Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
7: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
7: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Hola sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 6:02. Oras atod ka na to sa Santhon Plus Gold. Ang inyong panglawas isiguro kada magagatropa pinaagis pag-inom sa epektibo garantisado nga mga sangkap organic nga dasok ining Santhon Plus Gold. Palia, malunggay, garlic, espirulina ug ang superfood nga mangosteen. Mao kada mga katropa ang anaa sa Secret of Health, ang Santhon Plus Gold. Sa atong kaigsuunang nasugamak sa stroke, dunay hypertension o taas og blood pressure, mga katropa, diabetic o kadtong tag-as og blood sugar level, kadunay CIS o bugon-bugon sa lawas, mao kini ang ilang gidangpan, mga katropa. Ang Santhon Plus Gold sabay sa pagtumar sa ilang mga maintenance medicine. Mao kini ang ilang gihimong tulumanon hangtod naghinay-hinay silag biya sa ilang mga maintenance medicine gumikan kay mibalik sa pagkalagsik, pagka-active, pagka himsog ang ilang panglawas. Mga katropa, sa gantong mga nakasuway na tagus at tagurha ang ilaga tumaron ganit tagutlo sa usakadlaw. Pero kantong wa pa magkasuway, mga katropa, gusto nga mabiya ang mga sakit niya sa ilang kalawasan, sudta sa 30 ka adlaw nga test, mga katropa, nga diha ninyo makita kung unsa ka epektibo, unsa ka garantisado ang Santhon Plus Gold. Sud sa 30 dias, magsugod ta sa pagpaubos sa medical examination, mga katropa, rundo na tay tamdan kung unsay diferensya nga mitumarta og Santhon Plus Gold sud sa 30 day test. Sa resulta sa inyong lab test makita diha, mga katropa, ang mga tag-as, creatinine, cholesterol, BP, sugar, uban pa diha, mga katropa, nga ining atong pagidaron karon di na pwede ingon ana katasa. Mauna nga paingon ta nga to's day 1 kay bawta unsay ang atong usbon, mga katropa, unsay atong pa ubson sab nga mga tag-as nga naa sa atong lawas nga nagdaog sakit nga mao kani atong gibati, gihambin, mga katropa, manay hinungdan kung anong daghan kita og mga balatian sa lawas, mga katropa. Sud sa 30 niya sub-sub, sunod-sunod, way palta nga pag-inom sa Santhon Plus Gold. Duhas buntag, duhas udto, duhas gabi, mga katropa, usa ka oras man mukaon, mao ka na ang atong tulumanon sa atong pag-intrada sa 30 niya sa Santhon Plus Gold, pag-introduce sa atong lawas ining Secret of Health, mga katropa. Wa gyud nay palta kay kumupalta gani balik ta ngadto sa day 1, mga katropa. Hantud maabot ta ngadto sa day 30. Inig ka day 30, mga katropa, paubos sa sadbo og laing medical examination aron makita na sab diha natong resulta og diha, mga katropa, makaingon mo kung unsa ka epektibo, unsa ka garantisado ang Santhon Plus Gold gamikan kay katong mga tag-as nga naas day 1 nga inyong nasaksihan, mga katropa, atol sa inyong pagpahiga medical examination. Nagkaubos na, nagkaubos kada, mga katropa. Of course, uban nang ginatog diet og exercise kay lisod lagi kayo atong tay palta Santhon Plus Gold, mga katropa, unya kada magkaon usa ka litrong coke. Diskwido tada ha onya di sa magalas lawas, mga katropa, pertis ang karne katoga baboy magkaagkanon, mga katropa, unya kantog yung tambok. Kumba, mga katropa, tira, delikado gyapon tada. Mao na nga Santhon Plus Gold inubanan sa diet og exercise. Sa day 30, mga katropa, diha na makita ang katag gamikan kay na epekto na, mga katropa, ang inyong diet og exercise plus Santhon Plus Gold. Kumani ana kamon na mag-igo, mga katropa, basta inyo nang mintinon base sa mga testimonya sa atong kaigsoonan nga mao kanay ilang gibuhat nga tulumanon matag adlaw nga tanan, mga katropa. Mao kana ang kaepektibo, kagarantisado sa Santhon Plus Gold. Kumprahan na diha sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Nao karon kung naunhan mo pangumpra, mga katropa, kay kini himuon mang regalo labi na ngadto sa probinsya, mga katropa, ngadto sa mga minahals kinabuhi, pamilya, paryente, mga higala, silingan, daghan kay magtugon, mga katropa, Santhon Plus Gold, ayaw ka balaka gumikan kay ubos ning atong sibyaan na nahimutang ang Yes to Health Clinic Daadiha ang kinarton nga Sunthorn Plus Gold. Dahimutang din sa Z Plaza Building. Dan ha kusalam tapos Barangay Hall Zapatera. Mauka na ang Sunthorn Plus Gold mga katropa nga makuha, mapalit ninyo ay kinarton diha sa atong Yes to Health Clinic. Ang nakanindot mga katropa, kaya basta atol nga adlaw Domingo, libre ang medical examination. Pasabot, why bayad ang doktor nga muhiling ninyo, mo check up ninyo, mo resita ninyo mga katropa. So katong tagkinintos ninyong naandan pa check ups doctors gawas mga katropa, nadaan lang na sa Yes to Health Clinic aron i-appeal na sa pagpangumpra sa kinarton nga Sunthorn Plus Gold. Diyan na mga katropa, kumprahan na ang Secret of Health, Sunthorn Plus Gold.
0: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita. Ikaw gako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
1: Sa Los Popole, Est Suprema Lex, ang kayuhan sa katauhan mao'y balaod nga labing gamhanan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao mga katropa, kumustag maayong buntag? Welcome sa atong tulumanon.
0: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
1: Ning kabuntagon karon sa Lunes, Pizza DC 8. Buwan's Mayo, tuig 2026. Kumustag panikaisikay na, diga unang adlaw sa semana mga katropa. Atong paghinaot, ana akamos kapiskay sa panglawas. Atong pag-ampo, ana akamos malipayon nga estado karon mga katropa. Bisan pa man sa mga pagsuway sa panahon sa mga hagits katilingban mga katropa, padayon ang atong panikaisikay, ang atong pakigbisog mga katropa la. Di natundangan para sa pamilya mga katropa. Mga naminaw karon sa ilang mga radyo, diha sa ilang mga sakyanan, mga ga-drive o mga dipaseroan mga katropa, mga drivers na to, taxi, jeep o bus. Kumbati lang diha. Kabaw ko nga prihatag minatan. Pertig sa iyo, alas 4 kadlaon mga katropa. Kumbati na, way reklamos kinabuhi. Importante kining atong bakuha ga gikan sa itong pagkinabuhian mga katropa. Tinarong, hinaguan, pinasingtan mga katropa. Dili ng gikas minalita malita. Nga kabans katauhan mga katropang girunda. Maunay ato dihagi sil-sil sa atong alimpatakan. Dako ka ng garbo na to mga katropa nga di akita nakig sinukliay sa mga kumbati sa hagit sa panahon. Grabing krisis sa mga katropa. Di lang kining energy crisis. Crisis go sa ekonomiya kining atong nasaksihan karon mga katropa. Labi pa nga padayon ang gubat dito sa Iran. Kaya wa man nakigasabot mga katropa sa Amerika. Gihulga pa ito ni US President Donald Trump. Nga hala, kumbati ta. Kaya ang counter-proposal, wa man mauyuni sa Amerika mga katropa. Pasabot, pabilin nga lockdown ang Strait of Hormuz. Ang agianan sa mga tanker nga gadas, mga produktong petrolyo mga katropa. Pasabot, magkamahal usab ang ato nga krudo. Ang atong gasolina din sa atong nasod, mga ketropa. Sa unan, mika pasta ng mika atong Department of Energy. Wa may laing nabauan, mga ketropa, kundi pamulitika. Ang gatudlo, politiko. Ang gitudlo, politiko sad. Why mga kabangkaagan? Wasay hana, wasay nabauan. Resulta, mga ketropa, pila na ron. Pebrero 28, gasugad ang gubat. Marso, Abril, Mayo, tulo ka buwan na mga katropa, purbida, wa pa yun tama ka kita og solusyon. Kung diin ta mo kuha og produktong petrolyo nga dul-dul ra dinhi sa ato mga katropa. Sa uban nga mga nasod dinhi sa Asya. Ang uban nakakuha na oy. Unang semana pa lang sugubat, ikaduha, ikatulo, sus ka buwan, hurot na sa tingali mga katropa. Di na makahatag na to. Ingon ana ta kalangay. Ingon ana ta ka way pulos mga katropa, kay resulta ba na ang atong gipangbutang wa masay mga pulos mga katropa. Kasi kada butangan ni mong Department of Energy nga politiko. First District sa Iloilo. Tibuok pamilya mga katropa gakupot og posisyon. Puro mayor, ginikanan, apil igsoon, congressman, distrito. Konsihal ang uban, iro na lang lagi katabang, wa makadanggan mga katropa. Onya background sa tong Secretary's Department of Energy. Ang gikan sa tulo ka term pagka party list representative. Pagin paigo, party list representative. Pagin mga katropa, may party list ga ang representaan mga politiko. Kay di ba sa pwede party list ng gunaan mga katropa? Kay dapat marginalized sector man. Ang representaan kay marginalized sector. Ang ilang gihimo-himo nitong party list. Party list sa mga mag-uuma. Asa ka na, wapang makontento siyam katuig pagka-congressman, party list mga katropa. Ang itudlo pagka-USEC sa Department of Energy. Gipahinog kunuhay, karon na himong sekretary mga katropa. Nausultihi ko, o sa may mahimo anang hilaw mga katropa, bisag pagipahinog pagkayusek, pero wa man ay background, education-wise mga katropa, experience-wise, may pa ng mga yusek na daan diha sa Department of Energy. Mabitaw, pagpatawag pa sinado mga katropa mo, ay gilawag stirong, kay siya wa may nabawaan, delikado mag inigsunganga ditong Loren Legarda mga katropa, nga iswito kay na about sa mga problemas na, so di niya magkadimao. Dito gipatawag yun. Ani apas kuno hay kay busy kayo siya mga katropa. Busy-busy sa tubag. Pero maklaro din ang pagkaway hanaw mga katropa. So ingon ana ang atong sitwasyon karon. Expected ni saka na sad ang presyo sa produktong petrolyo mga katropa. Maunay atong sitwasyon diha. Dennis Consial Wilfie ay. Consial Wilfie sa lungsod sa Hinatilan mga katropa. Labay ang kaswito man kini. Sa mga dagan sa precious produktong petrolyo. Mao man mag-inform na mo mga katropa sa mga baga igsuos masunarya kay nakalinyada man sa iyang negosyo niya. Mao ni atong expected. Di ba, Cons? Brother sir, ga expected ni kay, wala naman, magsugod, balik na ba sa gubat? Gani mga katropa dito sa Iran, nagkaranda pa ang mga tao dito, mga Iranians. Galinya dito sa gasolinahan mga katropa kay nahurot-hurot na po na ang ilang supply sa produktong petrolyo. Asa naman ito manguha ini karon ay pag-ura man ito ipahigayong ASEAN dito sa Lapu-Lapu mga katropa pero wa mangi klaro nga ato nga nakuha ag kining kayuhan ba labot sa pagsulbad sa problema sa ekonomiya, problema sa enerhiya din sa ato. Gani, karon lang ito na saksiyan din sa Sugbo ha. Nangaon mig panihapon atong miaging gabi mga katropa sa akong asawa. Kanto ka pako kapanihapon balik gawas kanto ga elementarya pako mga katropa nga murag normal ra kayo ang brownout. Sus in town naghungit mi didto mga katropa labaw ka romantic kay ang amo mga katropa ang gi saligan nga suga. May gani wa mi mga bukog. Ang among gisalitan nga suga mga katropa kadto gamay kay ba nga kana ganing gamayng battery ang gamiton mga katropa kada purag pang aesthetic ba nga naa tunga tunga sa imong labisa pagkapaita o pay dautan tag mata perting siga as mata ron lang makakaon mga katropa makahungit di ta mabukog kadto ang akong pinaka sunod nga nasugamakan og brownout dinhi sa Sugbo. Sa usa ka commercial establishment, restaurant ka to ha? So, ingon ana ang problema sa ato nga enerhiya karon mga katropa. Usa man tawo long-term solution ining administrasyon karon. Ang sa ako nang giingon kung dinhi lang sa ubang lugar pwede kay sa Mindanao na aman ang rotational brownout. Pero dinhi sa Sugbo mga katropa, elementarya palagi ko. Imagina, kung elementarya pa ko mga katropa, mga 30 katuig nang nakalabay. Pero nasaksihan ako balik. Katuo ko, di na gyud masaksihan kay o sa may gamit sa bilyon-bilyong pisos nga kining budget sa ato nga nasod mga katropa. Wa pag yun ay na masulba di ha? Uban sa National Grid Power Corporation, National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Maumata ni ang ilang mga focus di ha, mga katropa, Department of Energy mauni. Ang mga opisina ha, mga ahensya ha, nga unta babad ba sa pagtuon nga di na ta ma-brownoutan din sa ato. Labi pa highly urbanized city kita mga katropa. Asya ka na din sa Buset. Daghag kay mga turista, daghag kay mga bisita. Kita mismo sugamak na. O brownout mga katropa. At itong naandan o gaputol-putol, kining MCWD. MCWD, magsigil lang gapahiba o mga katropa nga, doon ay kining interruption sa supply tubig. Kining MC, naanad naman tadaan, kabisag di pa mo pahiba o interruption mga katropa, interrupted ba na daan?
2: What?
1: Pirmi man ang way supply mga katropa. Kung naa man ganing supply, igu-igu ra gyud kusog gamay sa ihi. Sa maayong adlaw na ha, kay kung di maayong adlaw, mas kusog pag imong ihi. Kung maayong oras mga katropa, igud ana kapait ang atong sitwasyon. Pwede lang ng MCWD kay supply mas tubig. Abot lang ko sa ilagahimo sa dihang napita mga katropa, pero ang supplies kuryente, purbida bawa naman ni daan nga daghang kayong mga commercial establishments. Pero mao, nangangha mga katropa, katong mga kauban akong nangaon dito, at itong miaging gabi, ang uban, di isang tingal ito tagadiri, mura silag na nahimuot. Asa to'y mga langyaw mga katropa, muraga, huwa na, huwa dito kasugat o brown out sa itibuki na buhi ba?
2: Huwa!
1: Kita, nalisang sabta mga katropa, pero kalma lang. Ay, usaon man nga, huwa man tayo mapaabot ini gobernuha lagi.
2: Huwa!
1: Sayo na kayo na ha? Di na siya angay tanahon mga katropa, kay magubat man o malinaon ang panahon, ang sitwasyon sa kinatibok ang nasod o ang kalibutan mga katropa, natural, imo na unta ng steady ang supplies kuryente. Pero mauni atong sitwasyon karon ato nagkatagpagtaga dinhi sa atong tulumanon.
0: Sikas kauban si Attorney Ray Galon.
1: Hasta sa diga panghitabo dito sa gawas sa nasod rap kay mao lagi ni ang mga development nga ang Amerika wa mudawas counter proposal balik na sa tas gubat dito sa Iran nagahurot na sa supply sa produktong petrolyo mga katropa pasabot adto ta magpangapkap sa uban nga mga lugar sab o di nagkamahal man na. Naa na sad bay igong supply ag atong gobyerno ana. Tulo ka buwan naman na hapit ang gubat. O sa may gihimo mga katropa pag stockpile. Ining mga tanker, ining mga mga krudo gasolina mga katropa. O sa may gihimo karon sa Department of Energy. Paita ba yung taon aning di kasaligan nga mga magdas, rindas, pangagamhanan mga katropa? Huwag yun tayo kapaingnan.
2: Wah!
1: Pagkaluoy bakay nato nya di as ato pati sa grabis politika di ay daghang problema mga katropa bisan asa nga sektor sa atong katilingban agiuna gyud ang pagpatangtang sa vice presidente. Lison man kayo magkasunod dayon ig 2028 pagka presidente mga katropa unya masilip ang mga pangurakot sa mga kongresista mga katropa ining administrasyon karon. Aga simbahan, mga obispo, kaparian, mga katropa, nagdali ko, no? Ang pasugda na, ang impeachment trial, batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
0: Kasikas!
1: Dahil sabding ilang tirada na, may ni sila magpatunga, mga katropa, pa paspasan tingal, eh. Aron nga kung way sa ala, padayon ang ato nga gobyerno. Kung na ay sa ala, ato nga pagasilutan tangtangon diha mga katropa kung naa usa

Kay illegal nga gipanghangyo mga katropa. Sayon ra ba na sakpon ang kantong mga proyekto nga di angay idapat dito. Og kung naa man gani proyekto, ay samot na ka problema kung wa ghost project. Iskwido gyud bagay katropa, i-upload taga pipila ka mga adlaw kay pipila ka mga buwan sab. Kaya paspas kayong dagan sa panahon mga katropa. O tigal ini ang ilag naandan ba? Ang ilag naamgo. Ilang naandan mga katropa nga murag ilang lihok niya. Why accountability? Kay sila-sila raman. Gabi ba, pirating daghan ang mipirma mga katropa kay sa ilang pagpirma, Senate President Tito Soto pa man. Pag humagpirma nila mga katropa, nibali ang kalibutan. Kay ang sunod Senate President human sa ouster ni Soto, si Alan Cayetano na. Now karon nibali ng mayoriya mga katropa. Di anang lining ngadto kang Vice Presidente Sara Duterte kay Duterte Blackman ang kasagaran sa mayoriya. Diha nang problema karon. Diha na nagpang ngutkot baga sa o baga katropa sa why angay kutkotonon why katol. Ato ning hatagaga pagtagad gumikan kay alas 3 karong hapon mga katropa magsugod nagpormal ang pagpahigayon sa impeachment trial. Kung diin ang Chief Justice mo'y mulingkod mga katropa isip presiding officer o ang mga senador mao ang mudungog mahistrado mga katropa kumbaga mudungog sa kasong impeachment pagpatangtang sa Vice Presidente Kasika. Now, ato naman yun yung klarohod o diskuter mga katropa kadaga composition karon sa mayoriya kanang kinatibuk-an nga Senado makakabot ba sa gitawag og 2/3 vote mga katropa nga ubos sa batakang balaod 1987 constitution ang magic number mga katropa nga makakonbikto mao ang numero 16 makabot ba sa numero 16 mao na unang pangutana diha karon mga katropa kay ang 2/3 sa 24 ka mga senador 16 man. Eh kung atong ibutang mga katropa kay nawa man daw aso si Senador Bato de la Rosa. Wa man nila maatngi mga katropa. Nataligam-an man. Di na mo pabor. Sa kantong gusto mo patangtang ni Vice Presidente. Ngano man ang pagkawa mga katropa pasabot di na appeal sa ihap. So ang kining gikinahanglan karon affirmative votes man. Pasabot mga katropa kantukoy mo ingon nga oh konbiktohon na mo Sara. Apil ra man sila karon. Ang mayoriya karon mga katropa di amas 13. Sa 24 ka mga senador, sa 13 mga katropa 11 na bilin. Ang kanang duha na Smig Zubiri mga katropa, JV Ejercito ni abstain man atol pag ilis liderato sa Senado. Nagplaying safe man sa kunuhay sila mga katropa. Pero di ano ni gawas kumalita karon nga playing safe na ikunod to si Mig Zubiri kay gusto mag-Senate President. Lagi na paita ng playing safe mga katropa kung di ka din respikas at to kaspikas ay ng playing safe. Kaya nahimutang wa man tayo baruganan na na. Unya, di ta gusto mabirahan mga katropa sa isig kahabig patunga ta. So, di gamit in taon yung himo mong representantes katawhan. Barug mo kay ang katawhan karon wa nga playing safe. Ang katawhan karon ni barog mga katropa kung unsay tan-aw nila nga angayan para sa nasod. One virtue of leadership mga katropa, ang usa ka bertud sa liderato mga katropa. Leadership ha. Mao ang decisiveness. Kada magpagdesisyon ay kana magpaghukom diha sa imong kaugaligon mga katropa base sa imong konsensya, sa imong background, sa imong kasinatian, sa imong kahait, sa imong kalantip mga katropa kung naa man gani ka ana. Mao ang pagpili og posisyon, ang pagpili og baruganan, ang pagpili mga katropa kung asa ka dapita mo lugar. Imong prinsipyo diha. Mao ka na ay gitawag og baruganan mga katropa. Huwag ka nang mag-isgot og baruganan, walay neutral ana. Barug ka sa sakto o barug ka sa sayop, basta ang imong huna-una sakto na. Ang importante mga katropa, di barug ka. Mao nay liderato.
Pero mo sa digi pili is duha. GBR si to oga Mig Zubiri magkakatropa. Ato na sila paundayunan. Pero ibutang na to. Nga adto sila dito mo uban sa minoriya. Inig binutuhay karon. Pila magkabok ang minoriya magkakatropa uban ni Tito Soto. Siyam!

0: lugangan ining duha nga wa pa naka desisyon unsay ilang kanong pamahaw karon. Kasi mausa na usas mga problema nila. Bisag usas kagamay, mga katropa, di sila siguro. Di sila kabaw ko sa ilang kanon. Ano ang indecisiveness? Ingunan naman. Kung indecisive kagamay, dako nga butang, mga katropa, labaw kang indecisive sa gamay nga butang. Kasikas! So, basin ka nung mga orasa, padong pamahaw, galibog sila yun sa ilang pamahawon karon. Butang na to, ato sila sa minoriya, mga katropa. Pila na? Siyam og duha. Onse na? Ting layu apa manana mga katropa paingon nga dos numero 16 pila pa may kuwang ana mga katropa kuwang paglima now karon sa mayuri asa magkamukha og lima ato nagdiskutihon karon mga katropa kay lisod na ta magkuha og lima og di base mga katropas baruga nag prinsipyo og sa ilang nahimutangan ang ilang kahimtang karon ay kung ingna kwaon nila to gakanhi Senate President Jesus Quirero nga perting lungot-lungot manana nagifaila na managkaso sa kagamhanan karon mga katropa kasika ilang kuhaon ag kining magsuong bilyar ang gi-persecute man sa blaron sa ilang kumpanya nga bilyar group of companies mga katropa gigamit ang SEC ang nagpaburot sila sa balor sa ilang real estate mga katropa usa sila ka publicly listed company nga usa ka kalapasan pero pila man yung mga kumpanya diyan gahimo sa mga katropa karon lang giritan kay politika man. Ay kung ina ang magsuon sang Kaitano. Ang galingkod man ron si Alan as Senate President. Unya grabe man ang suporta ni Pia. Ngadto sa ing igsuon mga katropa. Ay kinsa ato gisgutan? Gihugun-hugunan Loren Legarda kuno. Unya piyungan lang Loren Legarda ang pagluto sa iyang anak nga si Kongresista Leandro Leviste. Kasika. Ang Solar Philippines mga katropa imbis sa naghilom-hilom ra na diha. Agipangitaan yung sayop. Kay suma pa wa ko no magka-service mga katropa. Base sa franchise agreement. Tanaw noon sa bladihang napita. Formida. Gilutos gyud pagbayo. Ha? Politika gihapon mga katropa. May lain pa ng rason. So pangutan-on pa ninyo akong idol di ay. Attorney Katoy Garote mga katropa. Inyo ba ng pangutan-on diha? Wa na ilaing matumbok kung dili ang gadag kaut-ot sa itong nasod. Ang kapasamot sa itong kakabos mga katropa. Maukining grabing pamulitika din ni Pilipinas. Kasika! Kasika! Kay kung gipadaplin palang untan eh, ihikli ni mga katropa ang tanang partidos. Masara ka magmabumbong ka man. Kay gasugod man ni silag unit team kunuhay. Sulbaron sa ding problema sa itong nasod. Unya-unya na lang tayo election year. Inigsugod sa pag-file mga katropa. Next year na may filing October. Sa Certificate of Candidacy. Wala ka na, election year na. Paingon nga to 2028 presidential elections mga katropa. Mao ka na isakto. Kung nangutana palang unta ni silang Atty. Katoy Garote, malamdagan unta ni sila mga katropa. Inaidola ni si Atty. Katoy. O niya ba, side by side ang Atty. Rene Abside mga katropa. So, mga lantip nga mga abogado diya sa Anisita, the lawyers of Anisita mga katropa. Sobrang masuod ya. Good morning ninyong tanan. Patinaganan, minaw na to niya karon. Maayog buntag. Kinaot unta nga ipahinungod ninyo ang inyong unang hungit desin yung lami kayong pamahaw. Pagpid yung buto, mother eh. Saon alanganin man. Amping mo sa kanunay diha, mga igsuon ko. Mga brad, mga idol na ko diha. Kumbate lang. So mao ni ang sitwasyon karon ato ni hatag pagtaga dinhi sa atong tulumanon.
1: Kasikas kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Atong takna mga katropa alas 6 imedya na.
1: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
0: Good morning. Good morning mga katropa sa ato ga mga miduyog karoga mga orasa. Perting sa yuha uban ato mga katropa dining atong tulumanon karon. Kalabay ta sa South Bus Terminal perting kusuga dito Jerry Auxilio. Exciting Pilipinas. Salamat kayo nakahapit sa mga katropa dress my peer area. Ang service vehicles diha mga bus sa light shipping salamat kayo. Brad Jonathan Inting Longley brother atong maigsuon sa Alpha Caparo. Padayong nagsunod ug nagsuporta ining atong tulumanon mga katropa. Saon man ato ga Brad himutang mang tag-iya lang sa light shipping mga katropa. Pero suma pa niya, nakita may atong may aging si Mano. Huwag ko nun yung gimanduan. Giganahan ng yung stingog ni Jerry Auxilio.
1: Kasikasikas!
0: O nagsayo kayo niya, nadaan na lang sa kuskahig mga katropa. Gasunod ni Jerry sa iyang tulumanong exciting Pilipinas. Lahi gini magsunod dyan ba sa ato ga idol ba? Si idol Jerry Auxilio mga katropa, purbida. Tuig 2000 pa miyana. Nag-uban mga katropa dito spika si Bianan. O niya, taon-taon din siya dito. Mausay pagsunod nako pagka-reporter mga katropas bumbo. Dito na inila na na si Jerry Auxilio. O siya kabulano sa mga bulanon, banggiitan ko na mga katropa. Taghantag mga naminos, buhol karon ha. Abi ganyan ako si Atty. Katoy, to adidus buhol kay sugod Mayo mga katropa. Uno, paingon nga dos katapusan ay purbida tagnapo, tagkinsi kabok ang magpistag dungan sa buhol. Maadyong buntag diha sa atog kahigalaan diha sa Republic of Bohol. Naghantag mga suod diha mga katropa. Kung wa lang kita ining atong tulumanon, atuan nata nagtambay dito sa buhol. Uy, di rin yun. Magdalang kag sanina, mga katropa niya. Labang-labang kag balay niya. Labang-labang kag sityo, purok, kapilya, komunidad, lungsod, mga katropa. Yung ka, Gutman, tibuok buwas mayo. Kay gahitak yun ang pista niya, mga katropa niya. Hilabihan pag yun ni ka, kininkuan ba? Kanang generous, hilabihan ka hospitable, mga katropa. Kapisagwa ka ila ni mo unya baloy-loy lang kagnaw kada magpapitok-pitok kag mata mga katropa ingani mo pitok-pitok mata dali kay maluoy mga bulanon mga katropa pasudlon ni katagan din ka og kining kutsarang tinidor pero ga imong naong dia may pagkasalbahison ako kutsarang tinidor gyud wagi apil plato mga katropa kaol lang gyud mo pili alang puso para di kayo maghitak niya. John Salgado, idol sir. Sayo hagi di si idol John ba? Triathlete kining atong higala mga katropa. Sayo kay dagan, sayo kay magbike. Usa sab ni ka pagiitan nga athlete mga katropa sir John. Salamat kayo sa imong paghapit ining atong programa. Mayong buntag ninyo diha Rosa Villa, Villamore. Good morning, Attorney Gallon. Always watching and listening from Basak, Lapu-Lapu City. Yus Cañete Celestial. Salamat kay diha ninyo ha. Ampings kanunay diha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Og nindot ninyo diha kay naamoy Ahong Cares. Diha sa Makchan Channel. Jovit Arias Gado, Happy Fiesta Bugo City. Mayog pag-celebrar karos kapistahon sa Dakbayan sa Bugo. Kamusta niya? Nakita na ba ito na ko inyong kanhi mayor tining mga katropa? Itong may labayang duhoks maan naman itong may appear tali doon sa sangguni ang panlalawigan sa Sugbo mga katropa. Ito tayo sa provincial board session. Ay, kay gipatawag usab ta mga katropa may labot na sa ilang mga concerns sa natad sa transportasyon. Naman tayo gamay nahibawaan naging. Kaya usahay to, eskwila sa una, hapa-hapa, tas pansitan mga katropa. Pag napulaan sa tas pansitan, minaw sa tamaistra usahay. O to, tanaw tingnan sa kapitol mga katropa na ako'y gamay nabawaan. Nihigipahapit yung taong ko dito. Salamat kayo kaninyong tanan. Picture-picture mo dito kami ga Kuya Nick Pipito. Sila ga Dr. Stanley Caminero mga katropa, abong board member sa 2nd District. Si Idol Malcolm Sanchez. Ito asab dito. Nagpa-picture ko sila dito itawan mga katropa. Kay mga kauban na ito sa pagpangalagad ka ni Anto. Sila nagpadayon lang ako na undang. Ay, wataka abos cut off mga katropa. O nagpahuway sa taro. Di mga katropa, patid-patid lata in taong. Luya Idol Cut. Patid-patid lata ng imong igsoon. Good morning kanyang tanan diha. Arlene Placibe. Kamusta? Happy Monday morning. Gikas Kanduman, Mandaue City. Lanog-lanog sa Teres Mandaue. Si Kongresista Lollipop Uano diha. Kauba si igsoong Junki Mayor. Good morning ninyo ga tanan diha pero tisag politika bisag asa bagay katropa ilabi na sa mga dagko ka mga dakbayan Lapu-Lapu o diya Mandaue wala gini matandog idol Samsam diya sa Talisa nagligos gihapon isan pa man grabing pagsaway ha gipagsugat ang mga kongresista bagay katropa din sa Sugbo labi na kadtog na mirma yun nga ipadayon ang impeachment complaint batok sa Vice Presidente. Padayon naghapo sila bagay katropala. At di gatanaon unsay lintungan na ining tanan. Labi na panahon nga to sa piniliay unya mga katropa. Depende mga sa record ba? Depende gina mga katropa sa diskarte, estratehiya, pamaagi sa eleksyon. Mga katropa o gausa o pagdawat ni sa ilaga mga gingsakupan. Ilang tagsa-tagsa ka mga konstituante. Ila sa daga baruganan mga katropa. Di taka question ana. Yahay man tagbaruganan man, naglahi man. Opinion man, naglahi man. Importante di na to dadon sa kalagot, kaisog, kasakit mga katropa. Politika naman yung tanan. Walang personalan. Politika lang. Ford Spruti, good morning, attorney. Pohukom ang tibuok katawhan. Kini mo ay nagpalingkod. Dili kay ang mga tongrisman. Sige na. Daghan ko nung balimbing. Sumapang JV Subiri. Paligin, kinig silang ni abstain mga katropa. Salamat kay sir sa imong panahon mo sa Marisa Pacres Barcenas. Good morning, Dodong Semyon. Ayog buntag kanyang tanan. Daghan sa gayong mga ni PM mga katropa. Salamat kayo sa itong mga tigpaminaw ha sa mga radio. Napamanggigadag mga transistor radio mga katropa. At sa mga drivers nga naminaw sa ilang tagsa-tagsa ng mga sakyanan, naka-tune in karon, thank you kayo. O diha sa YouTube, naghang mga viewers, mga katropa, salamat kayo. Kaninyong tanan, di yun tamo maatos pag-greet kay labin ba kining atong monitor. At tuod, di tulo ka buk monitor sa ako nga atubangan karon at kining gatubang akong naong nga, may akong tanaw mga katropa. Perting puula na sab, sumula na tanaw ni akong naong distubangan. Tay mahimo mo may monitor kaya kining isig kakilid mga katropa di ni ang sa Facebook live ha sa atong official FB page sa stasyonan ang XFM Cebu City 88.3 di sab ni ang sa YouTube mo nang di tamo mabasa dayon hatagan patag kopya mga katropa kinsay naka-tune in kinsay nakapaminaw o nang mabasa na to ang inyong mga greetings inyong pa shout out inyong mga mensahe inyong mga panahon mo sab importante na nako mga katropa. Masukwahi magani na ako gyud po nagbasahon kaya inyo man gihaguan o di na kanindot sa kami interact man mo mga katropa kay laay pugayog ako na mag-istorya dere unya minaw nako ang technician lang kini sa prop na akong wa magani siya gidang iro o iring dia tulo mi nga minaw perting laay tingali no malipay na lang tanga di amo perting pagadaghan na mga katropa official FB page tong personal FB page sa YouTube may mo direct message na to paning kamutan na to gato digbabasa tanan mga katropa. Of course, aga di gyud nato malimtan ang pinakapalangga di as gusto nga eskwelahan mga katropa. Ang ilang principal labi ang kapaktibo, labi ang kabuutan kana mga katropa. Ako ginang nasinating suod kay higala nako mga katropa Sir Nathaniel Natnat Flores. Sir Nat, kumusta diha? Kadungog ka ni Gaw Ruel Mier nga perting kantaha gabi. Ni apel yung kuspag pahibaw niya ba nga ako yung gitiwas ang iyang kanta hangtod iyang giuli ang microphone kay Kuya Wang kung di na iuli nindutag yung kanta kung maigagaw mga katropa nga magsuon eh mga maestro maestra ni kasagaran ang Mier family di aspayahan Barangay Bugoh Argao Cebu maing pagpaminaw ninyong tanan niya mauna isuod nga higala ni Principal Natnat Flores. Susan, kumusta diha? Congratulations nga itong Tintin. Ito, iampo ang kalampusan sa atong mga anak. Gaw Diderf. Alma sa Avedra Buo, kumusta? Mayog buntag, regards ang Brad. Nag-message jamming Brad sa imong pagkaanyag. Nag-post diha sa Facebook. Alamping mo diha, ito mga suod kay Des Pasil, Suba, Sawang, Ermita. Diya sa kining mambaling mga katropa. Maayong pagpaminaw kanyang tanan. Kuya Barney Bumba. Morning kuya. Why laag ka rin dito sa Tokyo? Regards ng Sir Ray diya ha. Sa atong mga kauban sa tire supply. KB Joseph Suscado. Maayong pagpaminaw. Kuya si akong idol CPA lawyer. Ang banggiitang attorney Rainier Mora. Og ako sang suod ha apil ba nimo di idol si attorney Mac Gordon diyan kapalanggaan ako attorney Mac Gordon mga katropa katong naa pa siya sa Globe og paggawas niya porbida pakitaan og oras pa nga makakapi mi Salamat kay sa imong wisdom, sa imong kahait, kalantip pa, Attorney Mac. Daghan kay kog mga katunan. Og si Attorney Rainier Mora, og si Attorney Rainier, ang CPA lawyer diha sa ilang law firm. Kaubang Attorney Diamante, no? Diha sa 88th Avenue sila nag-opisina mga katropang ilang law firm. Si Attorney Diamante mo ni anak ni Mayor Ramon Diamante, no? Idol, Attorney Rainier, pagka nindot sa gayo, kining ilang opisina mga katropang maayos sa gayo mo atiman sa mga kliyente. Sa dunay mga kining suliran sa Bureau of Internal Revenue, kining mga kumpanya kay mga corporate lawyers man sab ni sila diha sa SEC. Kaun ni may mo atiman mga katropa, so kamo na mga problema diha nga labod sa korporasyon kani sila ag law firm nilang Attorney Mac Gordon, Attorney Rainier Mora, CPA lawyer, og si Attorney Diamante mga katropa diha sa may Banilad, 88th Avenue at bang na sa kining National Food Authority, NFA. Na dihi ilang opisina mga katropa. Kano sa pagkata magka-opisina mga ingana ka nindot, no? Basta tanang problema legal mga katropa ay lang nang illegal. Delikado tanang mga problema ang illegal. Kunya ay lang siya nang gugma. Ayaw ganto mo dito. Gugma isgutan mga katropa porbida. Problema tang tanan na ba? Marvin Morales, brother, maayong buntag. Salamat kayo sa paghapit ining ato nga programa karon. Si Kuya Fritz Canuno, ha? May problema sa gugma, Kuya Fritz, kay mahigugmaon man kayo ni. Hindi sa kaya magproblema gugma, Kuya, labi na ang imong gisakyan, Land Cruiser. Kaya in love ka pirmi sa imong pamilya ba? So, kay kanang lamban, so, kay angay huna-unaon, pati komportablihan, ha? Ang Land Cruiser nga puti, Kuya. Ang ninduta, yun ba? Kuya Fritz Canuno. Sa mga kuyang naminaw karon, Philippine Eagles. Paayong pagpaminaw kaninyong tanan. Baby Joseph Suscano. Salamat kayo sa imong kanunay nga paghapit in ang atong programa, KB. Sofa Briza. Kumusta mo diha, Sofa Briza? Idol Earl. Maayong buntag diha. Kapit ko down sa haya ni Doc Erwin Lim, ang inyong suod kayong higala. Pagka maayong tao, mga katropa, o niya giatake in tao. Usa ka banggiitan ng photographer, dentist. Gagawas niya ang iyong humanitarian efforts ba? Ito ang entiro grupo dito si Irof, mga katropa. Ang mga natandog niya sa iyang kinabuhi, mga katropa, si Dr. Erwin Lim. Grabe, gabaha og mga mensahe ha? Sa pahasubo. Mailhan ganun mo ang taong buutan, mga katropa. Ang ilang grupo, Sui Hineres Missions, Dental, Medical, Legal Missions, mga katropa. Dili, pamulitika, kay dili usara ka lugar. Ang gipukusan, mga katropa, wasay huna-una sa politika. Ang ila, tuyok dito, ilabinas mga nabiaan ng mga komunidad. Ilang gisunganga dito, mga katropa, o niya, ilang personal ni, nga pondo, ha? Ilang personal nga pondo, ilang abilidad. Ilang kahimauan, mga katropa, ilang gipaambit dito sa itong kaigsunang labing nanginahanglan. Believe kayo, atong saludo ngadto sa Sui Hineres Mission, atong pasubo nga nakuhaan gyud sila usa si Dr. Erwin Lim. Morning suod kay nilang Sofa Briza. Rayatlit sa nato nga amiga mga katropa uban siyang kapika si Earl. Tuan naman sila sa New Zealand karon, ilang tibuok pamilya. Amping mo diha kay tugnaw kayo. Pero igting init na gani, ilabay lang ng mga jacket ninyo diha kay paingon diri sa ato kay main lang na madana to sa bagyo. Mahal na rin jacket ron. Mamang Mary Edin Hibuson Molieno Pakulba, good morning. Kamusta diha, ma? Kamusta man? Imong sentimento na. Pailisan ka si Alan Caetano karon. Sugod naman karong hapon ang Senate trial. Ipaspasan saan? Kamaos ni si Alan Peter Caetano. Delikado dugay-dugayon niya Senate presidensya. Wa pay pila, tulo, upat kaadlaw. Delikado mapulihag maglangay-langay. O nag-schedule na yon mga katropa. Kabalaka lang, kayo maglisod tayo mong analysis gabi, lantip kayo. Di yun mo baling hangin, tigalibang ba? Itong tanawag, unsay, kining maabtan ining tanan karon. Kami na igsugo na sa impeachment trial. Good morning, attorney. Good morning kayo. Di ba na to, tag-IAS building, mga katropa. Di takasaka kung wani. Delmar Artaho. Happy birthday, Mar, ha? Itong Biyernes, nagselebrar sa iyong adlaw na tawhan. Na timing yun sa iyang birthday, mga katropa. Utangan din naman. Ang pingga. Wando Go, good morning. Salamat kay sir sa imong pag-tanaw. Kapsali Hilsen, diha sa Barangay Talaytay, Argao, Cebu. Naminaw na ito, karoon bagay katropa. Di aning gikas Florida, oh. Bro, may gabiin, ha? Kay Lingaw. Gabiin mo sa Amerika, mga katropa. Dennis Guari. Atog Brad sa USC Diehards. Good morning, Guali Vaj. La Quachero, good morning. Kamusta mo diha? Mayong buntag, kaninyong tanaw. Idol Doc Nald Loyola. Suod sa ding Doc nga Nald, si Doc Erwin. Mga dentista kini, mga katropa. Si Brother Nald, usasam ni Kabosconia. Mga Bosconia na minaw ron, Ardua, non tibio. Fear no hardship, kumbati lang. Salamat Doc, hapitin ko sa mong clinic Doc ha. Thank you kayo Doc Idol. Ervin Cabales, ang pinalanggang municipal administrator, mga katropa, sa St. Bernard, Southern Leyte. Pag-orsam ni nag-birthday, nag-utangan, nag-birthday. Cake niya, pa-cake niya, ba? Awing Floreta, good morning. Erwin Ayan Almagro, worshipful sir, mayog buntag niya. Salamat kayo, nakahapit yung ka-BW. Mayog pagpaminaw in town. Morning sa Tanang na Minaw, sa XFM. Thank you kayo. Padong Buhol dayo si Idol Katoy para Ziri. Kumbate diha Idol Edward Henson, good morning brad. Amping diha brother Miko Laguda. Paabot nga abogado kinis Miko mga katropa. Sanis kinagahian diha sa University of San Carlos College of Law. Rowena Hoxon Landig. Kumusta diha wing? Ampings kanuna, Armon Mapandigaw. Ayaw-ayaw mo diha gaw kati ha. Kumbati lang, June Magalang. Nagbuntag parta. Noble Brother Oliver Solihon. Ayaw pagpaminaw Fred Colina Del Marco ya. Ampings kanuna, akong iyaan mga katropas California. Manghod di anhing Papa Auntie Eva Magna Mara. Ayaw si Koldodong, mayong buntag ninyo diha. Kap Jeff Navarro. Gabi iro sa Amerika lagi, no? Kap Jeff Navarro, di aski nasangan. Salamat kayo, Kap Jeff. Attorney Resty Arnaiz. Side by side ni Governor Pamela Baricuatros, Kapitolyo, mga katropa. Kunig siguro nga pa tanan diha sa Kapitolyo, mga transaksyon. Above board. Salamat kayo sa mong sabisyong sakripisyo. Attorney Brother Resty. J.R. Atome. Ayog buntag ampings kanuna. Salamat as Ginoo nga di maayo atog lawas ug ipamata pataniya di ba paring Leo Suwarto sa iyo sab ni mga katropa paingon sa MCWD. Pa shout out taga isla sa Cebu Buena Vista Bohol Idol. Hapit na ang pista sa isla. Traditions taga Bohol muuli gyud sa pista. Other version as family reunion. Suma pang Sir Wilson Tagsip. Na gina sir kay more panahon nga magkaabutay ta. Kay lain-lain ta og panimpad. Kanya nindot kay kapistahon mga katropa magtapok ta diha. Uban sa tong mga pamilya, suod nga mga higala, mga classmates sa una. Pagka nindot kayo nga ato silang makitaan pagbalik bisag kada pista naman na. Na pinaka importante mga katropa ang pag-inigsuunay, paghinigalaay. Nining atong kinabuhi ning dakinas kayo nga kalibutan mga katropa mao nang di natuusikan ang mga panahon nga ato silang mauban. Di ba nay? Si Nanay may hatag natong pagtulunan ni Nanay Bangbang Kaumeran. Ang umaabot ni Konsehal sa Barangay Kalamba diba ni Tatay Tol Alan Kaumeran. Good morning kaninyong atong tagnala size 50 na mga katropa.
1: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
3: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Taxi driver, bilang ay pataksa metro bay? Bila ba yung kumplitihan di ay?
5: Astang buang nga bay, nakalimot mo ni kukun sa metro.
4: Mo ba? Parehas day na bay? Nalimot si kukda sa kupitaka?
5: Ay!
6: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
9: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang
9: ng Santone Plus Herbal Oil.
8: Tanggal ang kati-kati.
9: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo
8: magaan.
1: Sister Pain.
10: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Mahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes, abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time at size 56. Ora sa tud kanato Santhon Gold Coffee Mix. Siguro ang inyong gipangapi karon mga katropa adunay kayuhan gida sa inyong kalawasan. Ang Santhon Gold Coffee Mix gawas nga lamian kayo og timpla. Glutathione o collagen ang gibitbit niya na mga katropa. Skin protection o skin glow. Makapahamis o makapaputi sa inyong panagway, sa inyong pamanit mga katropa. So mga pinaman lang mo, ari mo sa kape nga mahatag o kaayuhan sa inyong lawas mga katropa. Santhon Gold Coffee Mix ka na. O gawas niya na mga katropa, daapag yun ang superfood ng mangosteen. So dagana kayo. Glutathione, collagen og mangosteen mga katropa. Og lamian pagid kayo nga timpla mga katropa ang Santhon Gold Coffee Mix. Unsa pa inyong gipaabot? Kumprahan na Santhon Gold Coffee Mix diya sa pinakaduol nga tindahan sa inyong lugar. Og kung nahutdan mo kay naunhan mo kumpra mga katropa diya sa Yes to Health Clinic ka. Naubos sa itong sibiyanan, Z Plaza Building, Dan Hakusalem, Tapans, Barangay Hall, Zapatera. Kinarton nga Santhon Gold Coffee Mix ang anaadiha, mga katropa. At lang Domingo, kay why bayad ang doktor? Libre nga medical examination, mga katropa. So katong sa gawas na andan ninyong tagkinintos, pa-check up mo, pa-resita, pa-doktor mo, mga katropa. Ari mo sa Domingo, kay libre ang medical examination programa ka ng Yes to Health. Pasalamat mga katropa for making Santhon products number one diha sa inyong kasing-kasing.
0: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
2: Now kinig atong ipaabot karon mga katropa nga impeachment trial. Ha? Karon na ginang hapon. Di na kana mapugngan mga katropa ag impeachment nga mahitabo sa liderato ni Alan Peter Cayetano. Now, daghan man kayo nag-ingon nga ni Ailes og liderato mga katropa, gumikan kay pagpabor ni Sara Duterte nga dili matangtang sa pagka-vice presidente. Now, di sa takaingon anak mga katropa, bisan pa man nga ang mayoriya karon na adiha apil ang Duterte Black. Kinsa may Duterte Black mga katropa? Ruben Padilla, Bongo, Bato de la Rosa, mauni ang Duterte Black. Rodante Marcoleta, mga katropa. O niya, di man ito ikalimod, Alan Peter Cayetano, maumanay naglingkod sa Administrasyong Duterte, mga katropa, isip secretary sa Department of Foreign Affairs at one time, mga katropa. Dili istibok termino, but at one time, mga tuig kapin. O niya, ang igsoon niya, Spia Cayetano, maumanay ang mga ligon diha, mga katropa, sa mayuriya, gawas ni kining kanhi Senate President Cheese Escudero nga na fall out of grace mga katropa sa administrasyong Bongbong Marcos kay siya man unta kadto. Pero mao lagi kini man gud sila gato bang nag mga kaso karon gigukod na sa administrasyon mga katropa. Human nakit-an nga ang ilang lining, ang ilang pagpabor mga katropa diha sa vice presidente. Now ang kakatawanan karon kaya dito pag abot pa binutuhay sa plenaryo mga katropa kung isa ka na ba ang Articles of Impeachment. 256-57. Ang may butar mga katropa, nga isaka na yun, nagdali-dali sila nga naman. Kaya ang mayuriya kaniyanto, antong buntaga, nga gida ni Tito Soto mga katropa, isip Senate President, di apaman sa Administrasyong Marcos. Wa sila magdahom nga pagkahapon anak mga katropa, ilis na. Og nibali na ang mayuriya karon mga katropa. Na unsa may kakatawanan. Di ay 15 ka mga kongresista ang gusto nga bakwion ang ilang wa na kuno kinahanglana ang ilang pirma. Labing tinuod na mga katropa, nahadlok na sila. Nahadlok na lang sila diha nga markado. Kay kini sila, daghamang kaayo og mga hokus-pokus usap ng kipang buhat. Pipila ka mga kongresista, hinganlan man na sa kadtong mga Marines, mga katropa, nga miluwat og sinumpa ang pamahayag diha, nga pipila ka mga kongresista ang nakadawat og malita-malitang kwarta, mga katropa. Kinawat gikas kabas katawhan.
0: Kasikas!
2: Ang ipanghinganlan man to. In fact, maugani gibasihan ang mga testimonya, mga katropa, sa pagpasakag kaso batok ni Martin Romualdez.
0: Kasikas!
2: Ang kanhi Speaker of the House, mga katropa. So, imposible nga dili musunodan eh si Rodante Marcoleta unya. Inigda niya sa chairman, sa chairmanship sa committee on kining Blue Ribbon Committee, mga katropa. Nasugda naman ni niya. So, iya gining padayon nun. O niya, imposible sad nga gikan ang mga testimonya sa mga Marines, mga katropa. Kung mauna man ganing gibasihan sa ombudsman pagpasakag kaso ng itong Romualdez o kaubanan nga di ni maoy basihanan sa pagpasakag kaso sa kantong mga ginganlan nga mga kongresista, mga katropa, nga tuay mga ebidensya, tuay mga pictures, tuay mga videos, tuay mga pamahayag, mga katropa, nga airtight kayo batok sa mga kawatan nga mga kongresman. So mauni sila karon. Mauning buot nila bakwion, mga katropa, ang ilang pirma kay lisod kayo nga mamarkado sila. So, bawaan naman ni daan. Bawaan na ni daan, mga katropa. Mauning karon nga ang sitwasyon karong hapon medyo alanganin ng mga kongresistang nakapirma. Tiyo mo na nga sintosay sa gunung taong gikinhanglan. 1/3 votes na rap ang gikinhanglan. Pero ang nipirma 256. 57 na 257 kay ni apas mag-uban kay mao lagi ang di kuno makapirma, mga katropa. Bisan masaka mag impeachment pero wa ka kapirma. Suma pang kongresista Leandro Levister di ka makadawat 20 milyones nga advance. Nga malita rap plus 200 milyones. Suma pang senador Amy Marcos ipaagis proyekto, mga katropa, na i-download diha sa imong pondo. Sa imong opisina. Ingon ana ang mga pamaagi nila diha karon. Kurbida grabiha. Daghan ang buaya din sa ato. Perting daghanas mga kawatan, mga katropa. Kanus-a pa kani mapaninglan ang mga kawatan karon, mga katropa. Mauni gadag kakabus na tong samot. Ato ning tanaw no say dagan unya sa impeachment trial. Kung diin ang mga maestrado mao ang mga senador. Ita na saan sila paagi ang mga hugon-hugon, mga katropa, nga balihon ko no ang mayuriya na naa ko no mubalhin sa atong pagkwintada, murag maglisod man magpagbalhin, mga katropa. So kung di makamot ang 16 nga numero, human aning impeachment trial, di pa ni mahuman karon, kaya perti man yung pagkataas ang bista, mga katropa, pila man ka mga testigo ipresentar niya. Diha na makita na itong magkamuritsing na ni mga senador nga way mga alamag, mga katropa. Huwag kining mga kongresista nga mga abogado, pero murag mga boxer nga way practice. Kung mag-apil-apil ay supalpal, ganiha, mga katropa. At yung nagnuntan, ay katong mga miyembros Committee on Justice nga mo'y dungog ani, mga katropa. Pag fishing expedition pa nila, sumapang Divin Rufus Rodriguez, huwag sa ilan ang pagbutar ani. Nga andam ko na sila muatubang dito sa impeachment court. Ano na tungkol sa abilidad ini, mga katropa, kaya di naman pwede nga widow-widow niya. Inahanglan ang imong kahait, ang imong kalantip, ang imong kahibaos, balaod man ini. Di man pwede nga abi politiko ka niya, abi nahimo kang abogado, pwede na ka makasunganga dito, di na pwede. Kaya mauawan kayo dito, mga katropa, labi pa ang mag-preside, mga katropa, unya sa impeachment trial, base sa konstitusyon sa itong batakang balaod, mao ang Chief Justice sa Supreme Court. So di ka magpataka niya. Kay mo lutaw niya imo ga ka white post. Mao ni atong nuntan, mga katropa, dinhi sa ato nga sibyaanan sa mga programang musunod, mga katropa, unya sa pagpahigayon sa impeachment trial. Kaya ining sitwasyon karon sa grabe sa ekonomiya ka igo, mga katropa, sa Pilipinas. Apag yoy ga-apil-apil nga pamulitika sa ato gabaga opisyales gobyerno, mga katropa. Kung way pamulitika, maglisod pa magani og padagas gobyerno, samot nas pamulitika. Mauni na kadag, disturbo. Mauni na kadag, problema na itong samot, mga katropa. Kinisila, murag, wa, raman. O man pag problema, gudan nila nga, kwarta ini, pinaspasan man. Pero sa ato, mga katropa, kinayuran in town. Mauni kapait niya. Kinayuran, ha? Di, kinayuran. Mauni na kadiferensya. Ha? Importante, mga katropa, inabuhi, tagmatarong. Nikaisikay ta. Ato gagipatuag singot, gihaguan na ito mga katropa. Baon ay pinaka-importante na. Ang atong ibuhi sa atong pamilya. Dili pinaspasa, dili kinawatan, dili minalitahan. Baon ay labing garbo na ito sa atong pamilya niya. Pati lang na. Pintas kanunay mga katropa.
0: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gilon.
2: Arlene Placibe, mayog buntag niya. Oray datog kawatan, Attorney. Ako lagi na yung problema, lagi nila niya. Ross V. Yambao, mayog buntag. Dars Jason, mayog buntag, shout out. Wapong operator niya sa Evergood, Hubay Liluan. Paring Kevin, Jason Bertuso. Sa tanang mga naminaw sa XFM. Salamat kay Dars. Alex Comendador, sir. Good morning. Huwag sa'yo mong igagaw dito, guys. Labi ang kabutan. Number one counselor sa Inayawan, Konsihal Lito Comendador. Laban si Exigsoos, Madam Evelyn, sa Yan-Yan Slaughterhouse. Huwag sa'yo lang pagkuman ko ni Mark Anthony Apura, Brad. Ayog pagpaminaw, Dennis De La Torre. Good morning. Shout out sa Prince Best Printing Services. Diya sa Basak, Lapu-Lapu City. Ah, lanog-lanog tayo. Diyang batang ermita, mga katropa, watching from Bantayan Island na po. Si Sir Ronnie Karen Tude. Alang doon ang Diyos, sir. Nang regards to Storm Studio. Brother, Storm Studio. Ko. Rodney Ko. Biner Fox, good morning. Rani Topic. Mayog pagpaminaw ninyo diya. Salamat kayo sa inyong pagsunod. Ining atong tulumanon karon. Good morning, Marvin Morales, sir. Jimmy Mier. Mayog pagpaminaw Santiago Oralde. Itong mga runners sa GRT, mga katropa. Kelvin Boyles, Mark Kevin Revilla, Andito Niakao. Kumusta mo niya? Mayog buntag Attorney JC Fox Acevedo Idol. Kumusta niya ito mga kauban sa judiciary, mga katropa, mga clerks of court, itong judiciary personnel, mga piskal, mga public attorney na minaw na ito karoon mga katropa, mga huwisan. Diha nagtapok-tapok sa Eastland Hotel ang kasamtangang korte karoon sa Region 7, mga katropa. Joel Monsanto. Ayog buntag nga nanukad sa Compostela, Cebu. Good morning kaninyong tanan, Awing Floreta, Pen Apple. Mayong buntag, salamat kayo sa inyong pagsunod ining atong tulungan. Attorney Voltaire Matildo, diha sa Court of Appeals. Kaubag Alex Davukol, Chester ug Cesar Rago, Madam Verna, mare. Kamusta diha, mayong pagpaminaw kaninyong tanan, diha sa Court of Appeals. Salamat kayo sa inyong pag-subay ining atong programa. Ronel Poli Pulinar. Good morning diha. Pulsab. Ayong pagpaminaw kaninyong tanan. Salamat kayo sa inyong pagsunod ining atong programa karon. Atong takna mga katropa, alas 7. Yes na.
0: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
1: XFM.
3: Sa ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer po. Sa research ko, unsay maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong koto-koto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higo niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na basa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya gasan tong Bas Coffee Mix Good. Timan eh. Basta kabigani sa Santo Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gabainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santhone Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
0: Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santhone Vitamin C.
6: Digital Bone in Dota, gini mong buhok ba? Ay, wig na ba?
7: Sa may wig, original yun eh kong buhok. Ang akong naong may wig.
6: Nge!
7: Ayaw!
8: Exciting!
9: Lupig pa ni mo ang scene zone sa lubog ni mong vision. Dili ka na okay. Kay deserve ni mo ang good vision for the person. Oh, lambda this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa oil, tulo ka high grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi

0: positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Ug nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting. Yeah!
1: Food supplement from
2: Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yan ang galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seston Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: XFM.
9: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:15 na.
10: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
11: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express, balita.
12: XFM Headline.
9: Og karon sa headline sa atong mga balita, adlawng Lunes, pitsa 18 buwan sa Mayo tuig 2026. Dinhi sa ato, tulo ka tindahan gidaro sa truck sa Talisay tungod driver nakatog.
11: Kasikas Express Balita.
9: Sa kauluhan, Senado mag-convene isip impeachment court batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Karong adlaw.
11: Kasikas Express Balita.
9: Sa gawasan nasod, WHO mideklarar ang international emergency sa Ebola heart Ebola outbreak.
11: Kasikas Express Balita.
9: Sa business news, mga tindahang misupak sa price ceiling sa imported rice mahimong mapriso.
11: Kasikas Express Balita.
9: Sa health news, sobrang pag-inom o ilimnong magkahubog, delikado sa lawas.
11: Kasikas Express Balita.
9: Sa XFM trending, lalaking libut zuroy, giyabong basura tungas karsada, naghubo pagkahuman.
11: Kasikas Express Balita.
9: Sa sports news, mahimong MVP sa NBA, i-anunsyo na karong adlaw.
11: Kasikas Express Balita.
9: Sa showbiz news, Senator Bong Robin Padilla. Ipanabangan ni Mariel Padilla. Human kini gibatiko si gingong pagtabang nga makasibat si Senador Bato de la Rosa.
11: Kasikas Express Balita.
9: Sa balitang ex-special, pinakabata nga nag-vape sa Singapore. 11 anyos ko, babay.
11: Kasikas Express Balita.
12: Headline.
9: Mao kanto ang headlines.
13: Balitang lukan, balita sa lukan.
9: Og karon sa detalye sa atong mga balita, dinhi sa ato, gidaro sa sakatrak ang tulo ka mga tindahan sa Maghaway Road, Dakbayan sa Talisay. Human sa nahitabong disgrasya, 5 ka mga individual ang naangol lakip ng driver sa truck. Nagitago sa ngalang Jake, ingko ng panangigon, tulo ka mga pahinanting tendera sa usas mga tindahan dito. Grabe ang kadaot nga dinagatan sa katindahan, bakery o water filling station tungod sa maong disgrasya. Nasuta nga maong truck, adunay kargang scrap materials. Paingon mulugsong sa kamelya sa naasong lugar. Sa inisyal nga investigasyon, nasuta ang driver sa truck. Nakapiyong tungos kaduka nga may resulta sa disgrasya. kasamtangang gibalhog ang mga driver aron mao'y manubaga sa mga kadaot sa mga propiedad nga nalakip sa disgrasya.
11: Kasikas Express Balita.
13: Itang dukan, balita sa lukan.
9: Sa laing balita, nisa kapag-usab sa dihimsong nga level ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu. Human sa pagtaas sa pollutant levels, suma pa sa Environmental Management Bureau dinhi sa Central Visayas. Base sa Dastos Talisay City Monitoring Station na nagpresentar sa Metro Cebu, iabot ang Air Quality Index 125 ang PM2.5 ni adtong Domingo nga giclassify unhealthy for sensitive groups. Ni adtong Sabado, mas grabe pang kondisyon, humaniabot ang AQI 152 nga giila nga very unhealthy. Ipasinanan sa EMB ang mga bata. Tiguang o ganunay mga sakit sa bagag kasing-kasing mao ang pinakadelikado sa epekto sa hugaw nga hangin. O giauhag nga likayan ang dugay nga pagpabilin sa gawas o bugat nga mga physical activities. Giingon sa ahensya nga PM10 levels nagpabilin pa sa good nga kategory. Apan ang PM2.5 o inagda sa risgos pag-antos kaimtang sa hangin. Matod sa EMB, ang pagsakas pollution tungod sa kainit sa panahon, taas nga pressure system ug huyang nga hangin nga dili makapapawas pollutants diha sa atmosphere. Padayong gimonitor sa ahensya ay kahimtang sa hangin sa Metro Cebu ug magpagawas og dugang pasidaan kung gikinahanglan.
11: Kasikas Express Balita.
13: Balitang nasyonal.
11: Balita sa nasyonal.
9: Dito sa kauluhan, gipahibaw ni Senate President Alan Peter Cayetano nga ang Senado opisyal nang mag-convene sa impeachment court batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Sa sulat ni Cayetano, giingnan nga ang tanang senator judges mutambong sa session hall ug magsulob og robe isip pagrespeto sa solemnity sa impeachment trial. Gisiguro sab Senado nga nakadawat sila ng articles of impeachment gikas na ubos bay balauranan o giingon nga mupadayon-dayon sa proseso suma sa batakang balaod og sa Senate rules. Giapon-apon na usab sa House Protection Prosecution Panel ang mga

0: prostitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery, ug uban pang high crimes.
1: Kasikas Express Balita.
2: Balitang nasyonal.
1: Balita sa nasyonal.
0: Sa laing balita, gihangyo sa Office of the Solicitor General sa Korte Suprema nga ibasurang petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga mopahunong sa pagbatuman sa ICC arrest warrant bato kaniya. Giingon sa OSG nga ang petisyon walay merito. Giingon nga ang Republic Act 9851 naghatag og gahom sa gobyerno nga ipatuman ang ICC warrant bisan walay pag-validate sa Philippine courts. Ang ICC warrant nga nag-ila kang De La Rosa isip co-perpetrator sa crimes against humanity na may kalabutan sa war on drugs sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Giingon sa OSG nga dili siya ang ihatagag TRO ay wa kunoy direktang hulga sa iyang kagawasan og nakalihok pa siya sa Senado niadtong niaging semana nga walay pagpugong. Ipunto sab nga dili applicable ang parliamentary immunity kay ang crimes against humanity ano ay mas bugat nga silot ubos sa balaod. Dugang pa giingon sa OSG na si De La Rosa mahimong isipong fugitive ug sama sa Supreme Court ang mga fugitive dili makapangayog judicial relief hangtod dili sila mo surrender. Giatagan si De La Rosa og 72 oras aron motubag sa gobyerno pinaagi sa usa ka komento.
1: Kasikas Express Balita.
0: Og karon sa balita sa gawasan nasod
2: sa international.
1: Balita sa international.
0: Mikabat na kapin 80 ang namatay sa Ebola outbreak dito sa Democratic Republic of Congo samtang nagpasida ng mga otoridad nga wa pay bakuna alang niini. Suma sa Africa Centers for Disease Control and Prevention, miabot na sa 88 ang konpirmadong namatay o 336 ang suspected cases sa maong makatakod nga sakit. Tungod niini, gideklarar sa World Health Organization ang maong outbreak nga usa ka public health emergency of international concern nga ikaduhang pinakataas nga alert level ubos sa international health regulations. Ang maong strain sa Ebola mao ang bundigugyo nga strain nga unang nailhan ni atong tuig 2007 ug wa pay available nga bakuna. Usa na usab ka Congolese national sa Uganda ang namatay tungod niini. Lakip sa sintomas mao ang sakit, hilanat og pagdugo og pagsuka.
1: Kasikas Express Balita.
2: Balita sa international.
1: Balita sa international.
0: Sa laing balita, bumisita si Russian President Vladimir Putin sa China suod sa 2 sugod Martes aron makigpulong kang Chinese President Xi Jinping. Suma sa reports 2 ang ilang panagtagbo mag-isgot sa pagpaligon sa Comprehensive Partnership and Strategic Interaction sa Russia ug China ug magbinayloay og opinyon sa mga issue sa internasyonal ug regional nga kahimtang. Human sa summit, gilaumang uperma ang 2 ug joint statement ug pipila ka bilateral agreements. Lakip ang trade ug economic cooperation nga isgutan usab ni Putin kang Chinese Premier Li Qiang. Ang biyahe ni Putin nagtimaan sa 25th anibersaryo sa 2001 nga Sino-Russian Treaty of Friendship. Nagpadayon ang pagpaligon sa relasyon sa China ug Russia sa miaging tuig, ilabi na human sa Western sanctions batok sa Russia tungod sa guba sa Ukraine nga nagsugod niya itong tuig 2022 samtang ang Russia usa-usab kadakong supplier sa krudo nagto sa China.
1: Kasikas Express Balita.
0: Atong takna alas 7:26 na.
3: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
4: XFM.
5: XFM.
6: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Marino, sorry sa kong at-label. Hindi ko na sakit. Dayong muto ni

0: Lumuluob ng pintas na wala siya. Normal na akong pangingi. Pili lang masakit akong pusoon. Pasalamat ako na naayos sa sasang pintas.
1: Mabili nga ba? So masakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya kong tiyan mula.
4: Ngano man?
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Kung sumaling kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ah, di ay Amerikano, baligyan ako ng banana kyo. Hey Joe, banana kyo.
8: Oh, thanks.
7: Ah, grabe ka sa ni mo Joe, tihika sa ni mo. Iwadyo kay kwarta, kay mo magutagon.
8: I said, oh, thanks, dili utang.
7: Ay, ah!
9: Exciting!
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
13: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
12: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
17: It's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suki.

0: sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:33.
1: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express Balita.
2: XFM Business News.
0: Sa Kasikas sa Patigayon, mga tindahang musupak sa price ceiling sa imported rice, mahimong mapriso. Si Katropang Crystal Joy Filerca sa report.
3: Nagpasidaan ang Department of Agriculture kun DA sa mga rice retailer, trader, importer nga mahimo silang makamulta, mapriso ug mapasirado ang negosyo kun mula pa sila sa price ceiling sa imported rice nga gipatuman sa gobyerno. Mato ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., masugot na karon ang pagpatuman sa presyo kumpara sa miaging suggested retail price tungod kay mahimo nang silutan ang mga mulapas sa balaod. Sa miaging semana, gipatuman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang price ceiling nga 50 pesos kada kilo sa imported rice sa tibuok nasod aron mapugan ang walay basihang pagsaka sa presyo sa bugas. Ubos sa Executive Order No. 118, mulungtad sulod sa 30 kaadlaw ang price cap gawas kung sayo nga tangtangon pinaagi sa rekomendasyon sa National Price Coordinating Council o NPCC. Ang mapamatud-an nga nilapas sa government set price ceiling mahimong mapriso og usa hangtod na po katuig ug makamulta gikan sa 5,000 pesos hangtod usa ka milyon ka pesos. Posible usab nga masuspenso o mabawi ang permits og licenses, makumpiska ang produkto ug mapasirado og temporaryo o permanente ang establishmento. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haum alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
2: XFM Health News.
0: Sa kasika sa panglawas, sobrang pag-inom o ilim nung makahubog, delikado sa lawas, sumapas mga health experts. Atong paminahon, si katropang Ana May Perez.
4: Posibleng magdala o grabing problema sa panglawas ang sige og inom sa ilim no makahubog sama sa beer, wine og hard liquor sumala sa mga health expert. Matod sa mga doktor, ang sobrang pag-inom og alcohol makadaot sa atay og mahimong hinungdan sa fatty liver, hepatitis og liver cirrhosis. Posible usab kini makaapekto sa utok, kasing-kasing og kidney. Gipasidana ng publikong ang kanunay nga pag-inom mahimong mosangpo sa high blood pressure, depression, pagkawala sa kontrol sa emosyon o pag-addict sa alcohol. Giawhag sa mga health worker ang publiko nga limitahan ang pag-inom og ilim no makahubog ug mas pilion ang himsog nga lifestyle aron malikayan ang seryosong sakit. Mga katropa, paliguna ang lawas o ban ang Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi imong adlaw nga ligon og batasan ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
2: XFM Trending Karon.
1: Trending Karon.
0: Lalaking libud suroy, giyabong basura, tunga as karsada. Uman naghubo. Ang lugawas Philip Cirujano sa istorya nini.
5: Nakuha sa CCTV sa taga-barangay Capitol Side kagahapon sa Kadlawon ang usa ka lalaking street dweller kinsa sayo nga nagpabandong pinagi sa pagyabu sa tunga sa karsada sa basura nga naa sa garbage bin. Makita sa CCTV nga nakamugda kini og kahasol og kadelikado sa mga niagi nga mga motorista. Hinungdan niya dali kining gerespondihan sa mga tanod sa naasuing barangay. Panawagan na lang ni Barangay Capital Site Kapitan Kelly Quijada ngadto sa taga Cebu City Anti-Mendicancy Office nga hipuso ng maong lalaki aron dili na kini makamugna og kahasol. Tanawa kining maong video mga katropa. Alang sa giusang Pilipino para sa Pilipinas, kinek certified turbo user, katropang Philip Cirujano, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
2: XFM Archives.
0: Kuy-kuyon ta ang kasaysayan, pinaagi ni katropang Da Kuy-Kuy.
6: Niya tumayo 18,899 mga katropa. Opisyal nga gikuha sa mga Amerikano ang kontrol gikan sa gobyernong Kastila sa Hulusulo. Sa mga panahon usap, napildi si General Vicente Alvarez ang mga Kastila nga misangpot sa pag-surrender sa katapusang gobernador general sa Espanya sa Pilipinas nga si Diego de los Rios dito sa Zamboanga. Sa sayong bahin sa 1899, human masakop sa mga Amerikano ang amihanang Pilipinas, gibungkag ang mga puwersang Kastila Kastila sa bagatang Pilipinas ug may bakwit kini ngadto sa ilang mga parison sa Zamboanga ug Hulo. Human mapukan ng mga Kastila sa Zamboanga, natuko ng usa ka revolusyonaryong gobyerno nga nahimong pundasyon sa republika sa Zamboanga ubos sa pagbango ni Alvarez. Apan wa kini magdugay kaniadtong Nobyembre 1899 natapos ang maong republika ug pag-abot sa Disyembre opisyal nang gikontrolar sa mga Amerikano ang Zamboanga. Ang mga muro sa bagatang Pilipinas misukol sa kolonisasyon sa Kastila o Amerikano. Ang mga lugar sa kasagpang Mindanao nahimong sa kalabing rebuilding ng lugar sa nasod, kauban ng isla sa Samar o rehiyon sa Bicol. Atol sa paghari sa mga Kastila sa Pilipinas, limitado lamang ang ilang kontrol sa pamilang kakuta o garison sa baybayon. Kanunay silang naglunsad o mga ekspedisyon ngadto sa sulod nga bahin sa teritoryo apan kasagaran mapakyas. Niadtong 1876 lamang nila hingpit nga naokupahan ang Hulusulo nga mao ang kapitan sa sultanato. Sa itong mga katropa di apaliguna ang inyong mga lawas, labi na karabag-usap-usap ang panahon, tumar kamog santon vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa naghayos ang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Da Kuy-Kuy, XFM News.
1: Kasikas Express, balita! Balitang sports, balita sa sports!
0: Ang kasikas sa paugnat sa kusog. NBA updates dalit kaninyo sa Windsor. Kuha na ang imong libreng bet sa windsor.ph. Mahimong MVP sa NBA. I-anunsyo karong adlaw si katropang Jairo Viking sa balita.
7: Ipahibalo sa NBA karong adlawa, Mayo 18 ang makadaog sa Most Valuable Player o MVP Award alang ni ining season. Usa ka adlaw sa dili pa ang Game 1 sa Western Conference Finals tali sa Oklahoma City Thunder ug San Antonio Spurs. Lakip sa mga finalist alang sa MVP Award nga sila si Shai Gilgeous-Alexander sa Thunder, Victor Wembanyama sa Spurs ug Nikola Jokic sa Denver Nuggets. Kung kinsa ang makadaog, ikawalo na kini kasunod-sunod nga tuig nga usa ka international player ang makakuha sa MVP trophy. Nagsugod kini ni Giannis Antetokounmpo ni adtong 2019 ug 2020, gisundan ni Jokic, ni Joel Embiid ug Gilgeous-Alexander sa miaging tuig. Kung si Wembanyama ang makadaog, siya ang unang French player nga mahimong MVP sa NBA. Samtang si Jokic naninguha sa iyang ikaupat nga MVP award, usa ka malampuson nga pipila ra ka NBA legends ang nakaangkol. Samtang gipadayeg na usab sa NBA ang ubang major awards karong season. Lakip ang Defensive Player of the Year nga nakuha ni Wembanyama ug Clutch Player of the Year nga nadawat ni Gilgeous-Alexander. Alang sa natural nga suporta sa immune system ug kinatibuk-ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Go. Alang sa nikiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinayang niyong katropang Jairo by King, XFM News.
1: Kasikas Express, balita!
7: Ipahibalo sa NBA.
0: Ang NBA updates, dalit ka ninyo sa Windsor. Kuha na ang imong libreng bets sa windsor.ph.
1: Kasikas Traffic Situationer Report.
8: Isang araw nagmamaneho sa
0: atong i-check ang kasikas sa gawas si katropang Eric Amaro sa Traffic Situationer Report.
1: Live report.
0: Morning katropang Eric.
9: Agini po ka Attorney Ray, no? Mga artista na to sa probinsya. So, muna ang basal Lunes, expected nag-angyo ng mga mubiyahin at mga motobista gikan sa nagkinambahin sa probinsya, pingon sa siyudad sa Sugbo. So, karon at there is my at Pakalso Avenue, abigis may barangay Mambaling, no? Atong isuta aga, dagan, lakad sa trafiko din ng napita katropang Attorney Ray. Diin sa kasamtangan, pala sitwasyon, ha? Sa mga muhagin, there is my and Pakalso Avenue. So, pani kana bang online sa katong ating klase pag Attorney Ray o ingon man kini mga peace na nay okasyon nga pandemic karon normal situation, no? Aga at Pakalso Avenue sa atong tabi nakita kay gikan sa Tatus may Pardo area, Tadlas na dinis may paingon sa Mambaling area. So, so far light traffic ra gyud makita na to, no? Aga tagtulo ka lanes north and southbound lane. Almost kaya na bang one lane na occupied niya, dili po din yung bumper to bumper situation. Why kaya bang pagbuot sa dagat sa tinan, blowing ra kaayok sa mga dunalay na jeepney stop or bus stop lang na mahuot kamay kay ano na po hinunong ka mga pasahero apan once mo pasagay na mabalik na po ka blowing ang dagat sa traffic na trupang natunay mga kaginan sa kining maong sitwasyon. Ang panpon sa ipakaso na dito sa mga main to refer na po ng kadalanan sa Dakwain Sukbo. So, paano po ni Marani Mitsutan na ito kinibag nag-agsakyanan karo mga orasa katro pang ito rin kay downtown area noon para kay gagan sa traffic ko diri po sa may Ospenia Boulevard ang Iscario Street maray ka na pong usay light to moderate po dagan sa mumuntin po ng dagan sa traffic ko katro pang ito rin likewise po diri sa may Manila Talamban Road paingon usap dito sa Barangay Manila katro pang ito rin mga akahigalaan po that is my SRT, no, sa outdoor property, light traffic lang kay may mga disabled ng mga sakyanan doon, blowing ra kayo ang ato mga katropa po nga mag-monitor ka ron, pwede ra kayo again ang SRT, may mga disabled, may na-disgrasya, so muna nga, blowing ra ang dagang sa traffic ko, paingon po nyo sa may FBSL Street, half-style ang katropa nga doon, magkakahigalaan po, da, o wapo yung mga road closure, matod pa sa itong seat, pag-check sa Sku City Transportation Office, CTTO, Baraga Hapsayra, Gimbog Aga, Asyudad sa Stugbo, karo mga uras na katumang ato rin, mga kahigalaan po. So sa ato lang mga motorista, amping siguro kay Stugbog check po sa mga ako, no? Kinibag sa atong CCTO, no? Base sa ilang pong monitoring, katumang ato rin, mga kahigalaan, ang mga panagbangga na nadawat na ubay-ubay ni sukad ninang katlaon, katumang ato rin, mga katropa po, no? Basi sa ila usap na monitoring po, ang latest lang na dawat, kining 7:36 a.m. Kuhan isa, duwa ka taxi, at mga sementihiro barangay hall, no? Ang nagbangga ka mga dere, mga alas 5:15 kining kadlaon, road crash MG, kanang Governor Cuenco, doon sa Paradise Ville, no? Diin, kuhan eh, puros motorsiklo, nagbangga. Kagina pong alas 5:45, na po yung panagbangga, A. Soriano, dapit sa fire station, MPUG versus motorcycle, katropang ato nila niya. Samtang alas 4:08 kanyang gadlaon, FB Steel Street, ang bangga, sedan versus pickup, katropang ato nila niya. Sa alas 3:19 kanyang gadlaon, Pope John Paul o may Idros in front sa kining Hino truck, no? Kuhan po din siya, motorcycle, poros, nagbangga, katropang ato nila, mga kaglan. O alas 3 kanyang gadlaon, napuntos may B-Rama. There is my paliko sa Queensland. Nagbiglang liko, katropang ato rin. Mga disgrasya in town yun. So, mani nga, kwa lang, kay Manglo, di lang yung tamo biglang liko, katropang slowly but surely lang yun. Mga
0: ayaw pagdali, Rick, di ba? Mo eleksyon na na.
9: Sakto na, katropang ato rin. Basta yung nana, good ka mga doon ay iskina sa punta niyang B-Rama corner, kwa ni Drick, kaning padong L. Lopez, no? So, dekat yung ma-disgrasya din, katropang ato rin. Sa mga weekends o kanyang mga katlaon kay mubig lang liko katropang antar ni ma-defocus ang ubang mga riders, drivers sa mga disgrasya ginon.
0: Tudloy di Harry kay maumang yung suwito ni mo diyan ng lugar ah.
9: Ah, suwito ko kay magagian ko diyan katropang
0: antar ni. Maulagi, maulagi. Unsa man diyan akong laing giingon.
9: Wow! Okay. Kung gitan ka sa downtown katropang antar ni, kuhan ka, lingit ka, waog to stop, look, and listen. Di ka diyan. Kaya ula ka mo, son. Kaya para wagi sabi katropang ato rin kung gikan mo ka kung na lumi area kwan nyo ka before ka mo dana bag namsay mo cross dia before ka mo so dia sa either pili lang ka A Lopez or sa entrance aning kuso kay wifi YouTube og unsa pa diha katong adtong eh.
0: Mm-hmm.
9: Paano ka magtanaw di ka maglingi di ka para likay diskarsya katong pang adtong mga kagilaan po ta.
0: Mm-hmm.
9: Oye mouth. Ay, ako to pa ngatro eh, dire day no. Ato ning ipakita blend dan makita mo Dr. Magrap-rap. Dire dito sa Panisa. Mambaling play over kay pipila na ka mga gabi ipod no. Gani ato mga milabay pod nga mga semana, buwan, agi mga nakapsa kinabuhi. Tari kini bang mabulaga bito ang katro pa ngatro ni sa kinintang tiilan sa may kini pong mabaling flyover northbound. So mao magini sa basa ka ng mingaw ang daan kadlang dagan kay mabulag nang sa ato mga katropa amping lapod siguro gyud double ya ang naka problema gabi na ko kining barrier nga di nagi maklaro anay klaro nga why reflectorized paint why reflectorized nga signages dia tikangkang gyud kung magmotor unya kung magsakyanan masampak siya katropa nga tore mga kaigalaan pod ah. So amping kita ari nakita pa dong may mambaling flyover kon yun ta kani bag amping kita kay namangod ning tiilan pod sa mambaling flyover na mahog na may separator sa lane pasaka sa kini flyover o sa lane going to FV still katropa nga tore mga kaigalaan. So niya panos kagabi on umaragwa naman ni Mati Mantere mani nga amping lang itaon ta para likay disgrasya mga katropa. So katropa nga tore mani ang kini pong Dagens Traffic Koning medyo mabati na ginatong kainit risgos ko bahin karong mga oras mga katropa basta kape na isgunta na di ay kape nga mupa relax ninyo mupa condition ninyo ning adlaw lunes mga ilang kape nga ginamas yes we have incorporated Santo Pas Coffee Mix mga kaingilan umot kami sustansyado pa Alex and Joseph Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro XFM News.
10: Live report.
0: Atong oras alas 7:50 na.
1: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag Turbo.
10: Showbiz News.
0: Senator Robin Padilla sa kasika sa showbiz, giparabangan ni Mariel Padilla, yung asawa, human kini gibatikos sa gingong pagtabang nga makasibat si Senador Bato de la Rosa sa Senado. Si katrabang DJ Reyna Chinita sa balita.
11: Exciting showbiz chika sa adlong Lunes mga katropa. Good morning, Kabisayan. Good morning, Cebuanon. Good morning mga katropa. Ano yan na po ang laing showbiz chismis sa adlong Lunes? Nagpakita og makahulugang cartoon image sa TV host Mariel Padilla sa iyang Instagram stories nga nagunagway sa usa ka tawo nga giisip sa uban nga daotan bisan daghan na kinig maayong nabuhat nga wala makita sa publiko. Ang maong hulagway gikan sa Instagram page nga Fact by Google. Diin makita ang duha ka lalaki nga nagtindog sa magalahi nga iceberg. Ang usa ka nag-akusa sa pikas nga daotan, base lamang sa usa ka sayop nga makita sa ibabaw. Samtang wala makita ang daghang maayong binuhatan nga natago sa ilawom. Wala na'y dugang komentaryo si Mariel bahin sa iyang gishare nga post. Ang repost ni Mariel migawas taliwala siya pagbatikos nga giatubang sa iyang bana nga si Senador Robin Padilla. Nahimong sentro sa balita si Padilla human siya gihinganlan sa National Bureau of Investigation isip person of interest sa pagpangita kang Senador Ronald Bato de la Rosa nga nagatubang og arrest warrant gikan sa International Criminal Court may kalabutan sa giyera kontra droga ni kaning Presidente Rodrigo Duterte. Sa miaging mga adlaw, nagkabangi usab si Robin og Senador Francis Pangilinan human kinigingong gisingkahan atol sa plenary session sa Senado. Yes, katropa mo ka na nga itong updated showbiz chika sa adlong Lunes. Stay tuned in, pabilin sa pagpaminaw sa itong programa o sa itong istasyon para kanunay updated sa mga chismis and of course sa mga impormasyon. Pero ayaw kalimot nga doon ay Turbo Dietary Supplement for Men nga kauban sa labing-labing tungod 100% natural, safe and effective kani mga katropa. Para kanunay satisfied si Mrs. Mag Turbo dahil sa Turbo, wagas ang lakas. alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, DJ Reyna Chinita, para sa Showbiz Balita sa X7 News.
12: Kasikas Express Balita.
13: Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot. Balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod. Balitang ekspesyal.
0: Pinakabatang nag-vape sa Singapore, 11 anyos gababay, si katropang Ray Box sa report.
14: Usa ka 11 anyos nga apil sa tulo ka tawo nga gipamulta tungod sa pag-vape, mga katropa, samtang usa usab ka 17 anyos nga batan-on ang gidakop tungod sa paglapas sa itomidate atol sa anti-vape operation sa Singapore niadtong Abril 30. Matod pa sa Health Sciences Authority niadtong Mayo 13, duha ka lalaki ug usa ka babaye ang nag-edad og 11 hangtod sa 29 anyos ang nasakpan nga nag-vape. Upat ka vape ug mga accessories niini lakip ang usa ka pad kag gituhoan nga dunay anesthetic agent nga itomidate ang nasakpan sa operasyon nga gihimo sa kapulisan. Sugod mayuono gipatuman sa Singapore ang mas hugot nga balaod batok sa vaping. Ang masakpang mag-vape mamahimong mapamultahon hangtod $10,000 gikan sa $2,000 lamang, samtang ang masakpang nagamit og vape nga adunay itomidate mamahimong mapamulta hangtod sa $20,000, mapriso hangtod na po katuig o kaha parehong silot. Anyways, sa atong mga katrupang kalalakinan, para kondisyon gyud ka pirmi ibabaw sa kama pag turbo mga higala, labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. Magabii. Turbo! Safe ni mga katropa. Tungod kay aprobado sa FDA, nga doon ay maka o klabuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos, salilipa inyong labing-labing pag-turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa Balitang Ex-Special.
12: Kasikas Express Balita.
15: Pulong sa kaluwasan.
0: Kinuklugan ta ang pulong sa kaluwasan uban ni Pastor Attorney Paul Gino Lopez.
16: Alang sa pulong sa kaluwasan, ang tipik sa kasulatan sumala sa Galacia 2:21 nagingon, wala na ko isalikway ang grasya sa Diyos, kay kun ang pagkamatarong pinaagi pa sa balaod, si Kristo namatay lamang nga kawang. Higala na sayod ka ba nga ang atong pagkamatarong atubangan sa Diyos adunay kalabutan sa mga maayong butang nga atong masinati matag-adlaw sa atong kinabuhi. Daghang mga Kristiyano nga daw adunay gihuptan nga listahan sa ilang mga pagabuhaton aron makabut ang pagkamatarong, kun ilang isipon nga nakatuman sila sa ilang gibuhaton, ilang isipon usab nga sila matarong. Apan kung mapakya sila, isipon nila nga ang ilang kaugalingon dili gayud matarong atubangan sa Diyos. Apan kinisayop nga pagsabot sa pagkamatarong sa perspektibo sa Diyos. Giingon sa kasulatan nga tungod ganato, si Kristo nga wala makasinati og sala, gihimo niya nga sala. Aron diha kang Kristo, mahimo kitang pagkamatarong sa Diyos. Higala ang atong pagkamatarong at tubangan sa Diyos, wala nakabasi sa atong binuhatan. Kay kung mahimo pa nato nga luwason ang atong mga kaugalingon, di na unta kinahanglan pa nga muanhi si Kristo aron mamatay ka nato. Ang atong pagkamatarong at tubangan sa Diyos nakabasi sa gibuhat ni Kristo Jesus sa krus. Siya nahimong sala alang kanato aron nga pinaagi sa iyang pag-angkon sa atong mga sala, ato usab nga maangkon ang iyang pagkamatarong. Karon dayon dawata kining maunggasa sa pagkamatarong ug imong masinati ang mga maayong butang sa imong kinabuhi. Gumikan kay kung ikaw matarong at tubangan sa Diyos, wala na ibabag sa pagpanalangin sa Diyos sa imong kinabuhi.
12: Kasikas Express Balita.
0: Ang pulong sa kaluwasan mo ay nagtakop ning atong tulumanon.
12: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Mosunod karon dayon ang Bullseye. Sa nga nalang usabs, kinatibok ang pwersa sa XFM Cebu. Pinanguluhan sa itong station manager, John Lay Biking. Atong news director, Philip Serohano. Atong partner, Dressmaster Control, Rap Rap Baring. hangtod ugmang adlawa alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas. Kinigapon ni Ubos Galagad sa kahanginan, Katropang Ray Gialon. Dalaygon ang Diyos, katropa mo! Exciting!